0: na! Best Coffee Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
2: Ining high-touch mina washing machine na kuha akong hulugan sa RRS Marketing.
3: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
5: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
6: Tindugo na!

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
2: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit sa massage oil. At wow, kahusay naman sa comfort free na mga herbal pa ang sangkap katulad sili extract at oil. And dahil dito, parang lotion ang balat ko. Sai, nang dahil sa na wala pati ang
1: Qsai Massage Oil. Napakat safe sa mga sensitive skin.
3: Kalusog, tirimad sa inyo. Caps Minerals Food Supplement Complete ang mineral sa upang makaiwasan ng sakit. Huwag mag-alala, nandito ang best Caps Minerals Food Supplement.
4: Ako si Joel sa Construction Lawis ng Caps Mineral araw-araw. Pag nalakas at iwan, aktibo talaga ang best Caps sa akin.
3: Araw-arawin na ang best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
5: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba para sa office town and show boy San Antonio, Tabaco City, Yaon Sana Road, and Ultimized Furniture and Design, Solidong and Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
6: Sarge, good job! Mission accomplished! Uwi na!
7: Thank you, sir. Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
6: Dapat no retreat, no surrender din ah.
8: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tonka tali, aarangkada ang misyon.
7: Honey, I'm home. Reporting for duty.
9: O sige nga, attention.
8: Drymax Herbal Dietary Supplement in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Indugo.

0: Well, good Thursday morning. Ako po si Cecil Amog and kasama mo sa paghahanap ng mas magandang pag-iempleyo as in pagtatrabaho sa iyo at sa iyong pamilya. And speaking of pag-iempleyo, ay magandang balita sapagkat ayon po sa ating broadcast partner na si Sir Sosimo Buenconsejo, initabi ano yung naging resulta ng local recruitment kahapon sa Tabaco City Plaza. So meron pong 14 skilled workers na na-hire ng EEI Corporation for engineers at 18 and yung sa Epson Precision Philippines, out of 362 registered, 331 hired. Ang galing. So clap clap clap, of course, ano, sa ating peso office ng Tabaco sa pangunguna ng ating peso Tabaco manager na si Mr. Sosimo Buenconsejo. Congratulations. Sabi ni Christian Macenas, congratulations sa lahat din po ng mga may trabaho na. Hello din kay Weng Sid Bonafos. And sabi ni Rhea, good morning, Ma'am Ses, and God bless us all. Well, samantala, nagbigay ng paanunsyo naman ng Department of Labor and Employment, Bicol, sa mga job seekers na dumalo last week sa June 12th Kalayaan Job Fair. And ayon po sa Philippine Information Agency, ay humingi ng paumanhin ang Dole Bicol sa mga aplikanteng hindi naabutan ng pagkakapanayam ng mga employer sa isinagawang Dole Trabaho Agad Job Fair nitong June 12th sa SM City Legazpi dahil sa dami ng dumalo sa naturang aktibidad. Hinihikayat ng ahensya ang mga interesadong job seekers na direktang magsumite ng aplikasyon o di kaya ay mag-iwan ng resume sa kanilang tanggapan para sa assessment and employment assistance. Nagpaabot na din ng pasasalamat ang Dole Bicol sa lahat ng mga job seekers, sa mga employer partners and stakeholders na nakiisa sa naturang job fair bilang bahagi ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Ang kanilang tanggapan na ang Department of Labor and Employment Bicol ay matatagpuan po sa may Doña Aurora Street sa Old Albay sa Legazpi City. O di kaya ay maaari din po kayo mag-message sa Dole Bicol sa kanilang Facebook page. Yun lamang, Dole Bicol. And speaking of messaging, maaari pong mag-text si Sheena Rodriguez Boneo at si Cyril Bueno Nopan para po mapasahan namin ng load ano, from Al's Tabaco yesterday. So si Purificacion Magtangob, ayan, nakuha ko na po yung number nyo. May ay sasend namin ano, during the day ang inyong free load. So tuwing Wednesday po, meron tayong Talubo Al's. So inaanyayahan po namin na kayo ay mag-join at mag-enroll, lalong-lalo na yung mga adult learners, youth at risk, and out-of-school youth na nais na makapagtapos ng kanilang elementarya, junior high, senior high, at maaari din ano, ninja at yaong high school, ano, para diretso na ng college. Hello din kay Sherilyn Bonito, sabi niya, good AM, Ma'am Ses, and God bless us all. Sabi ni Perla Bendal, good morning po, Madam. At sabi ni Gwen Biron, good morning po, Ma'am Ses. Hi, Gwen!
1: Work in your office, work from home, work anywhere. For good work habits, professional ethics, meaningful work relationships, and surefire work...

0: Gusto mo bang makamit ang iyong pangarap?
1: Nag-stop ako ng pag-aaral eh. Maagang nag-asawa. Kagraduate pa kaya ako ng high school?
2: Ako naman, nalulong sa droga at sa barkada. Kahit elementarya, hindi ako nakapagtapos.
3: Ako, nahiya ako sa mga magulang ko. Kila ang aking pag-aaral, nahumaling ako sa computer games. Ayun, hanggang ngayon, hindi pa ako nakakabalik ng high school.
0: I know you still have a million dreams. Huwag manghinawa sapagkat hatid sa iyo ng Talubo Tobacco, Department of Education, Schools Division Office of Tobacco, and Alternative Learning System Tobacco, ang Talubo.

0: Ubo IELTS. Sa pamamagitan ng ating mga on-air and online classes, maaari mo nang makamit ang iyong pangarap na mas maganda iyo at sa iyong pamilya. Makinig lamang tuwing Miyerkules, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, dito lamang sa One Radio sa programang Talubo Taba. Kasama ang ating mga magagaling na IELTS, sisiguraduhin nilang matatapos mo ang elementary, junior high school at senior high school.
1: Totoo ba yan, DJ Chloe? Sa simpleng pakikinig lamang at makakapagtapos na ako ng pag-aaral?
0: Well, syempre, may effort din. Dapat sumasagot ka sa mga on-air exams at ikaw ay magpa-participate sa face-to-face class and assessments. And yes, by tuning in and being a good on-air student, your dreams for your future will come true.

0: kailangan gawin para maka-enroll kami, DJ Chloe?
1: Mag-fill out ng IELTS Form 2 dito sa One Radio at isubmit dito sa ating istasyon. Ilakip ang copy ng PSA or NSO birth certificate, dalawang 2x2 ID picture at Form 138 sa mga nakapag-aral na sa formal school. Ating lilikumin ang inyong IELTS registration forms at ibibigay sa IELTS implementers natin. Para sa iba pang katanungan, maaaring mag-text sa 0962-409-3467 at 0946-4295, 0962-409-3467, 0928-646-42.
2: Naku, sa Diyos, Buals, matutup ang aking naunsyaming pangarap.
1: Talubo IELTS, this coming June 17, nais bawat tabak tunay na tatalubo IELTS. Tabako.

0: Martin Bonggat para i-share sa atin ang kanilang mga programs and activities ngayong Tabak Festival. Good morning, Ma'am Tin.
1: Good morning, Ma'am Cecil, sa lahat ng listeners mo po. Listeners, lalo na ako. Ako talaga. I'm so happy na in person. Talagang yung boses mo pala ay very therapeutic na.
0: Ay, talaga. Nakakano kami. Anyways, Ma'am, saan po ba located ang mental health desk? Ano? Na ginagawa nyo, no? Ngayong Tabak Festival?
1: Yes po, ma'am.
0: Tama po.
1: Opo,
0: oo.
1: Tama.
0: Oo. Saan po located? City Hall? Sa may plaza, ano?
1: Nung ano po, yung June 15, kami sa Situation Center.
0: Okay.
1: Doon po kami. And day 2, in ando sa City Plaza kiosk. Mm. And kahapon, nakapag meron kami. Yung nag-conduct po kami ng random drug test. Okay. Kaya wala daw kami ng mga tao. Ayang yes, sabi ko. Ngayon, merong ongoing mega health caravan po sa San Miguel Island.
0: Okay, kawai-kawai. San Miguel.
1: Doon sa San Miguel Lying-in Clinic.
0: Okay.
1: Ang katabi po noon ay covered court sa Visita.
0: Visita.
1: San Miguel. So, lahat po, ma'am, sa health, andun po ngayon.
0: Wow.
1: So, ako, actually, dapat andun din ako. So, happy naman po ako kung aming city health officer, si Doc Lynn, si Dr. Lewis, at yung aming mga nurse na trained naman po sila. So, sabi ko, picture na lang yung mga ipapadala namin by yung mga medication.
0: Oo. Now, what does that tell you, Tin, a practitioner, na kayo ay hinahanap-hanap kayo ng mga
1: hinahanap-hanap
0: tao?
1: Hinahanap-hanap kita. Actually, Ma'am Cecil, parang nung binigay sa akin yung program, parang medyo mahirap talaga kasi hindi pa siya in place. Paano kaya lalang mga clients sa amin? Paano kami
0: Lalo pa at exposed siya.
1: Yes, opo.
0: Diba?
1: Kasi grabe ma sa mental health.
0: Uh-huh.
1: Parang pag pumunta ka, diba, parang meron na siyang sasabihin. Ah, may sakit na. Meron kaming araw na andun lang sa office na walang bumibisitang client.
0: Ah,
1: oo. Ang hirap. Sabi ko, hindi talaga aware yung mga tao na meron ng ganitong service. Kasi pupunta pa sila dun sa Holy Face. And pupunta pa sa Pilis. Sa BRA. Or maghahanap sila ng mga private mga psychologists, psychiatrists. So, medyo mahirap talaga nung time na yon. Siguro mga 2 years ago yon, ma'am. Grabing awareness, advocacy yung ginawa namin. Nag-train po talaga kami.
0: Wow.
1: Noong umpisa, wala kaming SHGAP doctor. Yung MHGAP doctor kasi, yung mental gap doctor, sila yung parang mag-fill in. Mga kakulangan po natin sa psychiatrist, di ba? Kasi po, out of ilang milyon na tao tayo, ilang psychiatrist lang tayo meron. Train po tayo, paisa-isa yun. Umpisa, isang doctor. Following year naman, isang doctor. Ngayon, meron 4 na trained na MHGAP doctors kung saan, etong mga MHGAP doctors natin, they can diagnose, they can provide services sa mental health. Pwede na rin sila magreseta po, mga follow-up check-ups. Ito po yung ginagawa. Ngayon, parang sabi, overwhelming na yung mga pasyente. Yung parang, kahit yung mga old patients na service users po pala ting tawag, etong old service users na nag-a-avail na po sa ibang facility. Kapusan dahil po sa sustainable medication. Pero right now po, unfortunately, ma'am, natin for this year kasi yung reason po is fail yung bidding ng Department of Health. Yung pinakamalaking nagbibigay sa atin ng gamot para sa psychotropic, yung Department of Health. Tapos, nilalaan na budget, local government unit sa pagbili ng gamot. Although, nasa process, very limited din.
0: Okay.
1: So, ang ginawa namin, nagsigasig kami at na-accredit tayo ng PhilHealth.
0: Wow.
1: So, ngayon, on process pa lang yung mga pa-service users para po magkaroon tayo ng claims sa PhilHealth. Etong claims na to, mapupunta rin po sa pagbili mo.
0: Okay.
1: Kasi we have to sustain their medical. Yun ang
0: pinag- when you say nakulang sa gamot, ano ang ratio ngayon, ano? Na, kumbaga na nabibigyan ng gamot presently.
1: So, previously, lahat ng gamot natin available. Ngayon, nagkakailan.

0: lang ng klase ng psychotropic okay. meds meron tayo.
1: So in other words, hindi mm-hmm. yung full
0: hindi yung
2: regimen.
0: Oo. Tsaka yung na mabigyan lahat kaya hindi lahat ng nakalagay sa reseta, for example, ito po yung 100 pieces nabibigyan lang namin sila ng halimbawa 30 ganun.
1: Eh ang mahal, di ba?
0: Ang mahal ng psychotropic meds. Kahit may kaya ka talaga, ma'am, eh hindi ka talaga, ano, hindi mo talaga tingin kung wala yung tulong.
1: Grabe, no? Kumabuhay talaga kayo, ma'am. So, kamusta? Where are you in the process? Dito sa nag-apply kayo sa PhilHealth, ano, about backup?
0: We have been noong January.
1: Wow,
0: kaya yun.
1: Good news.
0: Good news. So, yun. Nagpa-process kami ng mga papel nung mga service users, yung mga attachments, para lang po makapag-claim tayo.
1: So, grabe, hopefully. Grabe, no?
0: Oo.
1: Naku, salamat sa...
0: Nakakatuwa naman. Hanap kami, no?
1: Kasi sabi niyo no doon.
0: Uh-oh.
1: At saka tuwa nga ma'am nung pagpunta ninyo no nung kayo ay itong Tabak Festival na ito at nagka mobile help desk. Kamusta yung mga ating mga kababayan?
0: Kasi nung nag-desk kami sa kiosk, akala nila nagbebenta kami ng mga ano kasi nag-flyering gaganon. Hello, kamusta kayo mga ganon?
1: Yes.
0: Umiiwas talaga sila. Hindi kami sabi ko, tinanong ko yung
1: isa
0: staff.
1: Isa na ako dyan.
0: staff ko, mukha ba akong nagbebenta ng ano insurance or credit card? Yung parang ganon na lang sabi niya. Hindi naman ngayon ma'am. Nung na parang apit na
1: At na-curious sila.
0: Na-curious na sila. Lumapit na sila. Natuwa na kami.
1: So meaning, need talaga.
0: There is a need.
1: Diba?
0: Mga professionals. Walang exempted.
1: Eh, wala naman talagang exemption sa mental health. Lahat tayo, diba, nagkakaroon ng stress, anxiety, depression.
0: Yes, even the health workers. Doon ko na-found. Yes, ma'am. Doon ko na-found na even the health workers who are providing services are undergoing the same demands or the same feelings.
1: Pero totoo nga naman, hindi ba dapat may self?
0: Yes.
1: Itong mga health workers, doctors, nurses, di ba?
0: Yes.
1: Yung mga midwife, no? Oo. Oo, tama, ano?
0: Yes, ma'am.
1: Ano yung mga sa inyo?
0: So, yes, so far, sa mga kabataan, usually family problems, mga academics, yun talaga yung mga stress nila.
1: Grabe, mataas.
0: Grabe. Ang academics, mostly academics talaga.
1: Uh-huh.
0: Yung pressure.
1: Ganun sila ka-pressured ngayon.
0: Hindi ko lang alam, pero ang tingin ko lang kasi, it's not actually the academics na nakaka-pressure, but it's the coping mechanism. Ng mga ano parang napakababa coping nila yung threshold baga ma'am pag-cope
1: ninyo ma'am in layman no
0: So
1: yung pag-cope nila halimbawa nakatanggap sila kunyari ng mababang grade
0: ayan
1: malaki ang epekto sa kanila.
0: Yes ma'am, ang laki ng epekto pa lang ma'am. Hindi ka makasali doon sa with honor. Guy, big deal sa kanila yung high school na yung high school hindi siya nakasama sa with high honors. Tick ng tumiya, muntik harm.
1: Okay. Yes. So,
0: parang sabi ko, parang noon, nung kapanahon na natin, parang hindi tayo masyadong bothered ng mga ganun.
1: Kaya nga sabi ko, hindi ko alam kung magka-batch tayo, pero mukhang hindi naman tayo magka-batch.
0: Mukhang mas ano ako, ma'am. Mas ahead ako sa iyo.
1: Hindi. Mas younger kayo. Pero ma'am, ibig kasi sabihin, hindi talaga
0: hindi
1: yun.
0: Hindi talaga. Ibang-iba.
1: Hindi siya, parang sa akin rin mo, big deal na. Kasi konti lang naman din ang mga nagiging, nasasali sa honor list ng time natin, di ba? Kasi yun, parang ang dami nila. Yan kaya isa sa mga reasons.
0: Ang dami na kasi ngayon, ma'am.
1: Parang ang daming honors.
0: Grabe na yung competition.
1: Di ba? Kaya parang pag hindi, ang dami nila, tapos hindi ka pa napasama doon sa madaming yun. Parang left out ka talaga, no?
0: Yes, po. Halimbawa, may 50 students kayo, tapos 49 yung may honor, ikaw lang yung wala.
1: Hindi ba naman talaga nakaka-stress yun?
0: Nakaka-stress naman talaga, di ba? So, bakit 49 yung may honor, ako lang yung wala? Yung parang ganon.
1: Yan ba kaya ang reason? Bakit yung DepEd din ay parang parang in-scrap na nila yung mga honors na yan? Ibig sabihin, hindi na marami ang magkaka-honors. In fact, 'di ba, mas descriptive na nga ngayon eh, no?
0: Yes, ma'am.
1: Yung ano, yung

0: na pagbigay ng grades. So,
1: kahit nga ngayon, ma'am, yung mga ano, yung mga cum laude, ang dami na, di ba?
0: Ang dami-dami nila. Noong panahon namin sa, very sa limited class na. Namin, parang dalawa lang eh.
1: Oo, sa amin, class. Isa lang.
0: Di ba, ma'am? Yes, ano? Ma'am. So, mm-hmm. Nako, talagang yung panahon iba kasi na. Natin, iba ngayon, ano? And siguro matanong ko, how many, meron ba kayong ano, quantitative data, no? Nang ilan na ang mga nagpapakonsult sa inyo since
1: nung tinanong namin ma'am yung Holy Face kasi we are partners with Holy Face in Tabigian. So in Tabaco alone we have more than 2,000 service users. So ngayon sa amin umaabot na po ng almost 900. Oo, isipin mo naman yan, ma'am, yung humihingi ng gamot sa atin na ganyan karami, di ba? Tapos maintenance medication yan. Hindi na yan talaga tatanggalin. Mm-hmm. So, maghahanap tayo ng paraan kung paano natin to masustain na yes. Ano, maintenance meds nila.
0: Siguro, I must say na medyo nakakabawas din sa stigma, no? Because pag pupunta yung mga clients sa inyo, no, ito ay sa City Health, actually City Health Office.
1: Yes po.
0: Because when you say pupunta sa, imbawa, sa isang mental health facility, may stigma na agad kasi dun eh.
1: Oo. In fairness. Meron ng mental, diba? Ano, stigma.
0: Kaya parang sabi ko, parang ano, baga sa ano, parang mas nagiging inclusive siya ngayon. So in other words, di ba, kasi parang yung total health ng tao, no, be it mental, physical, no, o pwede ring ano, gynecological, kumbaga parang isang ano na. Kaya pag sinabi mong ay dito ako pupunta sa ano, sa City Health office diyan sa Maypawa, hindi, kumbaga parang less yung less yung stigma.
1: Yes ma'am, tama po.
0: Tama po ba?
1: Opo, parang yung, parang general muna yung approach,
0: diba?
1: Tapos saka lang siya i-refer sa ano, sa specialization,
0: diba? Opo. Which is sabi ko ang galing, ang galing nung ano, strategy.
1: Yes po.
0: Kasi I would say pag sinabi mong mental health facility agad, because of yung yun nga stigma at yung ating perspective about it, hindi agad-agad na kinakagat unless na or until naging talagang severe na yung case.
1: Yes ma'am.
0: Diba?
1: Tama.
0: Pero
1: tama
0: ngayon, ano usually yung mga cases na pumupunta sa inyo at the onset ng mental health issues nila?
1: Apo, sa City Health Office po, or barangay level muna, kasi meron po tayong community-based mental health.
0: Ah, so meron?
1: Yeah, binababa na po natin to sa barangay. Siguro mas talagang nag-boom siya kasi mag-a-approach mo nila sila sa barangay nila.
0: At trained ba itong mga to?
1: Yes,
0: sino yung makakausap nila sa barangay level?
1: Andun po yung ating mga HRH, nurses, midwives.
0: Okay.
1: At nag-train din po tayo ng mga BHWs and CRWs para po mag-accommodate.
0: Ano yan? Basic lay counseling? Or ano yung kanilang pinag-trainan para alam ng ating
1: yes,
0: mga tagapakinig, no? Oo. Mm-hmm. Sige pa.
1: Ang pinag-trainan pa, basic screening, yung parang
0: screening.
1: Titingnan muna nila kung ano yung mga nararamdaman ng mga pasyente or ng mga yun, pasyente itself, hindi muna natin sila tatawaging service users. Ngayon, pag nakita na nila to, saka sila magbibigay ng referral po sa nurse or midwife. Yung nurse or midwife naman po, sila na po yung magre-refer sa amin.
0: Okay.
1: Dadaan muna sila dun sa process.
0: Oo. Pero
1: pwede din po
0: sa PAWA.
1: Yes po. Lalo kapag kaayaw naman nila talagang dumaan sa barangay.
0: Oo, kasi rin well, isang stigma naman doon yung
1: yes po.
0: Diba?
1: Opo.
0: Nila noon kaya so maari din pa lang dumiretso, no?
1: Yes, ma'am. Opo.
0: How would you say is the mental state ng mga Tabacaños these days?
1: Parang ang hirap mag-comment. Parang sa tingin ko lahat naman ay aminado, stressed sila.
0: Okay.
1: Marami ang nagkakaroon ng anxiety. Because siguro yung mga situations na natin, financial, health, diba? Actual, yung lahat ng aspects
0: yes.
1: po. Dadagdag pa dito, Ma'am Cecil, kapag related.
0: Nako, oo.
1: Diba?
0: Oo.
1: Kasama na to dito. At ang laking percentage ng mga may mental health disorder po yung gumagamit ng mga substances.
0: Mga ilan so far?

0: yung kaso ninyo sa PAWA, sa City Health Mental Health Desk. Oh.
1: Ngayon, ma'am.
0: Oo, so, na yung drug use ang naging reason for them consulting with you.
1: Malaki, ma'am. Kasi every month, per month, nagkakaroon tayo ng almost mga 30 to 50.
0: Wow.
1: Tapos, yun ang inaano natin, nag-undergo din sila ng program sa CBDR, yung tinatawag nating Community-Based Drug Rehabilitation Program.
0: Okay.
1: Ginagawa din po natin yan dun sa PAWA.
0: Oo. And how would you rate it? Kamusta success? Sila ba ay nakaka-integrate sa kanilang mga communities after nung counseling, extensive counseling or intervention?
1: Yes, ma'am. Sa tingin ko naman po, nakakabalik sila sa yung community nila. Like for example, meron tayong tawag dito, na i-recommend ulit na makabalik sa trabaho.
0: Talaga?
1: Dahil po sa kanilang nakakahap. Minsan parang feeling ko, it's not really, yung ginagawa namin ma'am, program is not actually naming sumwer.
0: Diba?
1: Andun na pika dahil nakita mo na may isang taong nagbago.
0: Diba?
1: Yes,
0: sipin
1: ma'am.
0: Mo yung mirak na, balik ba ako?
1: Yes, opo.
0: No, grabe.
1: May remorse, may pagsisisi.
0: Wow.
1: Aware na ulit sa environment. Alam niya na nagkaroon siya ng problema pala sa family.
0: Wow.
1: Sa
0: talaga?
1: Ano. Opo.
0: Ilan yung mga cases niyo na gano'n?
1: Ang dami, ma'am. Since
0: grabe.
1: Eto lang na year na to, hindi ko na ibabalik
0: naman
1: yung...
0: Yun.
1: Although talaga, ma'am, ngayon, ang dami talagang drug-related cases natin. Pero hindi natin yan natatarget lahat.
0: Mm.
1: Ang nakakatuwa lang ngayon, ma'am, is yung iba, ma'am, hindi na nang punta.
0: Wow.
1: Yes.
0: Sila na ang pumupunta.
1: Naguwa sila ngayon. Grabe. Parang
0: ganda,
1: tumataas
0: no?
1: Yung balahibo ko pag naaalala ko na marami tayong walk-in. Nung dati, hindi binibisita. Bihira ang tao doon. Yung parang may office siya, pero hindi pinupuntahan.
0: At hindi mo kailangan patayin yung tao.
1: At hindi mo siya ang tawag doon.
0: Diba? May hugot eh. No?
1: Parang may pinaghuhugutan tayo nga na.
0: Hindi kasi parang, kaya po, the reason why I asked is, kamusta ang inyong, yung success rate. Ibig sabihin, pwede naman pala.
1: Pwede po.
0: Diba? No, when we look at a person at tinitingnan natin yung value niya sa harap ng Diyos, yung tao pang magbago. Magbago na hindi men.
1: Oo nga.
0: Diba?
1: Parang natutunan na namin sa sarili namin na may value pala ang bawat
0: grabe,
1: tao.
0: No?
1: Oo.
0: Diba, no matter ano yung kanyang, sabihin mo na talaga namang nakakaperwisyo. Sa totoo lang.
1: Totoo naman talaga.
0: Diba?
1: Oo,
0: nakakaperwisyo, nakakapinsala ng pamilya, ng kalusugan. But when you look at that person at nakita mo na may value yung taong yan sa harapan ng Diyos at makapagbabago pa no, sa pamamagitan ng intervention ng gobyerno, diba, in a very holistic and in a very redemptive way, diba, ano yung feeling nyo, ma'am?
1: Grabe, ayoko naman makaramdam ng overwhelming feeling kasi pangit kasi yung overwhelming. Andun lang kami sa level na natutuwa ka talaga kami. Na nakikita namin na nagbago pala siya.
0: Diba?
1: Hindi na sila gumagamit kasi nagkakanda kami ng monitoring, ma'am.
0: Ah, talaga?
1: Oo. Random drug testing lagi kapag nandito ka sa program. And to think na hindi na sila nagpa-positive.
0: Wow.
1: Eh, yun yung pinakamaganda. Ibig sabihin, hindi na sila gumagamit.
0: Grabe, no? Nakamabuhay talaga kayo, ma'am. Ma'am, may I ask? Pero syempre, admittedly, talagang matagal yung proseso, no?
1: Matagal.
0: Mga gano'ng katagal yan?
1: Meron kasi tayo, yung ano't kasi natin, ma'am, yung proseso is meron tayong tinatawag na screening.
0: Hmm.
1: Kapag nag-screen kami at na-determine namin yung risk nung substance use, magre-refer pa kami niyan for drug dependency examination doctor. Doctor, siya yung magdi-determine po yung papasukan. For example, meron po kaming apat na programs. Yung una is yung general intervention which lasts for 1 month po yan. And yung kapag yun po ay nasa low risk, kapag nasa mild risk po siya, papasok siya sa community-based rehabilitation.
0: Anong ginagawa sa community-based rehabilitation, ma'am?
1: Meron po tayong 15 sessions dyan.
0: Okay.
1: So, ginawa namin yan for

0: months, naka-ano yan, naka-anchor dyan. Meron tayong, ang dami natin, session yan, session, spiritual, lahat ng aspects po. Meron din tayong community work, yung talagang nagtatrabaho po talaga.
1: Pinagtatrabaho.
0: Opo. Meron din tayong family intervention. Kasama po dyan ang family.
1: May family counseling din po
0: yes
1: ba?
0: Po. May family, wow, yes po. Ginagawa natin yan, ma'am. So, yan yung pangalawa, ma'am. After nyan, meron niya na 3 months din na aftercare program for monitoring.
1: Oo. Yung aftercare, ano namang ginagawa?
0: Ang aftercare po, ini-endorse na namin sila, ma'am, sa City Social Welfare. And the social worker po ang gumagawa ng aftercare.
1: Oo. Okay, ma'am, kilala niyo po si Consi Noel Bonaobra.
0: Yes po.
1: Sa listening, ma'am Cecil and ma'am Tin, worth listening po. Wow.
0: And thank you. Thank you, hi, Cons. Thank you po.
1: Eh, totoo naman yan. Kapag nakakarinig ka naman ang mga ganitong success stories, ito yung mga dapat na hina-highlight. Diba? No, na pwede, it can work. No?
0: Yes, opo.
1: Basta may puso lang talaga at may tiyaga, no, yung ating mga lingkod bayan. At Ma'am Tin, maraming salamat talaga.
0: Thank you.
1: Ako,
0: Thank you, I would say,
1: from personal experience, ako si Ma'am Tin, kahit na ano talagang ginagawa niyan, pag tinext mo at ikay nag-consult, ang bilis sumagot, no?
0: Opo.
1: Sana ay marami pang mga lingkod bayan ng katulad niyong, ma'am.
0: I pray po, ma'am. Amen. Opo.
1: Siguro, matanong ko lang din, bakit nga ba kaya hanggang ngayon, meron pa rin tayong tabu when it comes to mental health?
0: Sa mga ninuno kasi natin, ma'am, kumbaga, parang yun na yung nakalagay sa isip nila. Na ganyan talaga yung may isip, mararamdaman, ganun pa rin. So, chini-change na natin yan,
1: yes,
0: sa pamamagitan ng mga awareness. Hindi man namin matap lahat. Kasi, for example, yung mga barangay, nagta-target lang sila kung sino yung mga participants. At least, ang ano namin dun, ma'am, ang point namin is, meron lang sa yung makinig na isa, sampo, pwede na po yan mag-spread,
1: yes,
0: sa maraming mga tao. Kagaya po ng ginagawa mo, ma'am, every day. Itong ginagawa natin. Marami rin abot na mga...
1: Okay. And gusto niyo po silang imbita sa inyong Tabak Festival,
0: yes,
1: no, ma'am?
0: Yes po.
1: And by the way, free, no?
0: Free.
1: Itong counseling na to, di ba, ma'am?
0: Yes po,
1: itong
0: free.
1: Itong screening.
0: Lahat, lahat po, ma'am. So, thank you, Ma'am Cecil, po, for guesting me here in,
1: yes,
0: your program.
1: Nako,
0: it is
1: anytime,
0: an honor.
1: Lama talaga.
0: Yes po, na makaharap.
1: So,
0: I invite everyone, every Tabakenyo, for mental health desk,
1: yes,
0: po, providing free services po sa City Tabaco City Plaza kiosk. This is in suportado po ito ng lokal na gobyerno sa pamumuno po ni Mayor Ray Bragais,
1: okay,
0: and then ni OIC City Health Officer po natin si Dr. Lizelle Duncan. Bising-busy yan si Doc, eh. So isang tawag ko lang dyan, minsan isang textan dyan na po yan.
1: Wow.
0: So also, this is in partnership with the Tobacco Ad Fellows number 60. Yun po sila, Engineer Roy Raniola.
1: Ay, po kilala po yan.
0: grabe po yung supportang binibigay nila sa amin.
1: Talaga?
0: Opo, nag-provide po sila ng mga tokens now for distribution po sa ating pinapamigay po ng mga tokens. Ang babae talaga, grabe. Hindi ka magdadalawang salita. Kasama rin po yung Tabaco City Eagles Club.
1: Okay.
0: So yun po, ang laking tulong. So, noon pa yan sa amin, ma'am, tumas sila in Jola,
1: okay,
0: sa mga pa-blood donation namin.
1: Ah, talaga?
0: No? Grabing support po nila sa mga health services.
1: Buhay ang mga businessmen natin dito sa Tabacos.
0: Oo,
1: diba, no?
0: Grabe.
1: Sila?
0: Yung parang hindi ka talaga mamagdadalawang isma na magsabi sa kanila.
1: Okay. Hanggang kailan itong mobile desk nyo, ma'am?
0: Until, sorry ha, tomorrow kaming mobile desk ulit,
1: okay,
0: sa kiosk.
1: Sa kiosk.
0: Andun kami. 8:30 na
1: lamang
0: kami.
1: Yung,
0: yes po.
1: Ano po yung magiging banner niyo?
0: Para namin, di ka, usap tayo.
1: Okay.
0: May andito lang kami, umaalala. Parang ganun po yung laman ng banner namin.
1: Para hindi kayo mapagkamalang na ibigay ng flyer.
0: Mag-ID po kami uniform para hindi nyo kami mapagkamatan ng annons.
1: Namimigay din kayo ng libreng gamot.
0: Yes po.
1: Okay.
0: Yung may mga reseta po.
1: Dali nila.
0: Magbibigay po kami ng gamot. Opo.
1: Okay.
0: Magdadala lang. Tapos ma'am, hanggang Lunes, andyan yung Mega Health Card sa June 22.

0: Pogihin
1: nyo pong i-message ang tamang sagot o kaya ay i-text sa 0624093467. Ang dami nilang sumasagot, ma'am.
0: Ang dami.
1: Okay, habang inintay natin, narito na po ang ating Talubo story for the day.
2: That warm stories that inspire and instruct. Success stories that strengthen and encourage. Here is our Talubo story for the day with Pastor Mar.
3: Isang musikerong mangingisda ang hinahangaan ng marami sa husay niyang tumugtog ng plauta. Kapag namamahinga ay maririnig mo ang kanyang musika. Napapaindang sa Narnia man ang mga binata kapag nangungundi man siya. Para sa mga nakatatanda, gusto nilang sa halip na paghusayan niya ang pagtugtog sa plauta ay pagbutihin sana niya ang pangingisda na siyang bumubusog at bumubuhay sa kanyang pamilya. Tuwing pupunta sa dagat, laging daladala ng mangingisda ang lambat niya at kapag konting-konti lamang ang mga isda na kanyang nahuhuli, lungkot na lungkot siya sapagkat sapat lamang na pang-ulam ang handog sa kanya ng karagatan. Hindi ko matutunan ang galaw ng karagatan. Sa tinagal-tagal ng pangingisda ko, palaging sapat lang ang nahuhuli ko. Paliwanag ng mangingisda sa mga anak. Bakit si Mang Teban at Mang Kikupo ay palaging maraming nahuhuli? May pusit na may tulingan pa. Nakakahulbisugo na pinagkakaguluhan ng mga suki nila sa bayan. Ang tanong ng mga anak ng mangingisda. Ganito naman ang naging tugon ng mangingisda. Si Mang Teban at Mang Kiko ay sanay ng mangisda sa karagatan. Sa umaga, tanghali o gabi man, ay alam na nila kung aling bahagi ng dagat ang dapat pangisdaan. Isang sining din ang pangisda na dapat matutuhan. Kailangang alam mo kung saan mo ibababa ang lambat at kung kailan mo itataas upang ang huli mo ay masukat. Hindi gaanong naunawaan ng mga bata ang paliwanag ng ama. Hindi nila gaanong masakyan ang sining na sinasabi ng mangingisda. Ang alam lang nila ay palaging sapat na huli lang ang laging dala ng ama nila. Pangarap nila na sana ay matulad ang kanilang ama kay Mang Teban at Mang Kiko na maraming huling kayamanan mula sa kalikasan. Napag-isip ng malalim ang mangingisda at nang umagang iyon ay naghanda siyang pumalaot sa karagatan. Inisip niyang bukod sa lambat ay dalhin din niya ang kanyang plautang iniingatan. Hindi ako mahusay mangisda pero baka makatulong ang pagiging musikero ko sa pagpaparami ng aking huli. Agad ay ibinaba ng mangingisda ang kanyang lambat. Sa ilang minutong paghihintay ay iniangat niya ang panghuli. Subalit ang huli niya ay ilan lamang. Angat, baba uli, angat. Subalit mabibilang lang sa daliri ang kanyang huli. Hanggang sa manlumo na ang mangingisda. Naisip naman ang mangingisda na kunin ang kanyang plauta at tumugtog. Inisip niyang ang husay niya sa pagtugtog ay maaaring makatawag sa mga isda upang ang mga ito ay magsilapit. Napaisip ng malalim ang mangingisda. Pumunta siya sa hilaga, nagbaba at nagangat ng lambat. May mangilan-ngilan siyang nahuli. Pero na magpunta siya sa kanluran at iniangat niya ang lambat ay marami siyang handog na tinanggap mula sa kalikasan. Pinag-aralan din niya kung paano ito hatakin. Sinuri niya kung saan ihuhulog ang lambat at kung gaano katagal ang ipaghihintay niya. Nang umuwi ng gabing iyon ay punong-puno ng isda ang bangkang ipinalaot ng mangisda. Hindi lamang bisugo, pusit at tulingan ang huli niya, may ipinagmamalaki rin siyang malalaking tamban na tiyak na pagkakaguluhan sa pamilihang bayan. Well, natunghayan po nerong mangisda na sa una ay hirap siyang pag-aralan ang pangisda. Subalit na pag-isip-isip niyang kailangan niya itong pag-aralan kaya't siya ay nagsumikap. Tunay nga po na may mga bagay na pwede naman talagang matutunan. Sa una ay mahirapan ka pero makikita mo naman ang bunga nito. Ito ay buong tiyaga mong ginawa. Sinasabi sa Hebreo 5, talatang 8, kahit na siya ay anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. Isa nga po sa nagpakita ng pagtitiyaga at pagtitiis upang matutuhan ang pagsunod ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Siya ay hari ng mga hari pero siya ay nagtiis at sumunod hanggang kamatayan. Kibigan, kapag ikaw ba ay may pinag-aaralan pero bigla kang nahirapan, agad-agad mo na lamang ba itong sinusukuan? Gayahin po natin ang ginawa ng ating Panginoon. Magsumikap tayo.

0: at ang nanalo sa ating patimpalak. Maraming salamat sa mga nag-join na ngayong morning na to. At ang nanalo po ay si Nos J. Tama ang kanyang sagot, ano? Tama ba? Nos J. Dali lang. Nos J. Inab. Okay? Tama ba? Baniso? Baniso yata. Nos J. Basino. Tama ang sagot niya about mental health desk, no? Nakapanayam natin of course si Nurse Tina Bongat. Siya po ang nurse for ng City Health Unit Mental Health and Substance Use Prevention Program ng City Health Office ng Tabaco City. Tomorrow meron po silang mobile desk sa Tabaco City, and on Monday 22. And ang kanilang office po, if you need counseling, open po sila sa may Pawa bus terminal. And dito po matatagpuan ang City Health Unit Mental Health Desk and Substance Use Prevention Program. So kami po ay magpapaalam na maraming salamat for joining us today. And thank you of course kay Kuya Manny Almoguera, ating naging technical director. Ako po si Cecil Amog at nagsasabing may God prosper your work, your livelihood, and your spirit today. Talubo Tabaco. See you tomorrow! So long,
1: Talubo as in asenso lang, kapwa tabakenyo. Kung may kahaputan ka, manunungo sa impormasyong sa indong nadangog, pwedeng mag-text
2: sa CP number 0962-409-3467.
1: O pwede man mag-message sa All for Christ Ministries FB page.
3: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission.

0: Underwear Trading. Makukuha sa Santillan Street, Kinalit, Tabaco City with contact number 0927-813-0353.
1: Mga gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow! Gustong-gusto ko yan!
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Nama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas.

0: Eto, Hims 10-in-1 Plus Mix ay isang masustansyarap na juice buong
1: pagkatan niya. Center time, meron akong shift at binabaon ko ang bed during break time upang kumuse ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginagat, hindi ako nagkakasagat dahil sa mga gulay na ingredients na juice. Masarap talaga dahil sa katas bano ang gamit na stevia kaya nap.
0: Juice 10-in-1 Plus Powder Drink World Awards for months as the best herbal ginger full.
2: Kidney Stone, Mag-Boss, Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss, Mag-Boss, Herbal Capsule. Mabibili sa inyong mga suking puti.
3: Uba ng active line ng electrical charge, group ng mga chemicals at toxin. Alam mo ba ng activated charcoal ay nag-millions na nagtatrap ng mga pollen na crab para pakit? Alam mo ba na ang active sa buna? Cool Soap, nag-natural charcoal, magtanggal ng mga harmful elements, skin malat, bumata at maging kuti. Era Charcoal Soap helps removes impurities, exfoliant, younger looking, so charang scrub ito na nato ang dead skin para mapal at masat mo ng Food and Drugs Administration.
4: Hirap nun, kailangan ng gumastos ng mga para maganda at

0: kinis at narito na ang mga snowfro na mga sangkap na nakakapag-odor at higit kaya ng ating mga bulsa pipiliin na katulad Snowfro Carrot Extract that smoothens and whitens sensitive skin, Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots, Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens itone, Snowfresh Kojic Soap ion spots, Snowfresh Sebo de lightens scars, and Snowfresh Tawas Powder Regular and Sanchin Smatrum that is known as an alternative fungal other skin problem talaga. Available at leading grocer and supermarkets nationwide. Patur Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakitin irritation.
1: Po si Michelle, dahil ko na po ang ginagamit kong massage habang tumatagal na skin ko, tumago ako. Ginamit ko tong Q-Oil. Oh, sayo naman, bukod sa comfort free, balpa ang sangkap ko at grape seed oil. Ang dahil ang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa aray ang mga irritation.
0: Yan ang Q-Sai Malusay at sa mga kin. Huli ka ng Green 6-in-1 Cox.
2: Bakit best ka Pigreen?
3: Masarap siya at barato yan ang budget.
2: Ang nagustuhan mo sa Pigreen?
3: Sarap, gumaganda damdam. Asig na po. So, dahil nga po mayroon itong best ka Pigreen.
2: Pahingin kape.
3: Minom ng kape, best po ang bilhin yung snack na barato.
0: Yeah. Best ka Pigreen.
4: Matupig na ko sa school. Break time na uli.
5: Patata!
4: Sumutong introduce.
5: Patata!
4: Juicy last inner child happy.
5: Patata!
4: Is available with different flavors. Range in 200 ang batata gel. Pili ka lang green apples, pineapple available in ML. O di ba may flavors na pagpipilian? Lahat sarap. But wait more! Meron din tayong batata envenen and original crystal jelly cup. Grab! Gop! Lulunurin pa! Punta na sa paper market o groceries at ang
5: batata!
6: And you're listening to One Radio FM.

0: ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng Best Cafe Green na po ang bilhin nyo, dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Ilabas na!

brasyo ata sa mga bagyo bapangidad. Akamhan, itaas mi mga puso sa pagpasalamat ng ulikan sa imong mansamong mga pangangaipo digan sa imong na nag-aantabay kilog. Ako mi na kami kapag dahi ka naging mananong linalang nasabutan ang sa imong kapunan libutan nagsasulikan sa mong gibo sinunyan ng ampados.

0: on Radio
1: News FM. Tindog sa Bukolandia.
2: Honey, gabundog ang laba.
3: No problem, honey. Kaya ko yan.
2: Eh, paano yan? Di ba mamamasyal tayo? Pero honey, meeting Pure Soft at angkap ayang Argent Liquid Soap.
3: Ang sa paglaba, mapabahay sa Argent Liquid Soap. Off top.
2: Inyo na bahay ni siya. Anrox Pure Soft with three variants na pag-Osh and Anrox Liquid Tea. Oh, yo, kayang-kaya mo. In all super ka ng best coffee.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Anna Maris. Isa po te na ito sa diet.
4: Bakit best coffee?
5: Ati lang ako, pero simula na ako ng best. Napansin, gising ako sa class.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng beer?
5: Napansin kong mas lumayas na kasakit.
4: Ang mensahe mo sa ibang mahirap?
5: Hindi masyadong matamis. Sangkap, itinari na stevia.
4: Oh,

0: isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
1: Starting my morning right with Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. It is a perfect combination of 6 most popular medicinal plants clinically proven by a great number of research studies to be very effective in helping prevent and cure several diseases. No sugar is added because it is sweetened by stevia, linked to numerous benefits including lower blood sugar levels. These plants are carefully selected and mixed together in every sachet of Best Cafe. Don't settle for ordinary coffee and try this healthy coffee with Herbal Mix for yourself.
0: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
2: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
3: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Mga momshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, luyo, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosin, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards

0: Ako po si ano, nagtatrabaho po ako sa medic LTO med.
1: Saro ka pong nurse?
0: Sa tech.
1: Ah, med-tech po.
0: Ayun po. Ang boss, magayon sa panglawa, magayon ang ipo. Maghapo, daya po pipapagal. Ang pagkaaga, lako, mga quarter to six. Ako, may boss herbal capsule, malaw mo sa trabaho. Magayon nun ang epekto sa buhay ko. Ang anuan, maghapo ko lang ako trabaho. Dahil talaga, mas kidigde. So, madugtog kang mga masitas. Hindi sa laog kang harong.
1: Pati sa trabaho
0: pati mo. Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Okay. Magayon nun ang epekto kang boss herbal capsule. Ako po, si Juliet.
2: Kidney stone, mag-boss, herbal capsule. High blood, mag-boss, herbal capsule. Insomnia, mag-boss, herbal capsule. Diabetes, mag-boss, herbal capsule.
3: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin.
4: Ako po si Michelle. Dati, nakasanay gamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil at napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
3: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
5: So, you know, it's thin.

Hello, mga katindugon. It's Heartbreak Webes and welcome sa programang One for the Heart. Ako po ni DJ Chloe, the Love Ambassadress. And kamo po nakatutok, hindi lamang sa One Radio 91.3 News FM. Tindugon na.

0: listening di sa One for the Heart Heartbreak Webes Edition. Digdi lamang po sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! Maray na hapon mga katindugon. It's June 18 na! First of all, syempre, happy birthday sa mga nagsiselebrate kan sa indang birthday today! Enjoy your day. And sa mga couples and friendships celebrating their anniversary, congratulations. Stay strong. Kumusta mga katindugan? Ako po, Ini. This is DJ Chloe, the love ambassadress sa programang One for the Heart. Hi! Maghapon na naman ang satuyang tugtugan na pang-broken hearted. Sa mga nakaka-relate dyan, abay, tutok ka lang hanggang 3 p.m. para sa mga kantang sinulat para sa'yo. How's your day, mga katindugon? Just checking, syempre. Importante para sa kuya na maging ligtas ka. Syempre, dapat basog ka. Buda, nakapagkape ka na.
1: Mama!
0: Mag-best cafe green ka na para healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po sa mga butika, supermarkets, grocery stores, sari-sari stores nationwide. Kumusta mga padaba kong tabakenyo, tabakenya? Nag-enjoy ba ka mo sa ongoing celebration kan Tabak Festival? Uy, maray na hapon tabi sa Yaraon dyan sa plaza. So, mga stalls dyan. Mga fudang. Hello po. Siyempre, sa mga taga Upland and Island Barangays. Siyempre, digdi sa mainland, ay mapadaon. Siyempre, sa mga katindugon ta dyan sa Malinaw, Tiwi, Malilipot, Bacacay, Santo Domingo, sa Bilog na Albay, and sa Bilog na Bicolandia na naabot kang sa tuyang signal ngayon na hapon. Maray na hapon, tabi! And dahil Heartbreak Webes ngayon, wow ha? We're almost at the end palan kang sa tuyang bulan. So anyway, let's focus on today, mga katindugon. Ang sa tuyang Heartbreak Webes question of the day brought to you by GC Botardo Trading. Botardo GCash padala with branches all around the 1st District of Albay and beyond. Thank you, Ms. Jen Botardo. And of course, salamat din sa Tabaco Electronics dyan sa AA Bursa Street, San Juan, Tabaco City. Sa mga naghahanap po ning barato as in de kalidad na electronic spare parts. Ang sa tuyang Heartbreak Webes, question of the day, oy katindugon. Pero may matatamaan na naman digdin. Katindugon, naranasan mo na bang magtiwala sa sarong manloloko pala? Ano ang sa imong istorya? Istorya mo naan sa tuyang text line 0927-996-5002. Bisitahon mo man si DJ Chloe, the love ambassadress sa Facebook. Pa-follow na rin and comment ka na kung sa imong daily simbag sa tuyang daily post. Oras na po, alauna 24 na ning pagkahapon. And of course, more songs na sinurat para sa mga broken-hearted dyan. Tindi sa tuyang Heartbreak Webes Edition. Tindi sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na.

0: number one.
1: One. Number one.
2: Radio.
1: One Radio.
2: Number one.
1: News and
3: music.
1: One Radio. News FM. 91.3.
4: Tindugo na.
5: Hi, ako. Ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa tigdas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kumpletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOHB Center for Health Development.
6: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
7: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the City of True Love, with spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For increased reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
8: Bes, huyan kapalan? Marido digdi may dumanon kita.
9: Ha? Nata, masaing ka.
8: Aw, madumanon ko sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
9: Nata sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
8: Aram mo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asin bangko, igwapasin dati kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asin party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
9: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pang kantambakan kang tricycle.
8: Oh, ano pa tigahalap mo?

0: Tabaco City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. 91.3 News FM.
3: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
4: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
5: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises. Makukuha ang gabos na kaipuhan pagamot sa hardware and construction supply, Aragon, gravel and sand, boulders, 3-4, fresh gravel, jumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, louvre blocks, and electrical supply, plumbing materials, asin, gabos na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo, garantisado, kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
7: Jaya Enterprises.
8: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
9: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
8: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
10: Ang init!
11: Batata!
10: Mami, tubig na naman baon ko sa school?
11: Batata!
10: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
11: Batata!
10: Sumubok na nitong bago. Introducing bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
11: Batata!
10: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
11: Batata!
10: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
11: Batata!
10: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
11: batata!
1: Diabetes.
2: Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
1: Boss Herbal Capsule.
2: Pinagsama-samang panaba,
1: okra, saluyot at panax ginseng,
2: nakatutulong para mapanatiling sapat
1: ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga Herbal.
12: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
13: Tindugo na.

0: welcome to the second hour of One for the Heart, Heartbreak Webes Edition. And nakarelate ka ba sa ating mga tugtugan? I hope not. DJ Chloe, the Love Ambassadress po, digdi sa One for the Heart. Oras na 10 minutes makalipas po ang alas dos. Time check is brought to you by N. Boyon Furniture. Available po dyan ang dining sets, sala sets, bed frame with foam. Kung gusto mong magpa-customize kang muebles para sa imong harong, opisina, negosyo, asiniba pa, gamit ang solid Nara wood. Bisitahon lang ang sa along the National Zone 1, San Antonio, Tabaco City, and Boyon Furniture. Salamat! Ang sa tuyang Heartbreak Huwebes, question of the day. Naranasan mo na bang magtiwala sa sarong manluloko pa lang? Ako, parang nakarelate ka katindugan, ha? Ay, nako, sa buhay, halos gabos kita nag-aagi na sa punto na nagtiwala kita ning bilog sa sarong tao. Mapa-friend man yan, mag-anak, or maski katrabaho, no? Tawanan mo ki oras, nirespeto mo, tiniwalaan mo, dahil, una mo, totoo siya sa imo. Pero makulog na maaraman na iba palan ang sa iyang intensyon. So tawong pinaniwalaan mo, siya palan ang mautik, manluloko, or mangkukulog sa imo, katindugon. Ika, naranasan mo na bang magtiwala yung feeling na binigyan mo siya ng oras, respeto, tapos biglang wala. Niloko ka lang. Very yes! Ay! Pwede ba to? Very yes! Napangasawa ko pa sa sobrang expert. Sorry na. Sorry to hear that, Achi. Elias Perinya. Yes! Nakapanginginig ng balahibo. Not daw. Silian Noy. Yes po, idol. Ang sakit talaga. Kasi dumating sa point na nanghingi pa sa akin ng pera pang budget sa bahay daw. Pero nung malaman mo, pang inom lang pala kasama ang ibang lalaki. Kaya hashtag masakit magtiwala sa manluloko.
1: Tama!
0: Sorry to hear that. Thank you sa comment. Yes, pero karma is real, sabi ni Arlene Villar. Definitely. Kakalmahin din yan. Liniel Binas Esmabe. Ibaga po. Nata, sa anong paraan katabi nagtiwala sa sarong taong niloko pa? Hello kay Cherry Carbor, ha? Mary Joy Narido. Sa kuya, iyo na. Naranasan ko na iyan. Pirang beses ako niloko. Pirang beses man ako nagtaong chan sa iya. Pero, wara talaga.
2: High five, King Chana.
0: Ako, sad to say yan, Mary Joy. Thank you sa indong comments, mga katindugon. And, makulog man paghurunan pero kaipuhan i-acknowledge, ano, kasi yan lang ang paraan para padidi kang makamove on. Ay, marina hapon kay Dante Bechaida. Hello kay Jason B. Buela, marina hapon. Cogs Diaz Canyon, pa-shout out man po digdi sa Barangay Balading Malinaw. Ang daming nakikinig sa'yo ay salamat kay Kapit.

Larry Bausa, Marvin Buelva, kay Roy Perez, Ruben Cardano, Christian Carillo, and Colleen Sericos. Yan. Thank you po. Salamat sa pagtutok. Kamutabi dyan, mga taga-Baladin. Naranasan na tabi nindong magtiwala sa sarong tawong manloloko. Nako! Hello kay Edgar Morris Gariba. Uy, pasensya na ha. Hindi ko tabi na basa sa imong comment kasuod mo. Ay, chat pala. Hello sa indo dyan sa Gariba family sa San Vicente. Happy listening. Mga katindugon, balik kita sa satuyang Heartbreak Webes question of the day. Aram mo, katindugon, pagka naranasan mo nang magtiwala sa sarong taong manloloko, bako lang so tiwala mo sa iya ang nawawara, kundi minsan pati naman so tiwala mo sa sadiri mo. Diba? Nadudamay, napapaisip ka, paano ko dai na hiling sa mga red flags? Anong sala sa kuya? Arap na ba ko kay ni kadaling lokohon? Diba? Dahil di may mga tawong nadidipisilan talagang magtiwala giraray. Maski sabiyon tanang may mga maray man na tawo na nag-aabot sa buhay ninda, parang daradaraman giraray ninda so takot na baka mautro ito. Mas seryoso ini mga katindugon kaysa sa tigiisip kang iba. Kasi ang panloloko bako lang sa singa pag-utik, no? Kautikan. Syempre, tigraraot ka ini ang peace of mind, self-worth, and minsan pati ang relasyon kang sarong tao sa iba, no? So, potential na magkaigwasyaki maray na relasyon sa ibang tao, nawawara na din yon, no? Kaya di tapag maliiton ang ninyang niloko, no? Kasi para sa iba, taon-tabi ang tigbibilang bago sinda makabangon, hali sa panlolokong ini. So, di tapag malito na karaw-karawan talang, no? Paulok-ulok lang, pero it's something heavier, mga katindugon. Hello kay 1756. Sige. Ano daw ini? Di ko aram tabi kung pwede ini sa Heartbreak Web sa imong request. Pero salamat po sa pag-text. Hello sa imo. Chill ka lang dyan. And of course, pasalamatan ko man ang GC Botardo or GCash padala. PM niyo po si Miss Jen Botardo kung nangangaipo po kamong asistensya sa pag-troubleshoot kan sa indong mga e-wallet, Arugan GCash, Maya, Atome, Shopee Pay, LastPay, TikTok Pay as in iba pa. Kung daytabi ka mo nakaka-login sa indong GCash, ta deactivated ang sa indong SIM, na-hold ang sa imong account, unverified ang GCash mo, and other concerns. GEN, Jen Botardo with blue check, verified ni Meta kaya legit po ang sa indong kahuron. Thank you Miss Jen Botardo, GC Botardo Trading, Botardo GCash padala. And ito na ang tips ko para sa inyo mga katindugon. Syempre tips lang ini. No, ika man giraray ang bahala kung susunodon mo ini or matagas ang sa imong payo. Hindi, yung parang realization lang or you know, just to guide you mga katindugon kung ano yung pwedeng gibuhon. So, syempre number one, ang kasalan tabi ay sa tawong nanloko. Bako sa tawong nagtiwala. Kaya di mo pagsisiyo ng sadiri mo. I know, no, I understand na may times sa buhay ta na kapag ka niloko kita, minsan tigsisisitan sa tong sadiri na natarog ako kaini, natamadali yun ako maloko. Pero katindugon, pagsisiyo ng sadiri, loko kang iba. Number two, then accept kung ano ang nangyari. Mas makulog baga pag tigpipiritang tigahanap ang mga kasimbagan na baka data man sana makuha. Kasi minsan, closure comes from acceptance. So, ganyan talaga ang life, katindugon. No, siguro, tinauyan sa imo kasi you need to learn a lesson. Tinauyan sa imo kasi you need to learn a lesson in life.

0: magdikta kang perspective mo sa gabos na bagay, may mga tawong mapanakit. Pero may mga tao man na pwede mo rin pagkatiwalaan. Hindi mo paghayaan na ang sarong maling tao ang magsara kang pinto kang puso mo sa mga tamang tao.
1: Tama!
2: Tama!
0: Siyempre, dipisil kasi ma-move on ka. Dipisil kasi kaipuhan mong isipon kung paano ka matiwala giraray. And that takes a lot of courage, mga katindugon. Pero di mo paghayaan na ang sarong taong ito, sarong taong daing pagmakulog sa imo, iyon na sana ang masarakan sa imong pinto, kung sa imong puso. Okay. There are still good people out there, kaya deserve mo pa rin na mahalin ka ng totoo. And deserve mo rin na hindi ka makulong sa isang bad experience sa buhay. No, huwag mong hahayaan na ang taong yon at ang karanasan na yon ang magsara sa mga opportunities mo to have a good relationship or to have good friendship sa iba. Okie dokie. And of course, treat that experience as a lesson. Nakulugan ka, syempre. Di naman yan mahahali. Pero bako ibig sabihin na habang buhay ka ng biktima, katindugon, mas makusog ka ngunyan dahil nakaukod ka. Yun ang isipon mo, katindugon. And that's what life that's what makes life beautiful. Kasi minsan huna mo diyan na sana ang buhay. And okay lang minsan magpaka-sad boy, magpaka-sad girl ka. Pero bako ito ang gibuhon mong identity. Kumbaga, gibuhon mo itong sarong part kang sa imong buhay na kung sain tataanawon mo na lang in the future. And diba, marirealize mo rin sa diri mo na, okay. Di ko na ini ulit gigibuhon. Ining mga red flags na ini na nahiling ko duman sa inot na tao na nanlokos ako. Di ko na ini ibabypass. Di ko na ini hahayaan. Diba? Yun yung mas maganda, katindugon. Yung feeling na mas naging maisip ka or mautak ka. Talaga yung kailangan natin bilang mga tao, di ba? Hindi yung tratuhin natin ang sarili natin na biktima for life. Because we are worth more than that. Ano? Oy, ikakatindugon, may tips ka ba kung paano magtiwala ulit? Or kung paano ibalik ang self-worth after nung mga bad experiences, lalo na sa panloloko? 0927-996-5002 po ang sa tuyang text line. Or bisitahon mo si DJ Chloe, the Love Ambassador sa Facebook, and comment ka na kung sa imo ang simbag. May pahabol si Ballester Jude. Good afternoon po. Aniyan po ako nagdadangog pirmi sa imo. Thank you. Sabi niya, ako po, nagtiwala na din sa isang tao. Nakakadala, masyakit sa feeling. Magpapatawad pero iiwas. Ooh, ganda nun ha. Magpapatawad ka pero iiwas ka. Yeah, thank you. Salamat sa comment. Hello kay Arlene Botabara. Super yes, DJ. Sa diring tao mo pa ang matraidor. Kaya hilingan nangyari. Magurang ko, dagit sa ko dahil sa iya. And the end, pigkarma na siya kang gibo niya sa ko. Pwede i-mention. Go, i-mention mo na. Gora Bells, akong bahala sa imo. Yun din minsan, ano, kapag masyado kitang nagtitiwala sa ibang tao. Again, dito nahihiling sa mga red flags, no? To the point na yung mga tao na nagmamakulog sa to, sa mga taong nakakahiling kang red flags, sinda ang tigiiwal talugod. Ano, not knowing na nahihiling pa rin da sa mga bagay na dito nahihiling just because grabe ang tiwala ta sa ibang tao. No, and it's okay, katindugod. I hope na pwede pang i-repair ang sa intong relationship. Aras na po, 2:25 in the afternoon. Ang tips na yan, hatod po sa Indocan Tobacco Electronics.

0: No segregation, no collection.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga

0: isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
0: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng best kape, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
3: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Your favorite songs with DJ Chloe. One for the heart. One Radio, 91.3 News FM.
5: Tindugo na.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na! Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur, o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
2: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
3: Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
4: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
5: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalondry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: Isang patuloy na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
10: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
9: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
11: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
12: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
13: At sinong kulabot?
14: Fesh, hindi ako.
13: Makidistro.
14: Ferong walat.
13: At parang batang-bata
14: dahil sa ERA.
11: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
15: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
16: Ako si Salvador. Sa gabi ay
17: si Salvi na. Malatyosa ang ganda. Dahil sa ERA.
15: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
0: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
2: Tindugo na.

0: You are still listening ladies of One Radio 91.3 News FM. Tindugo na 9 minutes before 3. And ang oras na yan hatod po sa Indo. Ay alat, natayo na naman din yan sa tuyang background music. Wait. Ang oras hatod po sa Indo kan Dr. Ruby Lanting Kasaul Educational Foundation Incorporated. Iba po dyan na business courses, education courses, computer courses, and more. Visit them at Tomas Cabila Street, San Juan, Tabaco City, o bisitahon ng sa indang Facebook page, Lanting Kasaul College Tabaco. Achieve your dreams with us at Dr. Ruby Lanting Kasaul Educational Foundation Incorporated. Gusto kong magpasalamat po sa Indo, mga katindugon, for your comments and your text messages. Yeah, may mga pahabol pa ba tayo dyan? Ay, maray na hapon sa Villar family dyan sa Zone 1A San Vicente. Maray na hapon kay Mami Yin, Lola Sylvia, Ate Pan, Ina, kay Kuya Ernie. And sa Indugabos dyan, maray na hapon. Thank you for listening. Thelma Candelaria, sabi niya, iyo po, pinalayog ko na. Uto, ano ini? Aga, inanod na kang daga. Belated happy birthday self. Batiyon ko na sana. Ay, sorry na. Nag-ano ka tabi? Di ka ba nagpaisi ka sa udma? Ika ang nakalingaw sa kuyang mag-comment. Nalingawan mo mag-comment kasuod ma na birthday mo. Kasuorin ba yan? Nahiling munaan. Mag-comment ka kaya? Pasensya na, hindi ko magkatarumang mga birthday nindo. Sige mga katindugon, bago ako magpaaram, iniyang sa kuyang last words para sa Indo. Madalas, mga katindugon, ang pinakamakulog na panloloko ay hali sa tawong di mo tigaasahan na kukulugan ka. Pero tandaan mo, katindugon, na bako kabawasan or bako weakness ang pagiging mapagtiwala mo. Ang tunay tabing mas makasupog ay ang manloko ning tawong tunay na nagpadaba and nagtiwala sa inyo.
1: Tama!
0: Kung niloko ka man ka ito, di mo paghayaan na darahon mo iyan habang buhay. Di mo paghayaan na darahon mo ang kasalan kang tawong nanloko sa imo. Dahil bako mo man kontrolado ang pagkatawo kang iba, pero kontrolado mo kung paano ka mabangon sa giraray pagkatapos kang kabos na iyan.
1: Tama!
0: Kaya ika, mas importanteng haputon mo, ano ang pinaka-importanteng leksyon na naukunan mo din di? And maabot ang panahon na hihilingon mo na lang iyan as an experience sa imong buhay na talagang nakapagtao sa imo kay leksyon. So, di ka magdamdam katindugon. Di dyan nagtatapos ang sa imong buhay. Masarod na ang Tugtugan on One with Erickson and Berna. Kaya di ka maglipad gating dugon ha. Dakol pa kitang Tugtugan. Digdi sa One Radio 91.3 News FM. Tindugan na. This has been DJ Chloe, the Love Ambassadress. Salamat po again sa Indugan Boss. Saga naman for another exciting edition of One for the Heart. Bye mga katindugan. I love you all so much. Be smart. Stay safe. Stay beautiful. And stay handsome. Bye-bye.

0: Hello.
1: Yes.
0: Hello.
1: Na-miss namin kayo mga katindi again. Well, para sa Rongalda. Pero ano ba, gari feeling mo, gari one week na itong sa Rongalda. Gari, ang daming nangyari. Diba?
0: Hello, kumusta mga katindi? Maray na pagkahapon. Good afternoon. Sa Indogo po. It's Thursday, June 18, 2020. Yeah. Welcome to 18 na po ni Nunyo. Oh, yes, syempre. Namiss namin kayo.
1: Kumusta ka mo, mga katindugon? Yaon pa ba kamu dyan? Andyan pa ba kayo?
0: Kumusta ang sa indong Thursday? Kumusta ang kapos? Ay, kumusta mo na dyan sa merkada publiko ang mga pertsyon ng mga parabaka? Saan mga drivers, tricycle drivers, jeep and drivers, project drivers?
2: Fight sa ng pangkapidal.
0: Ang mga munisipalidad kan na Santo Domingo, baka kay Manilipag, syudad din Tabaco. Munisipalidad kan Malinaw at TV.
1: Tapos na abot kang ano, kang
0: one ka week.
1: Uy, syempre, kamusta unta ba ng mga nasa isla?
0: Kamusta unta pa ba?
1: Ay, today's coming nag-dyan.
0: Mara na pagkahapon,
1: Kaso,
0: tabi.
1: Wara kaming darang ano, naglalayog na manok. Nag-over na kami. Ay, dito pala nahapot sa mga pangarag kang mga ano, nakabista do taman duman. Ano, sayang, nalingawan ko man, nagdadamog man dapat isinda. Yun. Ay, nahapon dyan na sa ano ha, sa may rawis.
0: Yan ang tabi dyan ng Tabak Festival.
1: Ikaduwang Aldaw kang selebrasyon kang Tabak Festival. Yan dyan sa may rawis. Pasiring sa, yan sa may Hacienda, nagduman-sinda, nagduman kami. Sin pa ito? Sin pa ito?
0: Sa bisita.
1: Yan.
0: Sa Hacienda. Sa Rabies. Ano na pagkahapon sa Indrajer ka po?
1: Risk ko, hindi na mainiton.
0: Naghalo.
1: Uy, pero mga mabuton pala ng mga tao dyan.
0: Kaya, maray na pagkahapon sa Indrajer. You are doing ay syempre sa gabos na yaong masasayang mga haron hindi natabi ang tugtugan on one maraming tugtugan na kita kabahan kami din ngayon ko sa Erickson
1: anyman po si Berna Banawon ay syempre di taman paglingawan ang satuyang followers sa tugtugan on one. Ay, kumusta ka mo? Maray na po na sa inyo. Ay, nagpost na kami ha, nagpost kami kapo tayo sa tuyang pag chicharitahan ta trotad taod
0: na. Ay, syempre, sa gabos man tabi, kung di ka pa naka-follow sa tuyang Facebook page, i-follow mo na ang tugtugan on. Tara sa minutos na mag-lisa na last stress ng paggapon. Syempre, mabalik pa ang tugtugan on one. So, one radio, tindugan na.

0: Grabis, day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal, day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
1: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
0: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ni mga serbisyo, Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakalman ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center, garantisado, may malasaki, asin barato. R3 Cycle Center, mas pinahiwas, garantisado, may malasaki, asin barato.
2: One Radio Tinduguna
3: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

This is the original DJ Tanks on Iparas Mix Club.

0: on radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na. Okay, we're back. Nagbabalik ang Tugtugan on One. Siyempre, oras niya to. 18 minutos na magkalisan alas 4 ng pagkahapon. So fast. But to, ano, sa
1: tingin.
0: Dapat flexible, siyempre. Kaya siyempre, bago ang, ano, ano na pala, makirismisa naman kita. Ta, kasuod ma, dahil. Manalipasan kita, ha? Kaya, ipagpadagusta na, and sa tuyang, Christmasan for Sean. Kantugtugan on one. Dang iba ang
1: Tugtugan na.
2: Ramsana.
0: Ay, happy happy Thursday, Birana. Yun yan, dahil na-inspire kami sa magagayon na view. Magagayon na view dyan ano? Sa isla kang San Miguel. Diba? May relation in isa sa tuyang hapot ngunyan. Sabi ni Di, ano ang paborito mong lugar sa Albay na gusto mong balikan o dumanan girara? It's either ano lugar na pinagbakasyonan mo o lugar na nadumanan mo by accident na namuyahan. Ganyan pala. Diba, may mga sentimental value ng araw kailan. Nag-enjoy ka talagang grabe duman. Kaya muyahan mong balikan. Ako sa Albay, ang muya ko girari balikan. Dako. So dai ko get dai ko na naduduman sa presentasyon ni Camarines. Magayunan ang dami. Oo, sa Camarines. Magayunan ang dami. Alos na papalimutan ng sindaki-dagi. Kaya magayunan diyan. Habang nagte-travel ka man pa si Rins dumating.

0: yan, no? Take, recommend that.
1: Garo kayo, so ano, so madihin mo baga. Madi, magdumang ka, ay ano, magdumang baga kami sa ano, arkay. Ano
0: ba nga yung madi?
1: Ano ba nga yung ito? Nainggit.
0: Sige.
1: Nainggit siya. Kaya madumahan naman talaga Sinda, diba? Alright, sabi ni Anthony, harwala ba? Grabe ka, Anthony. Sabi niya, sa harong kang pamilya kang ama ako, sa Putsan Tiwi. Oh, sa Putsan Tiwi. Kung sa induman kami, nagtiripon, buda kang nagkabirestaluhan, lalo na kang buhay pa si lola ko, ina ni Papa, para sa para na sa kabilang buhay naman si Papa. Ta pagyaon kami duman, maugmahon ako, ta tiripon kang panahon, bako ngunyan, namayo mga bagong tubo, iba naman ang mga iribahan, minsan dahil nagbibirestaduhan. Bakong araw kang yaon sa mga gurang ka ito, ta dakulaon ang mga respeto, ta maski mga gurang na, o may mas gurang pa, naggabisa pa, o ang kada saro bilang respeto. O, yun ang sigtaram ko, diba?
0: Hindi talaga yung nawawaran.
1: It's not always about the beauty of the place. It's ano, it's something na may marurumduman ka about sa place na ito. May mga events
0: mas
1: duman.
0: Mas mararong pala lang sa iyang ano, no?
1: May pinaguhugutan choice niya kung nata duman sa lugar na ito ang kaya niyang balik.
0: Yeah.
1: Because of that memory na sabi niya sa ngunyan, daina o bihira na lang mangyari ang araw kayo. Diba? Pero dyan sa Putsan Tiwi, ang aram ko, mga yaraon dyan, mga matibayan, magiribo, kipaso. Oo. Dyan kami nagbabakal ka ito. So, ano baga? So, garo, paarog ka iyan.
0: Tapos ikaw ang nagigibo. Di ba pwede dyan na ikaw magibo?
1: Oo. May aram ako dyan na ikaw pwede ka magibo.
0: Pwede.
1: Oo, magayon dyan sa Putsan. Kaya ano kayo ni, di ba? May mga memory si Anthony. Ano? Na bako lang about sa place kundi about sa memory sa place. Diba? Sabi ni Ma'am Christina Cubilla man, gusto ko dumana na lugar so warang mga chismosa. Ay, aram ko iya. Igo akong aram. Sa lugar na ano. Sarang ano, isla na warang katawo-tawo. Pwede. So isulo ka lang duman. So, ano, so islang wara pa kaya, ano, mga naka-isla. Iko kaya ang sa mga Pilipina na trap sa sarang isla. Pwede dumantabi, Ma'am Christina. Kay Estenelia, sabi niya, syempre po, dito sa Labnig Malinaw, Alba, mayroong
0: wow,
1: lab ng
0: sa
1: mga tao at tahimik na lugar. Diba?
0: Kung baga, ang muyan yung balik-balikan sa Labnig, yung attitude ng mga tao.
1: Tapos
0: kung gura ano duman katahin.
1: Silensyo ang lugar. Because ano, araw ka nang namumuyan ta sa lugar, so tigtatawan kitang peace.
0: Siguro pag diba? Nagugurang.
1: Tigtatawan kitang
0: peace. Pag nagugurang ka kahit, araw ka na gusto mo, so tahimik.
1: Calmness, purity, para nakakapag-relax ka. Diba kasi usually, pero may kita yaon sa ano, sa
0: Maribok na lugar.
1: Ano, sa kukaini, sa Maribok. Diba? Pwede dyan sa Labnig Malinaw, Alba. Yung pagkahapon pa lang dyan, tayo Labnig. Sabi ni Sir Boldo, gusto ko balik-balikan spot na pigbanwitan ko punta sula baka kay
0: Missy
1: Bees.
0: Pala na ang tiga-anuan.
1: Iba man ang ano niya, iba man ang hugot niya digde. So, mayan niyang balikan na ano, na lugar man, nakakabanwit siya doon. Siguro nakadakol siya digde. Kaya mayan niyang balikan. Diba? Sana makabalik ka tabi girari duman ano Sir Bolodo. Thank you very much. Kaya Sir Romnick Bilao sa barbershop lang. Alam ko na tabi Sir Romnick kung nata sa barbershop lang.
0: Nata.
1: Duman siya kumikita.
0: Kung sa in may kwarta, duman ka.
1: Diba? Money is happiness.
0: Tama.
1: Duman ka kumikita. Duman ka ano.
0: Siyempre. Duman ka maugma.
1: Duman ka maugma. Diba?
0: Tamang desisyon. Tamang desisyon.
1: Tama.
0: Oy, may napon sa indo dyan sa may ano. Tagasin ka nga ni San Francisco ba yun? Gusto na ilang duman ko sa San Francisco.

0: Sabi ni kay DJ Chloe, good afternoon. Sa puro Legazpi City po, duman kami nagtatambay ni Ate Fan Nguyen Wu. After school kang college pa kami.
1: Diba? Kita man iyo man.
0: Ay, kami man.
1: Kumbaga, pagkatapos kang kang madugong bakbakan sa exam, pagkaparos-paros ka lamang duman sa may puro Legazpi.
0: Diba? Kaya magayon dyan sa dagat.
1: Sea breeze.
0: Diba?
1: Mawawara talaga ang stress.
0: Stress ka na lang pag naubusan ka ng
1: kwarta.
0: Sabi ni Sir Nathan, syempre my hometown, Barangay Matalip ni. Kahit payak lang ang aming barangay, masaya ang mga tao dito, lalo na kung nag-uumpukan na sila. For sure, ang dami nang napagkukwentuhang buhay-buhay niya. Ay, kabaliktaran mo si Ma'am Christina Cobilia. Abo ni Ma'am Christina Cobilia kayo.
1: Pero dyan pala sa grupo nindo, Sir Nathan, iba pala na ano.
0: Iba kayo. Uurumpukan.
1: Grabe pala dyan.
0: Yeah, bawal tabi dyan si Ma'am Christina Cobilia.
1: Grabe ang news-gathering
0: sa
1: nito dyan, ha?
0: Sa Matalip ni, bawal dyan si Ma'am Christina Cobilia. Dahil na po dyan sa mga RKA.
1: Wala lang news-gathering palandig sa Matalip
0: niya. Wala na pagkahapon dyan sa Matalip niya, Malinaw Albay. Kay Ma'am Gina Coderis Berma sa Tabaco Church para makapagpasalamat. Thank you sa pagbasa. Nagdadawag po kami igdi sa Barangay Mayong Tiwi Alba.
1: Ay, marinahapon sa mga taga Mayong Tiwi Alba. Sa'yo, harayo na ang Mayong.
0: Mayong. Diyan lang. So, Hindi ko aram na pa.
1: Hindi sa'yo, kapag
0: pag Mayo. Dahil sa sa...
1: Wara Mayo.
0: Sa sa Camarines Sur. Pag Mayo, wara.
1: Sabi sa iyo man, pag Mayo.
0: Ay, ka... Parehas kang ang Mayong Tiwi Albay. Mayong Tiwi Albay ngayon. Katuladan kang hindi baka kay Albay.
1: Okay.
0: Hindi baka kay Albay. Pero baka kay Albay. Diba? Mayong Tiwi
1: Medyo
0: Albay. Pero may,
1: ma,
0: may Tiwi Albay. Pero magayon dyan sa Tiwi Albay.
1: Mayong diba? Tiwi Albay. Pero
0: Igwang Tiwi Albay. Hindi baka kay Albay. Pero baka kay Albay. Diba?
1: Sana naiintindihan niya.
0: Salamat. Grabe. Dako lang kaming nahiling na suggestions. Thank you sa mga suggestions.
1: Sige.
0: Pwede nung bisitahon ng mga lugar na ino. Mga suggestion man kang sa kuya mga katoktsugan. Ang kagismisan dito. Malay nindo. Yaong dumanan sa indong peace.
1: Kapayapaan.
0: Yaong dumanan sa indong
1: Malay mo yaon duman, yaon ka duman. Siyempre sabi mo baga, hahanapin ko lang ang sarili ko.
0: Malay
1: mo yaon duman.
0: Hanapin ang sarili. Alright, 30 minutes after 4 o'clock in the afternoon, ma-cool off mo na kita. Mabalik pa ang tugtugan on one. This is Cool Off by Session Road.

0: Number one radio.
1: Tindugo na.
2: Gardusi po ang inyong punong barangay. Masaya po kung nabisita tayo ng DOH para sa MMR vaccination na pangontra sa tigdas, peke at German measles para sa mga sanggol sa ating barangay. Nais kong himukin ang iba pang mga magulang na pabakunahan na ang inyong mga anak para masiguro natin na sila ay ligtas sa anumang vaccine preventable diseases. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
3: Alam mo ba na activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ano pong pangalan mo?
6: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
5: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dila at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
8: Land Survey, Bergoglio Geomatics and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, consolidation, as built, structural survey, Bergoglio Geomatics and Construction, fully computerized from field to finish. Results are accurate, reliable, and fast. We also offer free engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping. With branches at 189 ground floor, Bergoglio Building, Riosa Street, Kinaleka, Baksan, Tabaco City. Call 052-742-5093. 0966-041-7515 and 0929-464-9467 and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Viraca, Tanduanes. Call 0967-1900-700 and 0962-370-7313. Bergoglio Geomatics and Construction, owned and managed by Kim Bergoglio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer.
9: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
0: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
10: One Radio.
1: Tindugo na.
10: One Radio News FM 91.3.
11: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: Radio.
1: Later on, you spin Duguna.
0: We're back. I'm from Tugan on one. Not to 4 after 4 o'clock.
1: Ay, Marina hapon, Sir Christian Abrera Chan. Sabi niyo, good afternoon. Ano da, ah? Pabati kang tugang kong si Maxine K. Abrera. Graduation sa aga sa Bicol University, Tabaco. Wow, wow, congratulations.
0: Congratulations.
1: Maxine K. Abrera. Happy graduation sa aga.
0: Ayan, happy man ang sa tuya naging Christmasan mo. Diba? Pag-irestoryahan ta lang sa mga dito. Para na-imagine ta. Wala, ano na, tararang.
1: Grabe. Habang day to afford. Pwede na yun.
0: Na, ano, na tipid. Ay, salamat sa Indo Gabo. Salamat sa mga pirmi niya ito ng kakaiba. Pagtugan on the Pagtugan a portion. Salamat sa mga followers kasi sa mga one. Asin sa mga tutok, nakatutok mo niya sa Indo mga hal. Ay, sa Agagiraray, sa panibago na naman ng edisyon, kan Tugtugan on the
1: Oy, tomorrow is Friday, mga ka-Indo Gabo. Bawal mag-absent. This is Sean
0: Yang. Ay, salamat. Girari sa Indo Gabo. Siyempre, girari ang sito naging tugtugan on one. Nakaiba na nito kami. Dengiba ko si Erickson.
1: Iniwan po, si Berna Banamon. Salamat, girari mga katindugon. Sa aga giraray, digdi lang yan sa tugtugan on one. Sa One Radio 901.3 News FM.
0: Tindugon na!

0: Dung Nadangog ang programang Tugtugan on One. Maki-sound trip at in maki-jamming giraray sa dating oras. Tugtugan on One with Erickson and Berna. Tugtugan on One. Digdisa na sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na. One Radio News FM, your best source of music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. Parada 30 sa inyo ng Mandadango. Parada 30 Barreta International, National, Lokal, Sports as in Weather Update. Parada 30 30 minutos na parada kan mga maiinit na barreta. Parada 30 Sakay na. Parada 30 Napapakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tampaco City Albay at sa One Radio 99.7 News FM Daet Camarines Norte. Parada 30! Yaw na ang sa inyong driver asin tagapagbarreta. Hatun sa inyo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, Q-Sai Massage Oil, Best Juice 10-in-1+1 Health Drink, Asin Kam Best Caps, Minerals, Food Supplement, mababakal sa mga butika nationwide.
1: Sa headlines kan mga parada ni na Barreta.
0: Parada 30 headlines.
1: Sa lado lokal, institusyonalisasyon kan paling QRPH sa Bakakay, aprobado na kan Albay Sangguniana. 50 milyones de pesos na pondo itinalaan sa educational assistance para sa mga kolehiyo kan Albaya. Ordinansa para sa pag-establisar ni na Albay Creative Development Council aprobado na sa Sangguniana. Produksyon ni na Paroy sa mga south affected areas sa Albay mas pinakusoga sa paagi ni na ISCM Technology. DOST Bicol pigiras ang mga programang makakatabang sa pagresolbar kan water crisis. Mayon evacuee sa barangay Anulingan nangangaiponin tabang pinansyala para sa panguroal daw na gastusona. Salado National, Senate Majority napili si Senator Chis Escudero na mag-preside sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Senator Jingoy Estrada pigpatawa ni Nubentang Aldaw na preventive suspension na kanasandigang bayana. Suporta kan Germany sa posisyon na kan Pilipinas sa West Philippine Sea, dakulang bagay sigona kay Presidente Marcos. DOJ ibinalik sa CIDG ang reklamong obstruction of justice versus Padilla. DOJ as in prosecutors dai kumbinsido sa pagiging under attack kan Senado kan Mayo, initial findings kan investigasyon isinapubliko. ISCC arrest warrant versus Bongo as in duwang dating pulis. Iniluwas na siguna kay Representative Paulo Duterte. Sa luwas kang nasyon,
0: Parada 30.
1: Strait of Hormuz ganap ng bubukasan sa Biyernes siguna kay US President Donald Trump. Trump as in Iran na pirmahan na ana.

0: دينا. Diyos marahay na pagkahapon, Bicolancha, aldaw ko tanginyan ni Nuwebes, Hunyo 18, taong 2026. Ako po ana sa indong magiging tagapaghatod Barreta, ako si Bernadette Banawon. Nadadangog kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City asin sa 99.7 One Radio News FM Daeta asin nahiling man po kita nin live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM.
1: Barada 30.
0: Ngunyan, pasiring na kita sa mga detalyas kan mga barata sa lado lokala na to da sa indo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika asin supermarket nationwide.
1: Barada 30. Barada 30.
0: Kinumpirma ni Albay Governor Noel Rosala na naglaan ang lokal na gobyerno kan Albay nin maabot sa 50 milyones de pesos para sa educational assistance na ipapanao sa mga estudyante sa kolehiyo. Ang nasambit na pondo na aprobaran kan ang sangguniang panglalawigan kan Albay sa paagi kan sarong supplemental budget. Sigon kay Provincial Education Department Head Dr. Jeremy Cruz, mabibinipisyara na kang nasambit na talbang ang maabot sa 25,000 na mga estudyante, hali sa mga community colleges, state universities, as in private colleges. Nag-aasa man si Cruz na madadagdagan pa ang naunang bita ng pondo sa mga maabot na taon, nganing mas dakol pang estudyante ang maging binipisyaryo. Kaiba subuot sa mga kwalifikasyon ang pagiging residente kan probinsya kan Albaya, plano man na ipautob ang nasambita ng programa ngunya na taon na school year. Mientras tanto, inaprobaran na kan sangguni ang panglalawigan kan Albay ang ordinansa na nagre-rekomenda sa pag-establisar kan Albay Creative Development Council kan ika-16 nin Hunyo sa new SPA Session Hall. Pinamayuhan ni Committee on Tourism, Culture and the Arts Chairperson asin 2nd District Board Member Attorney Melissa Abadesa ana pagdangoga. Obheto kang naunang bita ng ordinansa na pakusugon na subot ang creative industry sa Albaya, lalo na ang sektor kan film, asin arts, asin lalo pang ibida ang kultura kan probinsya. Kasabay kaini, mabilog man ang konseho nganing magkaiguanin mas organisadong suporta para sa mga lokal na filmmaker, artist, asin iba pang creative workers sa probinsya. Kaiba sa mga enot na lakdang kaini ang pag-ibonin mga proyekto arog kan short film dapit sa Magayon Festival asin iba pang mga inisyatiba na magpapahiling kan kagayunan kan kulturang Albayano. May nakatalaan na 1 million pesos na pondo para sa pagpuon kan konseho nakatalaang mag-agi sa tamang budget process kan lokal na gobyerno kan Albaya. Ana pagibo kan Albay Creative Development Council sarong lakdang subuota pasiring sa mas mabasko gaan na creative company. Alas 5.11 in pagkahapon, padagos kita sa mga detalyes kan mga barreta sa lado lokala.
1: Barada 30! Barada
0: 30! Matrayong pong isinagibo na sarong serye ni na briefing asin orientasyon para sa mga lokal na parao o mani na paroy sa probinsya nganing mapakusog pa ang produksyon kan paroy, partikular na sa mga lugar na permihang apektado kang tubig alata. An aktibidad na ini parte subuot kan programang province-wide scaling integrated crop management for salt affected rice and environment sa Albaya. Ginibuan orientasyon sa tulong o sa tulong estratehikong lokasyon kaibana na ang barangay Cabrian sa siyudad kang Ligao, barangay Tapel sa Banuaan kan Uwasa, asin barangay Rawis sa Banuaan. Tuyo kan inisyatibang ini na tauwanan na subuot ang mga nagpartisipara na para omanin bastanting karaman na asingiya mapadapit sa mga makabagong teknolohiya kan integrated crop management. Sa paagi subuot kan mga best practices na ini piglalauman na mas mataas ang aninin paroy asin mas magigin matanos ang mga pananoma laban sa langkaw na libela ni na asin na sadaga asin tubiga. Nauto ba ang importanteng lakdang na ini sa tabang ka na Philippine Rice Research Institute, Albay Provincial Agriculture Office, asin na kan mga agricultural extension workers, hali sa mga LGU ka na nasambita na ang lugar. Sa pagikan programang ini, dagos-dagos subuot na pinapakusog ang mga programang albayano, paduman sa sarong mas produktibo, moderno, asin matatag na sektor nin agrikultura sa probinsya. Mientras tanto, isinagibo ka sa ugma, Hunyo 17, nasarong mass wedding sa Laogan Tabaco City Jail District, kung sa ina, 10 padis ang opisyal ng kinasala. Pinamayuhan ni Tabaco City Mayor Ray Bragais ang seremonya na inatindirana kan mga pamilya kan mga ikinasala na persons deprived of liberty. Sigon kay Jail Superintendent Freddy Caballero II, Warden ka na TCDJ, inian ikaduwang pagkakataon na isinagibo ang mass wedding sa Laogan Pasilidada, magirumduman na kang nakaaging taon, 11 padis man ang ikinasala. Sa isinagibong mass wedding, gabos na 10 groom, mga PDL, mantang sa mga bride naman, duwaan PDL, asin 8 hali sa luwas kan pasilidada. Dagdag pa ni Caballero, may pera sa mga ikinasal na haloy ng nag-iibahan bago pa makulong, mantang igwaman sa inda, nasa laog na mismo kan Tabaco City District Jail, nagkabistuhan, asin nagkaminuotan, patunay subuot, napadagos ang pagtataonin importansya sa pamilya, asin relasyon, maski pa nasa laog ini ni na kulungan. Alas 5:14 nin pagkahapon ang oras na iyan. Toda sa indo, can best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika asin na supermarket nationwide.
1: Parada 30!
0: Ipighiras kang Department of Science and Technology Bicol ana sa indang mga programa na makakatabang sa pagresolba kan water crisis bilang paghahanda sa pag-abot kan El Nino. Sigon kay DOST Bicol Regional Director Romel Sariano, naigwang nagkaperang teknolohiya ang pwede ser gamito na arog kan desalination. Kung sa ina, pig-convert ang tubig sa fresh water na normal na sa mga isla as in coastal communities. Siring man ang Safe Waters Technology as in a plant-based water treatment. Kung sa in, ang plant-based water treatment yung ang teknolohiya na pigagamitan in masetas as in natural na proseso nga ni inamahali ang pollutant sa tubig as in mas mapamarhay ang kalidad kaini. Piglalao man kan opisyal na ma-deploy ang mga siring kaining teknolohiya sa mga komunidad para sa mga pigkakahampang na water crisis. Mientras tanto, labi sa 400 na bagong scholars ang nakaresibikan ahensya para sa school year 2026 to 2027 na padagos na pigsosuportaran kan mga legisladora para sa libreng edukasyon na asin scholarship programs. Pasiring man kita sa mga detalyes kan mga barata duman sa Kamaliga.
1: Barada 30! Barada 30!
0: Nangangaipungon niya nintabang pinansyala para sa mga pang-ural daw na gastuson ang mga bakwit sa barangay Anuling sa Kamaliga Albaya, susog sa mga opisyalis digdi. Inimakaliis ang haros anum na bulan na pagtitinira sa mga evacuation centers mantang nagbalik na ang mga displaced learners sa eskulahan. Sigon kay Kap Mia Alemania, napigahagad kan mga bakwit ang asistensyang pangpinansyal ulit akaypuan kan sa indang mga aki nin balo na asin pamasahe. Kun kaya laumaninda na magkaigwanin cash assistance para sa sainda. Nasa 124 na pamilya asin 425 na individual ang nasa evacuation center sa barangay asin Mahigot Manliwata na pinagbabawal na makabalik sinda sa saindang mga harungan. Padagos man subuot ang pagtataokan DSWD nin food packs, mga nakakapagtao manin natabang ana nagkapirang mga non-government organization, partikular na sa psychosocial activity kan mga jóvenes. Natauwanan manin school supplies ang mga displaced learners sa sainda. Sa presente, padagos man ang pag-aadal kan mga ini sana sa saindang mga eskwelahan. Detalyes kan mga barata duman sa baka kay Albaya.
1: Barada 30! Barada 30!
0: Aprobado na kan sangguniang panglalawigan kan Albay ang institutionalisasyon kan ordinansang nagsusulong nin mas moderno, ligtas, asin komportabling sistema nin pagbabayad sa paagikan pagpapautoba kan paling QRPH digital payment system sa mga pampublikong tindahan asin iba pang lokal na transaksyon na sa banuan kan bakakay. Sa iraram ka ng Municipal Ordinance Number 04-12, Series of 2026, obheto kan ordinansa na gibuhon parte kan pang-ural daw na transaksyon ang paggamit kan QRPH-enabled digital payment platforms ngan inang mapahiwas ang digital financial inclusion asin mapadali ang pagbabayad kan mga namamanuaan asin negosyante. Sinusuportaran man subuot kaini ang mga programa kan Bangko Sentral ng Pilipinas asin Department of the Interior and Local Government na obhetong palawigon ang paggamit kan digital payments sa bilog na nasyon. Sakop kan ordinansa ang mga stallholder, vendor asin mga paratinda sa mga pampublikong tindahan, siring man ang mga negosyo asin na pagbabayad sa lokal na gobyerno kan banuaan. Nagtagama man ang ordinansa ni nasarong bulan na transition period puon sa epekto kaini nganing tauwananin bastanteng panahon ang mga apektadong sektor na makapagkaaga nin QRPH payment options. Idiniklara kan Committee on Laws, Rules and Oversight sa pamamayo ni First District Board Member Attorney Sheena Marie Onrubia de la Cruz ang nasambit na ordinansa bilang balido asin operatiba. Alas 5:20 pagkahapon, pasiring man po kita sa mga detalyes kan mga barreta sa Lado Nasyonala. Natoda sa Indo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. mababakal sa mga butika asina supermarket nationwide.
1: Parada 30, Parada 30, Parada National.
0: Nagkasundo ang bagong majority bloc na Senado na idisignar si Senator Francis Cheese Escudero bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Magsisirbi ining presiding officer oras na mag-convene ang Senado bilang impeachment court sa Hulyo 6. Sigon kay Senador Ping Lacson sa Hulyo 6. Sigon kay Senador Ping Lacson

Pinahimutikan man kaini na unlock dang ang Ginibo huli sa desisyon ni Escudero na paglipat sa Mayoria. Nanto dakulang bagay para sa Pilipinas ang nasuporta kang Germany sa Pilipinas sa posisyon kaini sa West Philippine Sea. Hayagang ipighayag ni German President Frank Walter sa saindang meeting ni Presidente Marcos sa Palacio kan Malacanang ang nasuporta kaini sa Pilipinas urog na sa pagtaguyod sa rule of law asin paggalang sa 2016 Arbitral Award. Nagpuna si Presidente Marcos sa Germany sa saindang suporta para sa pagpapakusog asin modernisasyon na kan Philippine Coast Guard salado kan Maritime asin Aviation Operations. Kaiba sa tabang kan Germany ang pagtataonin duwang Airbus H-145 twin-engine helicopters kang taong 2019 asin mga unmanned aerial vehicles kang taong 2024. Pinagulayan man kanduang lider ang mga kasunduan sa ekonomiya, depensa asin katuninongan. Tinawang doon man ni Marcos na magtitinir ang Germany bilang pinakadakulang suporta kan Pilipinas sa kalakaran sa bilog na European Union na igwang kabilugang palitan nin kalakal na nagaabot sa $5.5 billion kantaong 2025. Inumauman kan Presidente ang kontribusyon kan labi sa 45,000 na Pilipino. Sa Germany, partikular na ang mga nurse asin iba pang profesional na nagpapatatag sa relasyon na kang duwang nasyon. Mientras tanto, ipigsugo ka na Sandigang Bayan, 2nd Division, ang 90 aldaw na preventive suspension kay Senator Jinggoy Estrada katakod kang sa iyang kasong graft na igwang kinaaraman sa Subot Flood Control Kickback Scheme. Sigo na sa korte ang preventive suspension, iyo ang partikan proseso. Ngani masyerto na dai makakaapektar si Estrada sa investigasyon na mantang nakabinbin ang kaso. Sa Irarom Canlay, ang opisyal na nahahampang sa kasong graft, posibleng patawan in preventive suspension ngani na mamantinir ang integridad kan mga proceedings. Ang kasong pigkakahampang ni Estrada katakod kang Subot anomalya sa flood control projects kung sain kabali Subot siya sa nakakuha ni kickbacks hali sa pondo kan gobyerno. Alas 5.25 nin pagkahapon, padagos kita sa mga detalyes kan mga barreta sa Lado Nasyonal. Ibinalik ang Department of Justice sa Criminal Investigation and Detection Group ang reklamong obstruction of justice laban kay Senator Robin Padilla katakod kan paghali ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado kan Mayo 14. Sigon kay Justice Secretary Frederick Vida, naghagad ang nag-iimbestigang prosecutor kan kadugangang dokumento asin sinumpa ang salaysay hali sa perang individual na imbuelto sa kaso. Mantang nagpadaraman ang DOJ ni Nasarung Liham kay Attorney Jimmy Bondoc, abogado ni De La Rosa, nganing maghagad nin paglilinaw sa pirang pahayag kaini katakod kan pagpapautob nin warrant of arrest laban na sa senadora. Dahampang si De La Rosa sa warrant of arrest hali sa International Criminal Court na ine. Ana sila kan Mayo 11 kasabay ka na sa iyang paglataw sa Senado. Makalis ang pirang bulan na pag-absenta, isinairarom siya sa protective custody alagad. Kalaunan ang naghali kan Mayo 14, pirang oras makalis ang insidente sa edifisyo. Mientras tanto, isinapubliko na ni Department

Department of Justice Secretary Attorney Frederick Vida ang pirang mga panginot na imbestigasyon sa binilog na Special Panel of Prosecutors katakod kang nakaliis na kaganapan sa Senado. Naglataw sa panginot na imbestigasyon kan prosekusyon na daiman na subot under attack ang Senado o ang indifisyo kan bangginin ika 13 kan Mayo. Pati ang gilibong aksyon subot kan Office of the Sergeant at Arms sa insidente kan putukanin badila ang bako man katanggap-tanggap sigon sa na. Iniantaliwa sa nakaliis na pahayagan ni Senator Alan Peter Cayetano kung nasa ina pinanindugan niyang under attack ang Senado. Mantang patanid man sa mga individual na nagtabang kay Senator Bato de la Rosa nganing makatakas sa ana syerto na papanimbago na kang departamento. Inianhuli ka na maisa publiko ang nasilyadong arrest warrant na inisyo kan International Criminal Court laban sa mambabatas mapadapit sa pagiging co-perpetrator sa kasong Crimes Against Humanity kakahampang ni Datantero Rodrigo Duterte.

0: Alas 5.28 nin pagkahapon, pasiring man po kita, yes kan mga bareta sa luwas kang nasyon, nato desendo, kan best coffee, one with herbal mixed, healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika asin supermarket nationwide. Pinirmahan na ni US President Trump asin kan presidente kan Iran ang kasunduan na nagmamaot na dagos ng tapuso na ang kariribukan sa Middle East. Sa sarong opisyal kan White House, napirmahan na ni Trump ang Memorandum of Understanding. Ibinalita man kan news agency kan Iran ang pahayag ni Iranian spokesperson Ismail Baghaei na nais sa pinal na ang naunang bita ng dokumento asin formal na pinirmahan kan presidente kang duwang nasyon. Huli ka ini, nilalaoman na ang permanenteng katuninungan na nagiging pag-atados Unidos asin isin kang nakaaging pebre nagtataonin grabing danyo sa ekonomiya na nasyon. Sa nilalaoman na ang pag-implementabing kasunduan. Ang magiging hudyat kan katuninungan kan bilog na nasyon. Alas 5.30 nin pagkahapon, iyan naman po ang naging katripunan kana sa tuyang mga nakaibkatudkan mga bareta sa technical department. Yaon po dyan si Sir Luzon. Kabayta sa Chacan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Dahil po maghali, masunod na ang programang The Tita Puliana Show kasabay si Tita Puli. Ako po, sa indong naging tagapaghatod bareta, ako si Bernadette Banawon, digdi sa One Radio 91.3 News FM, tindugo na!
1: Parada 30! Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Piculandia.
2: Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated invites you to their early registration for academic year 2026 to 2027. They offer the following courses for incoming college students. Education courses, Bachelor in Special Needs Education, Bachelor in Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, Major in English, Filipino, Mathematics and Social Studies, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Major in Food

0: si Consi Ram versus Janko asin ang sa iyang Power Committee.
1: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
0: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
1: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
2: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang Tabaco.
0: Consi Ram versus Janko, si Ram sana! May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Less Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo, yung kahit anong gamit mo parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
5: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
6: Mga padi, mga madi na mga parabayli. Asin sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palang digdi sa Tabactan Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabac Dance Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabac Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabac Dance Studio.

0: Lo, hello, hello, hello. Takamoose. Kavi Colin. Bangi na namay. Hindi naman po ang senior lingkod. Na baka masyado magayunan. Pero mahamutuan. Gurang na. Pero may harang pa.
1: Yes, good evening. Once again, this is your Tita Poyana. Join me until 9 o'clock in the evening. Right here on the Tita Poyana Show. What day is today? It's the day of the mga uhaw. Uhaw! Said too big. It's a Thursday. Alam na nagpapaalala sa atin na dapat tayong uminom ng tubig. 8 to 10 glasses of water a day. Para hindi tayo matuyot. Ay naku, ang tsaka-tsaka ng mga tuyot. Kaya dapat tayo liquefied. Para naman mamula-mula ang ating mga fish ni. Adesyon, Chokan Junio, 2026. Kumusta po ang inyo naging maghapon? Medyo maaling ahutun mang giraray, pero bakong gayo. But anyway, you can't do anything. Mas maganda nga yung pinagpapawisan kayo dahil lumalabas yung mga toxin sa katawan nyo. Di ba? Kaya huwag kayong mag-reclaim.

0: It's nature's way of checking your body. Jaws Melinda Bangi po sa tuya mga katindugan in the city of true love. Nagdanaog sa tuya sa One Radio Tabaco. As in, dyan po naman sa bilog na First District, Canalbay. Parts of the Second and Third Districts. Parts of Sorsogon. Parts of Catanduanes. And of course, parts of Camarines Sur. Yes, sa ito yung mga katindugan sa Camarines Norte sa bilog na provincia kan Cam Norte. And of course, parte kan Quezon Province. Joyce Marina Eden. Nagdanawag sa ito yung sa OneRadio.net. Siyempre naman forever na kaibanan niya ito sa The Tita Pollyanna Show. And Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuvion Hair Color Splash, Rejuvion Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuvion Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Behind, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, Pudding Stick, Batata in different flavors, Orange, Pineapple, Strawberry, Green Apple, Mango Peach, and Lychee. Batata! Siyempre, paborito ng mga bata. Of like me. Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed Milk and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Mountain Original, Golden Town Sardines with Chili, and Golden Town Sardines with Extra Chili. Woo! Para sa ating mga sweeties, of course, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kyande, and Sweet Station Mallows. Available region-wide. Salad po naman ng supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at sa mga pamilihang bayan. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 20 years now! Yes, ka-join din po natin sa The Tita Pollyanna Show on Wanok Chicken Inasal Daed. Makukuha po dyan sa Ginto Building 2, Governor Panodes Avenue, Centro Candaed. Sa pagitan lamang po yan ng Daed Elementary School at ng Mabini Colleges. Pasya lamang po kayo sa kanilang Facebook page, Wanok Chicken Inasal Daed, for your online orders. Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice, 10-in-1 plus 1 herbal juice drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Kusai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan Salama Gems Products. Para naman po sa tuya mga katindugan in the city of true love na mga magagayon. Kay po niyato kan oras para mamantinilan sa tuya mga sadire. Sabiga po na me time as in self-pampering. Sa in pa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa ang Foot Spa 150, Mani Pedi 50, as in duman naman kita mapahands pa Gluta Drip, Gluta 4 Push, Slimming Excellis, Meso Lipo, as in kadakul pang Spa Essential Services. Kaya marina sa Pink Spa. Magkukuan sa very nice building, Rivivar Street, Tahit, Tabaco City. Sampang sana iyan kan Amanda Coffee Hospital. Open every day, starting at 9 o'clock in the morning. Pasya lamang po sa indang Facebook page, Pink Spa. O di kaya magduma na sa nakita, hanapin niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Babalu Spa Pink Spa. Ako. Ano na naman ito? Ayaw manahimik ang chika. Tungkol po naman sa dalawang dating magka-love team na ngayon ay may mga sarili ng karelasyon. Bakit pinag-uusapan sila? Dahil hindi lamang minsan na sila ay namataang nagkita? Baka naman ka-look-alike lang yan. Talaga? Pero according to reliable sources, kahit nga sila ay hindi na romantically linked, marami pa rin silang mga negosyo kung saan silang dalawa ang main characters. O, diba? So, dapat talaga nila magkita dahil for your business. Kasi syempre naman, ano... Ang tagal nilang nagkasama, ang dami din nilang mga negosyo. Kaya naman, ngayon siguro meron pang nagsasabi na malamang pwede silang gumawa ng isang reuniting movie kung saan naman ikakikilig ng mga Catherine Daniel Fenez. Huy! Nabanggit ko tuloy ang pangalan. Sana matuloy yan dahil marami ng excited. Marami ding mga funny na nagsasabing isali na lang dyan si Alden Richards para talagang sumabog ang box office. Ano naman kaya ang klaseng kwento ang magaganap? Triangle? Wow! Kaya abang-abang na lang tayo. Avangers! Tayo mga funny-funny ni Catherine, Daniel, and of course, Alden. Thank you, Alwin. Sa chika mo. Ay, talaga naman. Reliable. Talaga nakikita pa pala sila. At saka okay naman yun, di ba? Wala nang romantic links. Pero nandyan pa rin ang kanilang business links. So, let's just make avang-avang kung meron silang gagawing pelikula together.
1: Showbiz Papiti!
0: Pinag-uusapan ngayon sa Televate ang pagbabalik ng Miss Q&A. It's showtime. Talagang nakakawindang yung mga contestants. Ewan natin kung saang planeta. Out of the borders of the universe sila pinagkukuha. Abay, nakakaloka. Mga karakter talaga. At talaga namang alam naman natin na sobra-sobra at sobra siksik-liglig ang katatawan ng pwedeng mangyari sa mga ganyan. O, di ba? Kasi may history na yan, di ba? Isa yan sa yung kinagigiliwan ng mga noontime viewers. Kaya kumusta naman kaya ang Et Bulage? Hoy! The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet, with your Tita! 18 after 6.

0: on Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarapong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Baco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Ang init!
2: Bataba!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
2: Bataba!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Bataba!
1: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
2: Batata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang Batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong Batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o grocery sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
6: Ano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
10: The Tita Poliana Show.
9: On the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio.
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
8: Dr. M's Amazing Tea.
7: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
8: Dr. M's Amazing Tea.
7: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka?
8: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
7: Masakit ang katawan? Relax ka lang.
8: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
7: Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
8: I'm Dr. M's Amazing Tea.
7: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Ano pong pangalan mo?
11: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.

0: sa lahat po dyan sa Marirok, Porok Uno, dyan po sa Tabaco City. Zike ba ito or Zikesir? O, di ba? Nagtanong talaga ako. Parang tama naman yung aking pag-pronounce. Hi, Tita Cherry Borja. At syempre kay Daisy Bernal Buena Obra. Binabati daw ni Daisy Bernal Buena Obra ang sa iyong mga kaibanan na sina Amy and Abby. Nakikinig sila ngayon. Hello! Kumusta kayo dyan, Amy and Abby and Daisy? Hello, good evening kay Kuya Eusebio Castillo. At binabati po niya every night ang kanyang mga kapamilya na sa Bermas, Barciliano, Bello, Castillo, and Balyares family of Panarayon, Bacacay, Albay, from Ikaw na po family of Fatima Tabaco City. God bless you too, Kuya Eusebio. O, may pinapabati naman si Dandan. Tita Polly, pa-shout out po kay akal kan baby ko na si Leia Raquel Bataga nga nag-load sa akin kanina at ang kapatid na si Jeb Bataga at Nonoy Glenn Alcantara at si Pulongo Alcantara at syempre ang misis ko na si Aning. Ayan, hello Tita Aning at hello sa inyo dyan lahat kay Dandan Al. Hi Romnick Belaos, thank you so much for listening in. At sana kung makapag-request ako ng kahit konti, pwede po niyong pa-share ang ating Facebook page na The Tita Pollyanna Show sa One Radio. Pa-share po ninyo para naman mas maraming mararating ang ating palatuntunan sa ating paggabi-gabing paglalakbay sa ere. Gusto ko yun, kinikilig ako. Ayun, kasi nag-chat na naman si Bebe. Bebe love. Tapos naiinis pa naman siya pag tinatawag ko siyang Bebe love. Gusto na lang yun sa pangalan lang niya. Eh, bakit ba? Gusto ko.
1: Tama yun.
0: Ay, meron tayong text message mula po naman kay Miyako. Sabi niya, hi tita, good evening. Itago mo na lang ako sa pangalang Miyako, pangalan ng kachat ko sa Japan. Meron lang po akong itatanong sa'yo. Alin po ba ang mas mainam? Ang maging mabuti o ang maging tama? Wow. Ang herap naman ang question mo. Ha, Miyako? Parang hindi ko yata naintindihan kung paano ko i-explain ito. Pero bago po yan, bago natin i-explain yan, itatanong ko sa'yo, Miyako, anong natatanging bansa sa mundo na walang umaga, walang gabi? Ay, alam na niya agad, oh. Siyempre, Japan. Kasi lahat sila, hapon. Ah, di ba? Hindi naman ako nakakatawa ba yun? Funny. Anyway, magandang tanong yan ha. Yung ano bang mas mainam? Ang maging mabuti o maging tama? That's a very interesting question. Kasi sa maraming sitwasyon, mas mainam ang magiging mabuti na may kasamang pagiging tama. Ngunit kung pipili lang sa dalawa, depende yan sa context, no? O konteksto ng mga pangyayari. Kasi ang pagiging tama ay nakabatay sa katotohanan, prinsipyo at hustisya. Ang pagiging mabuti naman ay parang nakabatay yan sa malasakit, malamang yung sa pag-unawa, o di kaya naman yung kabutihang loob mismo ng kahit sino man. Halimbawa, kung may mga taong nagkamali, maaring tama kang punahin sila. Pero kung gagawin mo naman ito sa paraang may paggalang at malasakit, mabuti ka pa rin, di ba? Kahit mo pinuna, kahit mo kinurticize, pero yung kapararaanan mo ay nasa tamang takbo, no, ng mga pangyayari at

least, mabuti ka pa rin. At saka kung alam mong may mangyayaring mali o pag ang aabuso kaya, hindi sapat ang maging mabuti lamang. Kailangan ding panindigan ang tama. O diba? So nagkakaroon na yan ng conflict. Which is much better? To be right or to be good? Oh. Sige nga, sa buhay nyo, di ba, nadadaanan nyo yan. It's a challenge. Nagiging challenge po yan at nahahasa rin ang ating pag-iisip kung paano tayo magre-react sa mga ganyang pangyayari. Kaya may kasabihan nga, masakit ang tama. Kailangan pa rin itong sundin. Ngunit mas madaling tanggapin ang tama kapag ito'y inihahatid ng may kabutihan. Kaya marahil, ang pinakamainam ay maging mabuti sa pakikitungo, ngunit huwag isuko ang pagiging tama sa prinsipyo. O, diba? So, at least positive plus positive ka. Hindi yung mali ka na nga. Diba? Tapos, wrong ka pa. Mali ka na nga, wrong ka pa. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, one radio tabaco, one radio diet with your Tita. 6:49.

0: mangya erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss, Herbal Capsule, High Blood, Mag-Boss, Herbal Capsule, Insomnia, Mag-Boss, Herbal Capsule, Diabetes, Mag-Boss, Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mababakal sa tabako.
5: Ram Pharmaceuticals,
4: Unicia Drug,
5: St. J Pharmacy,
4: Kincare Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Waste Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mababakal sa
4: Malinaw Drug,
5: sa Tabialbay, mababakal
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Twin Care Pharmacy,
4: and Don A.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquim and Anne's Pharmacy,
4: sa Bakakay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drugstore.
6: The Tita Pulihana Show.

Diyos, malay na evening. Sige po sa ngunyan sa nanaka-tune in. Welcome sa ikadong oras kan sa tuyong programang The Tita Pollyanna Show. Pasyad akong pa-sweet. Ganun talaga pag in love ka, dapat nagiging pa-sweet ka lang. Diba? Kasi wala kang stress. Lalo-lalo na kung yung kalabdi mo, lovedi. Lalo na yung kalabdi mo ay very understanding. Wala siyang mga kung ano-anong mga selos or whatever, insecurities. Ang sarap sa feeling. May in love sa tamang tao. Divine. Sabi nila, ay nako, mahirap maghanap ng tamang tao. Doon na lang tayo sa masarap kasama. Pareho din yun. Hi, good evening po dyan sa San Miguel Island, dyan sa Tabaco City. Si Tita Sheila Basaliote. As in ang sa iyang agom na si Tito Jomar Coderis. And greetings coming from Angela Coderis. Thank you so much, Angela. Ayan, panahon ngayon, di ba, mga vlogger? At saka yung mga mahilig gumawa ng mga reels. Napapansin nyo ba sa inyong mga social media? I'm sure yung iba dyan, addict na. Bago matulog, pagising sa umaga, panood ng mga reel. Huy! Dapat po nating sinusinuhin naman at salasalain yung ating mga pinapanood. Dahil yung iba, masyadong violent na. Yung palaging may sampalan, yung ganon. Lalo na yung isang bumibili sa tindahan, si ano ba yun, Monay? Ang lupit, talagang, alam mo yun, yung hinihila doon sa may bintana ng, bintana ba yun? Yung grills ng kanyang tindahan, palagi sila, ayoko nang ganun. Parang gusto ko rin kasing manabunot. Meron dapat tayong, kung halimbawa kayo no, ay may balak na pumasok sa mundo ng vlogging, dapat meron po tayong alituntunin ha. Huwag po natin kaligtaan yan. Dapat tayo ay maging tapat at totoo. Huwag po tayong magpakalat ng mga maling impormasyon o mga fake news. Marami pong ganyan ngayon. Lalong-lalo na yung mga sa politika, no? Parang gusto talaga nilang mga impluensya. Gagawa sila ng mga kung ano-anong mga content na wala namang basihan at lumalabas talaga ang fake news. Ganun pa man, ibahagi lamang ang mga impormasyong nakaberipika or verified, no? At may sapat na batayan. At least talaga i-double-double check nyo bago nyo gawa ng content. Kasi hindi maganda yung bitin o di kaya naman kulang-kulang ang informasyon. Yung iba kasi mahilig sila sa ganyan. Yung watch till the end, tapos naman wala namang nangyari. Di ba nangyayari yan? Oh, dapat din tayong gumalang, no? Igalang natin ng iba. Iwasan ang paninirang pure, pang-iinsulto at cyberbullying. Nako, lagana pa rin po yan ngayon. Kaya pwede po natin silang i-report. Lalo na yung masyadong violent, yung mga naglalakad tapos nabangga ng saging. Ano ba yun? Talagang ang sakit, no? So, dapat meron tayong mga paggalang palagi sa ating mga content. Respeto kasi sa iba't ibang opinion, maganda rin yan, tsaka kultura, relihiyon, at paniniwala. Huwag tayong basta-bastang gumagawa ng mga content na parang merong halong mali siya, no? Laban sa iba't ibang mga opinion, cultures, religion, o di kaya naman yung mga paniniwala. Kaya dapat doble-doble nating panlawan mabuti ang mga bagay na gusto nating gawin sa ating pagva-vlog. Huwag rin tayo magbahagi ng personal na impormasyon ng ibang tao nang walang pahintulot. May ibang ganun. Marami na rin tayo nakikitang ganun, lalo-lalo na yung mga, kilala nyo ba ito? Di ba napansin nyo yan? Tapos maglalagay ng picture. Tapos sasabihin, ito yung umagaw ng jowa ko, si ganito ito. Tapos ilalagay nila yung address.

Ay naku, bawal po yan. Hindi po yan pwedeng gawin. Konting respeto naman. Kung meron kayong personal na problema sa isang tao, huwag niyong idaan sa social media. Dapat puntahan niyo, di ba? Kausapin niyo mabuti. Para maliwanagan ka. Hindi yung ginugulo mo kami na nanahimik ang buhay namin tapos bigla na lang makikita. Kilala niyo ba ito? Hello? Siyempre hindi ano. Mag-ingat din tayo sa mga pagkuha ng video o larawan sa mga pribadong lugar. Magtanong muna tayo, pwede po ba kaming mag-video? Pwede po ba kaming gumawa ng content dito? Hindi yung basta-basta na lang, tira na lang. Hindi pwede yung ganun. Talo na na hindi nyo sigurado no, kung okay o hindi. Dapat magtanong po tayo sa mga taong nandun. Dapat din natin igalang ang tinatawag na copyright. Huwag tayong basta-basta gumamit ng musika, video, larawan o iba pang content nang walang pahintulot o tamang lisensya. O di kaya naman yung credit. Kasi dapat magbigay tayo ng tamang credit sa mga kinauukulan at kung kinakailangan. Dapat maging transparent din po tayo sa sponsorships. Sabihin ko ang content ay sponsored o may bayad na endorsement. Huwag iligaw ang audience para lang kumita. Nako, hindi yan maganda. Dahil pag nasira na kayo, ang dami na pong mga content creators na bigla na lang nawala. Dahil nawala ang kanilang credibilidad dahil sa kanilang mga pinaggagawa sa kanilang mga vlogs. Kaya dapat maging maayos tayo at palagi po tayo magtanong-tanong kung ano nga ba ang mga tamang alituntunin, lalong-lalo na doon sa mga biglang na-impluensyahan lang, nakakita ng content na, ay, gagawa din tayo ng ganyan. Mapapansin nyo, marami ngayong mga content na paulit-ulit yung tema. O, oh, diba? Iba-iba nga lang ang tauhan. Yung nagagayahan sila, mas maganda kasi gumawa tayo talaga ng original. Pag-aralan natin mabuti yon. Iwasan din ang mga content na nagtataguyod ng illegal o mapangayib na gawain. Ganon din siguro yun sa mga pagsusugal, diba? O, oh, dapat iwasan natin yung mga gambling-gambling na yan. Kailangan din tayong magbigay ng halaga, magbahagi ng kaalaman, inspirasyon, aliw o makabuluhang impormasyon. Isiping, may mapupulot kaya ang mga manunood dito sa content ko? Pag sumagot yung iyong other self ng wala. Huwag mo nang ituloy. At syempre, kailangan na open tayo sa mga criticisms, no? Criticisms. Hindi lahat kasi ng komento ay papuri. Dapat nating isipin yan. At matuto din tayong makinig sa makatuwirang puna at huwag agad makipag-away online. Maraming ganyan. Maging consistent din tayo. Magkaroon tayo ng regular na schedule ng pag-upload para consistent. At panatilihin po natin ang kalidad kaysa puro dami ng content. Dapat makabuluhan, maayos, at kung nandun kayo sa paggawa ng mga comedy skits, ganon, dapat malinis at madaling maunawaan. So, isipin din natin ang magiging epekto nito bago tayo mag-post. Bago natin pindutin ang upload, itanong, totoo ba ito? Itanong, makakatulong ba ito? Itanong mo rin, may masasaktan ba ng hindi kinakailangan? Ipagmamalaki ko ba ito pagkalipas ng 5 taon? O, di ba? At sa isang simpleng gabay siguro, dapat gumawa ng content na totoo, may respeto, may pananagutan at may pakinabang. Napakarami na pong mga Bicolano, nakulo na sa tuya mga digdi sa Bicol, nagigibog yung mga vlogs. May mga nakikita tayong medyo may kalaswaan yung iba. Kaya medyo tingnan-tingnan po natin kung ano mga alituntunin dahil pag binagsakan kayo ni Meta, ay buburahin yan at pati ikaw, hindi ka na makakapag-content.
The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, one radio tobacco, one radio diet with your Tita. 15 after 7. Is this

0: listening to One Radio
1: News FM. Tinduguna, Bicolandia.
2: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
3: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip, at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
4: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
6: Anit, upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
8: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
7: Yan! Ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
9: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa. The Tita Poliana Show on the radio.
10: The Tito Poliana Show.
11: Poliana Show.

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One
2: Radio. You're listening to One Radio
3: News FM.
4: Tindugo na, Bicolandia.
5: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
6: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide. The Tita Poliana Show. Tindugo na!
5: Dirty salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
6: Natikman nyo na ba ang bagong pangmerienda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies. Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
7: The Tita Poliana Show, the best na tugtugan. The Tita Poliana Show, usapang showbiz at iba pa.
8: The Tita Poliana Show, ang saya-saya.
9: The Tita Poliana Show, the best. Oh, ha? Huh?
10: The Tito Poliana Show! 7:34, iyan po naman ang oras natin ngayon. Palalim ng palalim ang gabi. At syempre, araw pa rin po ngayon ang Huwebes. Isang araw na nagpapaalala sa atin na dapat tayong uminom ng tubig. Ha? Kasi it's a Thursday. Kaya dapat isipin natin palagi na, ay teka sandali, ilang baso na ba yung nainom ko? Naku, parang apat pa lang nainom kong tubig. Kulang. Baka ako ma-dehydrate nito, kailangan i-liquify ko ang aking sarili. Diba? Isipin nyo palagi yan. Huwag nyong hayaang kayo ay mauhaw. Okay lang magutom. Huwag lang mauhaw. Okay, yan ang ating pamantayan sa buhay. Better to be hungry rather than thirsty. Oh, why? Tuntua si Kuya, happy? Happy ka? Hi! Hi kay Ted, Tita Nena, Palanas, Bobbies. Binabati natin ang kanyang mga kasamahan. At mga nagdadangog na binabati ni Tita Nena, Palanas, Bobbies. Binabati niya ang Bragais family, Bongkolma family, Bobby's family, at Balasi family. Kasama rin, of course, ang Borromeo family. O, di ba? Puro B. Kasi, syempre, yung parting yan ng Albay, puro B ang apelido. Bragais, Bongkolmo, Balasi, Borromeo family. And Bobby's family, of course. Good evening sa inyong lahat. At sana po naman mapagpala ang inyong Huwebes ng gabi. At dahil malapit na ang Father's Day, kaipuhan niya ito ng dakulo na balukang. Kaipuhan niya itong balukang. Tamaabot na sa Domingo ang Father's Day. Aldaw kan mga balukang. Then, joke lang. Tungtuwa naman si Kuya. Hala mo naman, no? Father's Day? Pero alam niyo ba kung kailan nagsimula ang Father's Day? Oh, hindi. Oh, diba? Hindi niyo alam. Kung hindi niyo i-Google yan, hindi niyo alam. Ako matagal ko nang alam yan. Char! Alam niyo ba na nagsimula ang Father's Day sa Estados Unidos noong nakaraang siglo. Diba? 20th century. Yung 1900s. Noong Hunyo 19, 1910, idinaos ang unang malawakang pagdiriwang ng Father's Day sa Spokane. Ang Spokane ay isang lungsod sa Washington State. Ito ay isinulong ni Sonora Smart Dodd bilang pagkilala sa kanyang ama, isang biyudong veterano ng digmaan na mag-isang nagpalaki sa kanyang anim na magkakapatid. Nais niyang magkaroon ng katumbas na pagdiriwang ang mga ama tulad ng Mother's Day. Ayon. At alam niyo ba, naging opisyal ang pagkakaroon ng Father's Day. Ito naman ay nangyari noong 1966, naglabas si Lyndon B. Johnson ng proklamasyon na nakagtatakda sa ikatlong linggo ng Hunyo bilang Father's Day. Kaya naman noong 1972, 1972, nilagdaan ni Richard Nixon ang batas na ginawang permanenteng pambansang pagdiriwang ang Father's Day sa Estados Unidos. O, diba? Ang tagal na palang magkakaroon ng Father's Day. Kaya pala, kinalakhan na natin ang Father's Day. Sa Pilipinas naman, nagkaroon din tayo ng tradisyon katulad nito at karaniwang ipinagdiriwang ang Father's Day tuwing ikatlong linggo ng Hunyo. And this year, 2026, we are celebrating Father's Day this coming Sunday, June 21, 2026. So, happy Father's Day! Eto naman ha, meron tayong trivia dyan. Mas matanda ng kaunti ang Mother's Day bilang opisyal na pagdiriwang kaysa Father's Day. Alam nyo bang inabot ng halos 60 years bago naging ganap na pambansang holiday ang Father's Day sa Estados Unidos? Siyempre naman no, kasi palagi nilang sinasabi na ang mothers daw talaga ay mas lamang sa mga fathers. Siyempre sila naman kasi ang nagluwal no ng mga tao sa mundo. Kaya mahalaga, mas mahalaga ang feeling. Kaya 60 years after na idineklarang may Mother's Day, saka pa nagkaroon ng Father's Day. At ang Father's Day ay pwede rin nating tawaging Pudrax Day, Fafe Day, Fafa Day, Araw ni Tatay, Itay's Day, Araw ni Tatang, at kung ano man, meron din Araw ni Papa, Araw ni Papang. Diba? Kung ano man ang tawag nyo sa inyong mga fathers, ayun ang igawan, gawan nyo ng special note ang inyong mga daddies. Dear Daddy, thank you so much for being the strength in my life and the inspiration for me to do the best that I can. You know, Daddy, I will always cherish the moments when you would hold me close and tell me that ang asim naman ang amoy mo, babe. Hoy! Wala namang ganon, Daddy. When you hold me close and you told me you will be the best person if you want to be. Well, on the vibe. Kaya ano kaya masarap lutuin? Yung mga ano ha, paborito nilang putahe. Siyempre naman, no? Alam nga naman. Pero karamihan sa mga daddies, gusto nila kare-kare. Or mga kaldereta. Alam niyo yung mga talagang full na mga ano, na mga putahe. Yan ang gusto ng mga daddies. Karne. Yung iba naman, gusto nila bangus. Ayun, ang mga tatay mahilig sa bangus. Tilapia, pwede rin. Kailangan nyo, ako talaga, namumblema talaga ako sa tilapia. I stay away from tilapia. Meron siyang lasa na hindi ko masyadong kapa. So, ang dami niyang tinik. Anyway, it's just me. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita! 7:43.

0: Welcome sa ating panghuling oras. Dito po naman sa The Tita Pollyanna Show. Araw pa rin po ngayon ang mga uhaw. Nako ha, paumulit-muli pinapaalala natin sa inyo. Minsan kasi sa sobrang yung daming pinagagagawa o di kayo naman iniisip, nakakaligtaan yung humigop ng tubig. Aba, eh, dapat tayo uminom ng 8 hanggang 10 basong tubig. Aba, huwag nating gawing biro-biroan yaan. Mas maganda yung, mas maigi na ikay gutumin, huwag lang ikay mauhaw. Because your cells will make reklamo. Reklamo? Kailangan talaga palagi tayong liquefied. Alaw din pala ngayon ng mga iyakin. Ayan, maitawid lang. Bakit? Eh kasi, huwebes. Char! Gusto niyo yun.
1: Greetings, greetings! Shout out, Bolivar!
0: Holding hands na tayo. Gusto ko may konting yakap. Holding hands na magkayakap? Aba, okay yun. Hello, good evening. Sa lahat po naman ng ating mga listeners ngayon at sa ating mga regulars tulad ni Nena Palanas Bobbies, ganun din kay Dandan Al, kay Zyke Sear, na nakikinig dyan sa Purok Uno, Marirok, Tabaco City. Dyan po si San Lorenzo, niyaan dyan si Tita Cherry Borja. Of course, si Daisy Bernal Bonaobra. Nagdadangog kaibanan, Sinda Amy Buda, si Abby. Good evening sa inyo dyan. And of course, pinapabati ni Kuya Eusebio Castillo. Bermas, Barciliano, Bello, Castillo, and Banyares family. Diyan po naman sa Panarayon, Bakake, Albay. From Ikaw na po family sa Tabaco City. God bless you too. Thank you so much, Kuya Eusebio. Ay, si Dandan, may pinapabati. Sina Leia Raquel Bataga, na nag-load sa iya kasubago. And of course, ang sayang tugang na si Jeb Bataga at si Nonoy Glenn Alcantara. Kasama na rin po dyan si Polongo Alcantara. Yun ba yung lalaking palangga? Polongo. Oo nga, ano? At syempre naman, ang misis ni Dandan na si Aning. Hello, Aning! And of course, kay Romnick Belaos. Good evening. Ganon din, dyan po naman sa San Miguel Island sa Tabaco. Binabati natin si Tita Sheila Basalioto. Kasama ang kaibanan ang sayang agom na si Tito Jomar Coderis. From Angela Coderis. Gabos po dyan sa Suwa, Malinaw, Albay. Good evening. From Nena Palanas Bobbies. Ganon din po naman. Binabati ni Tita Nena ang Bregais family, Bongkolma family, Bobby's family, Balasi family, and Borromeo family. Tita Weng, kumusta na po kayo dyan sa Nawang, Purok Tres, dyan sa Malilipot? How's life, Tita Weng? At syempre, binabati natin ang lahat dyan sa Buena Baja Compound. Hi, good evening kay Tita Marites Lopez Calisin, Tita Tess. Hello to Ariella. And of course, kay Kuya Rudy Calisin. Diyan po naman sa Barangay Balading, Malinaw, Albay. Binabati natin si Barry Bauza, Marvin Buelva, Kurang Benbenito, Ruben Cardano, Colleen Sericos, Roy Perez. And that's coming from Cogs. Hi, Cogs. Kumusta ka na? Hello, Hello, good evening kay Tita De Seed dyan sa San Ramon. Binabati din natin si Rudy Cabrilla, Elena Balbuena, Arnel Cabrilla, dyan po naman sa... wala naman pala nilagay. Binabati din natin ang lahat dyan sa Orpao San Vicente, lalong-lalo na ang Brizo family. Dyan po naman sa Night Market, Tabaco Night Market, good evening. Sagabos na para Tuge, para Tokwa, as in para bakal nin mga rapper. And hello to Tony Vista. And sagabos dyan na nyaw nyo nyan sa Tabaco Night Market.

Of course, good evening kay Ate V Bonggala. Kumusta ka na, Ate V? Anong niluto mo tonight? Wow. Tada, itabi ako. Maagi ako at siyan. Sure. Mag-text lamang po kayo sa 0961-447-3923 para sa ating Shoutout Boulevard. Or di kaya naman, pwede kayo mag-comment sa ating Facebook page. The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Diyan din po tayo nagla-livestream. Ngayon po ay naka-audio livestream tayo para ma-feel po ninyo ang traditional radio listening. Yung nakaupo ka lang ganoon sa tabing sa may pasumano. Pasumano? At nakikinig sa radyo, diba? Hindi naman siguro mahalaga pang makita nyo ang aking face. Dahil alam nyo namang maganda na ako. Char! Joke lang. O kasi parang nakakamiss yung nakikinig ka lang. Kayo kasi parang nagiging uso na yun na nakikita mo yung mga announcer. Hindi naman masyadong visually entertaining. Unless talagang parang may production, diba? Yeah, mas gusto ko na lang na mag-ano. Pero soon enough, muli po akong magla-live at makikita niyo aking beauty. Nagpaayos na kasi ako eh. Pinaayos ko yung mga kulukulubot sa mukha ko. Tapos ano ako, nagpa-hair extension. Tapos nagpaayos ako ng ilong. Tapos pinabawasan ko yung baba ko. Ayoko kasi maging kamukha ni Amy Marcos. Aray! Sorry naman!

8 minutes after 8 o'clock in the evening. At alam ko marami dyan ang naghahanda na ngayon para sa Father's Day. Oo, kailangan maaga kayong, kung kalimbawa kayong magluluto, mamili na kayo beforehand para kung meron kayong dapat i-marinate, i-marinate nyo na, hindi na kayo nagkukumahog. Diba? The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita!

0: Radio News FM. Tindugo na Bicolandia. Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto, isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
3: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
5: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Negasyo City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
3: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
6: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
7: The Tita Puliana Show.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio.
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
9: Mas pinakape, mas pinasarap,
10: mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
11: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
12: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
13: Still available.
14: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
15: Best Cafe Black.
16: Also available.
17: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
18: 12 pesos lang per sachet.
19: Ang init!
20: Banana!
19: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
20: Banana!
19: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
20: Banana!
19: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
20: Batata!
19: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang dami flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
20: Batata!
19: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
20: Batata!
19: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
20: Batata!
21: Isang patulay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
22: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
21: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
23: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
24: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
25: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with Carrot Extracts and Whitens Sensitive Skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Guta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin
0: skin problems.
1: High quality na sa murang halaga.
13: Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
15: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
16: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon.
18: Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon.
26: Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
27: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
28: The Tita Puliana Show!
29: Hola, hola, hola. 29 minutes after 8 o'clock in the evening. Dito pa rin po sa inyong The Tita Pollyanna Show. Huwebes, Hunyo 18, 2026. Ilang oras na lang, Father's Day na. Iba excited. Bakit? Yung mga tatay naman wala lang. Alam mo yun, mga tatay cool lang, di ba? Hindi naman sila yung tipong excited na excited. Ewan ko yung mga excited yung makikikain. Siguro nga sa ano ako magsiselebrate ng Father's Day sa Naga City. Kasi ang dami kong mga fa-fay dyan. Mga fa-fay. At sa Camarines Norte naman, sa mga ilang bayan sa Camarines Norte ay magkakaroon ng malawakang blackout sa Sunday. Kaya maraming pagpapawisan ng bonggang-bongga. Diba? Wala kang choice. Eh, kailangan nilang ayusin yan, diba? Parang maintenance. Sanay na tayo sa mga ganyan. Kaya ang kapararaanan lamang ay tumakas. Pag medyo blackout sa isang lugar, tumakas. Pumunta sa isang lugar na may ilaw. At doon magpalamig-lamig. Ang problema lang, magastos. Grabe. Diba? Eh kung dyan ka lang saan sa bahay, okay lang, tahimik ka dahil Sunday. Nagpapahinga ka, hindi. Kailangan mong umalis dahil sobrang init. Tapos ang problema, paggagastos ka pa. Buti sana kung may panggastos. Kaya maki-freeload na lang. Parang kunyari, ay, pwede ba akong pumasyal dyan sa inyo? Sabi na, ay oo, okay lang. Talaga, pwedeng makikain na rin? Sure! O diba, uso na ang freeloading. Aray ko. And of course, kasama po natin forever sa The Tita Pollyanna Show ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh products, Rejuvian products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Snowtime Ice Cups, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kyande, and Sweet Station Mallows. Available region-wide sa lahat po naman ng mga supermarkets, groceries, sari-sari stores, at convenience stores. Muchas gracias. Romeld's Dorothy Marketing. 20 years now. At kung nais nyo po naman ng inyong online orders para sa inyong mga chicken inasal, pasyal lamang po kayo sa Wanok Chicken Inasal Diet for your orders sa kanilang Facebook page. Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat. Gems Products. At para sa satuya mga katindugo na mga magagayon, sarong lugar sana po para sa satuyang me time as in self-pampering. Of course, sa Pink Spa. Ang Pink Spa, meron po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahit, Tabaco City, sa Pangsana Kanamando Coffee Hospital. Open every day starting at 9 o'clock. Mga detalye and services, pasya lamang po sa Pink Spa Facebook page. Kung di kaya magdumaan na sinakita, hanapin niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Thank you so much! Pink Spa. Oh, happy weekend na ha. Uunahan ko na kayo. Bago nyo ako mapagsabihan ng happy weekend. Ay nako, ako na mauna. Happy weekend. At syempre, kailangan po nating isaalang-alang ang ating family hours para po naman mas lalo tayo maging close at mas lalo nating makilala ang ating mga kapamilya para iwas problema sa mga darating na panahon. Dapat maging prangka din tayo and very open sa kung ano mga ating nararamdaman sa ating family members para po naman na iwas gulo na in the future. Kasi ang nagiging problema kasi nung mga nagkakaroon ng mga di pagkakaunawaan dahil hindi sila nagkakabukasan ng damdamin. At marami silang mga itinatago sa kanya. Huwag tayo magtago, huwag tayo magsikre-sikreto. Sabi nila, eh kasi minsan kasi may mga family members na binubulgar yung ating mga problema sa buhay. Eh natural na yun. Mas mabuti na yung alam ng buong mundo at alam ng ating buong kapamilya kung anong ating nararamdaman para iwas problema in the future. Para mas lalong maging hayahay ang buhay. So, ilaan po natin ating special days sa weekend for the family. At syempre, isali ang ating mga senior citizens, lolo, lola, tita, tito. Para mas lalong warm ang ating bonding. Diba? Syempre, kung may extra naman kayo dyan at marami kayong naluluto, beke naman. Jumoy. Biglang Jumoy. And of course, kung makakaya nyo, no, make it a habit to stay away from your gadgets. Diba? Iwas cellphone. Ako, okay lang sa akin pala. Hindi ako masyadong adik-adik dyan sa mga gadget na yan. Parang nakakalimutan ko lang. Maghapon na pala ako hindi humahawak ng cellphone. Pwede nyong itry yan para mas, alam nyo yun, parang nakikipag reconcile ka sa iyong sarili. Dahil yung gadgets, maraming mga distractions eh, no? Marami tayong napapasyala ng mga sites at kung ano-ano mga chika, mga tao na kasalamuha online. Mas mabuti na yung spend time also to yourself without the gadgets, alright? Ito naman po yung lingkod, Tita Pollyanna. Bako masyadong magayunan, pero mahamutuan. Nag-iiwan ng mga katagang, kung maganda ka, may 350 ka ba dyan? Chikas mo na. Ano yun? Sweet dream!

0: You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
4: Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
8: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
9: Boss Herbal Capsule.
8: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
10: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
11: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
12: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
10: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Sasyon. All in one radio station. One Radio. 91.3 News FM.
1: Tidugo na!
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Evenings on One Radio.

0: Quezon City's Team Dugun
1: na radio station.
0: One radio. 91.3 News FM.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masigla po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
3: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Evenings on One Radio.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan, Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
3: Evenings on One Radio.

0: Erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, daya po pigpapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malawag na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na
1: kanil. Maghapon ako trabaho, daya po pigpapagal talaga. Mas gidigde, so malugod kang mga masitas. Maano na ako din sa laugang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pinapagal. Maghapon niya. Magayunan ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Evenings on One. On One Radio.

0: Cebuco City's Team Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. One radio. 91.3 News FM.
3: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M. Isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
4: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
3: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
5: Evenings on One Radio.

0: 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
6: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Evenings on One Radio.

0: first ever luxury hotel in the City of Love. Book now through their Facebook contact 09405-8885.
1: Heto ang mga galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
2: Ako po si Amirag Kampong. Nakakaubos ko at imok ni Osang. Nakaubos na imok ni Osang kami ni ate. Ako si Pika Paburi ang manok.
0: You enjoy
3: masikting inidad sa pisos agang basin ako turpaya at bakukua kapot and glad drivers rat jumping hollow blocks 346 ox lumen plyo subsimil kapo grimlia hura koko lover soli pagbo hey maya may cash e cash bayad kang bill sa tawadit ngibit pwede nindong i home credit nindong hard samba show presyo asin service tisado kayang kaya pa ng pulsa mo Jaya Enterprises makukua sa zone 7 Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City, JR Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or magapon sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
4: JR Enterprises.

0: Bacoo City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan, ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
4: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
5: At sinong kulabot, Fesh? Hindi ako. Makidistro. Ferong walat.
6: At parang watang-wata
5: dahil sa ERA.
3: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
7: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
8: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
9: Si Salvi na. Malatyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
10: ERA, 3-in-1 soap. Abubado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.

0: Ini po ang sendong kapitan.
1: Si Buen Osa. King, King, King, King.
2: Ay, tama na.
3: Ano?
4: Magmatatamad bukas kilayo.

0: ako maging katulad mo.
1: O disinlipinas utamas 4 Diyos maray na aga sa Indugabugon. Well, karo na naman ang presentasyon ng Kikig. Ano man po ang sa Indugabugon pinagigibo? Ano man po ang sa Indugabugon pinagkakasiributan? Lang umi po na yaon kamo sa maray rahay na kamugtakan ligtas sa anuman na katibaan buhay. This is it's an attitude. Thank you, G5. Kikig, never think that you are better than us. Remember, dust we are, is we shall return.
0: Marata.
1: Sa mga katindugon niya itong masilibrarkan sa indang kumpleanyo, maligayang happy birthday sa Indo. May you have many more birthdays to come and blessings from heaven.

0: happy birthday kay Ninang Lorna Bermondo Borrejon and First Lady ni Ninong Coco Arby Borrejon. Happy birthday kagawad Larises dyan sa San Bernardino. Kay Madam Edith Cruzes, happy birthday! As in sa iba pa mga katintugo na igwaning celebration, kunya na aldaw, enjoy life! Sa tuyang mga katintugo na panagos na kamo ni lodging sa mga ospital, oy, parahay na kamo! Thanks God, it's Friday, 90 na, kanbulan na Hunyo, dosi size, sunduan condolence. Sa mga katindugon atab na nagmamarata. Sa pangaran po, mga katindugon, kansa po yung Big Bossing, Jing Montesing, Romy Volante, Boss Madam, Kagandahang Osang, and sa kuyang partner, si Manong Manny Almoguera. Ako po, si Bueno. Bako makialagad, very inviting as it day. Nungka masayumahan, dakul nagtatarama, nagsaimo sa programang Kasurok Kaiwal Kansala.
1: Si Bueno sa King.
0: Lakan Prigig ang kata ipinaga paluwas na der pag-asa. Mga katindugon, Easter Lisman Giraray ang nakakapiktar sa Central Luzon, Southern Luzon, as in Visayas.
1: Si Bueno sa King.
0: Dahilan po kay Visayas, Son, Barson, Mimarupa, Kola, Ana, makaka-experience yan in mga pagdalom din kalangitan, paminsan-minsan may mga paguraan. Dahilan po yan, isa. King. Matang ang natatapilipik na localized thunderstorms.
1: Si Bueno sa King.
0: Ana, low pressure area na nasa luwas ka na Philippine Area of Responsibility, nagi na po ini niya. Tropical Depression sa presente makukuha ini 2,130 kilometers east Carn Visayas na 20.40 degrees. Igwa po ini in kusog din paro sa rani sa sentro na 55 kilometers kada oras as in 70 kilometers kada oras ang dangkuros ka ini nagihiro westward sa Kaskas na 15 kilometers kada oras.
1: Siba
0: Marata. Good morning mga early risers, si mga street sweepers, mga miyembros kan Solid Waste Management.
2: Good morning.
0: Sa indo po, gabos na yung unang sa merkado publiko.
2: Good morning.
0: Sa mga iba pa na kaipuan magbangon ng atab, marata.

0: Sa mga para uma mabuhay kamo, mga para sira pirming magpasiguro tanganing da imabugtak sa peligro. Ang programang iniatod sa Edukan Best Kapi 18-1, kasabayan Best Kapi Gold 20-in-1, Best Kapi Green 6-in-1, na Yaman and Best Kapi Black 4-in-1. Gabos with herbal mix, kung kaya apwera sa mahamot na, masiram inumon, igwapo din marairahay na epekto sa lawas kang tabi sa pagkaanga, Best Kapi sa pagkaudto, pwede man, Best Kapi sa pagkahapon, asin, banggi. Manay puping, manay gansing, baloonin do, andin, makataram ka mo. Oy, totoo mananggad. Nasa kulti pa. Siyam asang fried chicken na kakaiba ang siram. Sabayan pa nilibre gravy ang mga aki na kukuram manok utang tilam. Igwapo sa banwaan kan malilipot na guwasyudan din tabako. Igwa malinaw, TV asin syudan liga sa sadakan King Rita.
1: Stay healthy, drink healthy. Nature's Grass, sweetened and sweetened by Nature's Grass. Health drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like proteins and mineral fuel. Your replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration, electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and skin health. Green Barley Grass powder. Every day, 100% organic, 100% pure. Nature's Green Barley, available at all drugstores near you.
2: Bes, huyan kapalan? Marido digdi may dumanon kita. Ha? Nata, masaing ka.
3: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
2: B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
3: Aramo kaya, Bes? Bararato ang mga barakal sa Mercia para sa mga bargain equation wares, plus renopal, pots, dry goods, coffee, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
2: Ay, iyo, bes! Sabi man ng god ni mother, itong mga B2B start ng mga deco, mga pala, madali sa pang kantambakan kang to. Tapla, B2B special na bakong Kino City.
4: Ng turmeric, tumalabas ngayon ang number one at angat sa lahat ng ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw, galog, pinagsama sa umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisong pangkalusugan. Luyan, dirty, ang salabat na angat sa lahat. Available in turmeric ginger tea. Moringa, brew salabat. Mabibili na sa drugs, sa restuyan.

0: nakaka-arrestar sa sarong police officer na naka-assign sa Regional Medical Unit 5 matapos ang matrayumpong entrapment operation na pinagkonduser kan mga otoridad kasuod ma. Basado ini sa ipinagpaluwas na PNP statement unong sa naunang bita ng pangyayari, pinag-aaligar na ang suspitsado naghagad nin 39,000 PA applicants para mas makapasar sa medical examination. Kung sa insa presente, nasa proseso ang PNP vehicle pa nagbamawot makalaog sa PNP. Naglalataw alas 10:45 din pagkaaga kaso at makang ginibukan PNP Ligas Basin Regional Intelligence Unit kan Campo General Simeonola mint operation sa opisina mismo kan Regional Medical Service. Kung sa in, nakuha mismo sa suspitsado ang kabilugan na 39,000 pesos kompuesto ini nin 1,000 tunay asin 38,000 na budol o piking kwarta. Ang suspitsado tubong San Fernando La Unya pangayag kan PNP Bicol padagosan sa indang zero tolerance policy laban sa korupsyon asin gabos na klaseng katarantaduhan.
1: Si Bueno sa
0: pinag-asigurar sa publiko kan PNP padagos ang kaso laban organisasyon na ng kutong nin kwarta sa sarong aplikante sa opisyal na pahayag kan Philippine National Police gigibuhon na igong legal na lakdang as pang-administratibo ino na daing kalangkaw asin posisyon na makakasalbar sa anuman ng bangan. Kon kaya kan PNP na ang pangyayari magod na patanid sa mga kapulisan na mabalong digdaan ang PNP recruitment process o paggamit kan sa indang posisyon sa indang personal na pakinabang. Sigundigi, ang recruitment sa PNP tong pigsusunod ang merit-based na libredo sa anuman na porma nin pagbayad o bako autorisadong intervention. Di naman doon, kan PNP na sindak komitido na pakurunahan ang profesionalismo, integridad asin pagiging bukas sa pagserbisyo publiko.
1: Si Bueno sa King.
0: Dolos na nagkonduser ning post-activity o debriefing ang Albay Public Safety and Emergency Management Simo matapos ang ginibong second quarter nationwide simultaneous earthquake drill in San Casuna. Katuyuan ka na i-evaluar ang pinagkundusir na drill para mas ma-identifikar ang mga kaipuan na pakarayon sa mga masunod na aktibidad. Initanganing mas maging preparado ang mga Albayano in kaso man tunay magkaigwaning aktwal na lino. National News Earth ang pinagigibo quarterly sa Memorandum No. 15 Series of 2026 na ipinagpaluwas ng Disaster Risk Reduction and Management. Kusain, basado sa schedule kan calendar year 2026, quarterly NSED ang third quarter drill ipinagtalaan sa paabot na September 10, 2026 na ang mga eskwelahan nasa interim block na kung kaya dainang mudyanting available. Mantang ang last quarter kaini ipinagtalaan November 5, 2026.
1: Si Bueno sa
0: Panagos man po giraray mga katindog na pag-alboroto kana Bulkan Mayon sa ipinagpaluwas na bulletin kana DOST P-Box. Ngunya na aldaw base sa record alas 12 nin pagkaaga kasod masundo. Alas 12 nin maagaw daw. Panagos ang pagbuganin labas sa may basod na uminabot na sa 3.8 kilometros. Bonga gali, 3.8 metros asin sa nasa 8 kilometros na. Igwang na i-record na volcanic earthquakes kasabay ang sarong volcanic tremor na nagdurar ning 15 minutos mga katindugon. Nasa 300 na rockfall events ang na-i-record man. Agos na nahihiling surang nagbubulos na sangudoy kan Bulkan Mayon na ang sulfuric emission uminabot sa 1,688 tunil kada aldaw mga katindogon asin igwamaning nanutara na 200 mentrong paglangkaw gika krater ang pag-alintoto mga katindogon kan aso sa in an paga sa nina main piga sa sabing an mahiling na puting asugikan sa ngudoy ka ini

0: 0906 o 0970-469-3119.
1: Sini po ang sendong kapitan, ang magparibok, iyon magbayad sa sound system. Sige, hatas kong pinays, anit kong anit.
2: Kulisyeting tampagi, hindi na ang mabarailing. Si May Buda, si Pai, ang forma talagang pwerte.
3: May, Pai. Iya ba, Ana? Marata, marata, marata, marata, badag na! Parada, good morning kay Madam Emma.
2: Talagang maugmahon paharayo.
3: Bulima, diyan sa mga taga San Miguel na
2: mga makusugol, basta makabailis.
3: Mga maugmahon kasuod ma. Happy birthday kay Sir Rolando Cana. Malilipot. Malina High School. Uyugo-yugod mo, Ana. Tagilingan pa sana kami diyan sa may landbang kasuod ma. Ano sir, nakasuldot ka? Sabi ni Sir Dana Bitara. Kay George Senior Castro, Toy Binyas, Manong Ranintison sa mga taga-sugod, Ernesto Mabini Lana, Erlinda Baro Caneo, Wilma Fulyero Clidoro. Siguro nagko ito manong danki ko yan. Pang... Alina Victor, mga taga-barangay Galicia, rapo-rapo. Oy! Kumusta ang lipot-lipot niyan? Kay Ernesto Mabini Lana, shout out diyan sa kasal sa Datag. O sa mga kasalon na anong niya na aldaw. Happy landing. Happy landing ngayon sa lalaki. Isubaye sing. Buwaka nga buwin. Kay Madam Habuda, kay Jeroma, kay Manong Lorito Luna Senior, kay Robilina Silot, watching from Comon, Tabaco City, kay Bueno Che, Shirley Sabinia Binera, oy, kay Idol, Madam Rosie Bulofer, kumusta po, tabi, Madam? Ayos, nag-i-enjoy kan bonus life. Kay Sir Vic na Kariso, kay Sir Doms, nag-birthday kasood ma. Kay Sir Dom sa Baldosa, kay Madam Boy, kay Dol Evelyn Camases, kay Alias Para Uma, Joel Balyeta, kay Madam Balyadulid, sa gabos mga katindugo na retirado, oy mga pensioner.
4: Si Bueno sa
3: programang iniatod sa Edukan Daniel Bakery. Tinapay puwerte na sugberbing mainit sa presyong dati. Makukuha sa likod na party kang Tabaco City Hall. Pagsandiri asin pinamamahalaan ni Madam Gina Nang. Birmingyaon and Barsaga Itiri. Mga masiram na menu sa presyong barato. Pamahawan panguntuhan. Mirindanan pamanggihan sa Barsaga Itiri. Solve ka! Good pa mata nga sinaagahan. Digdi sa sentro kang syudad din Tabasaga Itiri. Pero oras nang nagsisirbi. Danin air condition na inting barber shop in salon. Matapos magpagwapo asin magpagayo. Ninabot din gutom diretso sa Barsaga Itiri. Si Ate Beth Barsaga. Yaon man ang malilipot kakpit kulisiyong. Pagsadiri kan familia Beya. Pinamamahal boy asin Madam Girlie Beya. Makukuha. Arod yan po sa Purukuno. Barangay San Isidro Ilawod. Malibay sa mga parabulang tandaan. Soy-soy ang hackfight sa malilipot kakpit kulisiyong. Kada aldaw na Domingo. An inot sundo 30 anga na marisibining 1,000 pesos na premyo. 31 sundo sa matapos, 500 pesos ang premyo. Alas 6 pasan na, registrate sundo alas 9, ulutan. Alas 9:01, bakbakan. Partner kan misis na habu mapas matambakan labahon darahon sa Adam Lac Laundry Shop. Servisyo sigurado sa presyong kaya mo. An Adam Lac Laundry Shop nagagang teknolohiya kung kayaan mga mo singonindong labang luwas sa makina. Durang baguna, mahamutun pa. We wash, we dry, we fold, no worries, just relax. Makukuha dyan sa Purukuno Poblasyon, Malinaw Albay. Marina, good morning kay Sirnal sa Sinmambing Kalmada. Siyempre sa mga gustong magpagayon ka ng opisina, magpagayon ka ng House of the Rising Sun, iguaning beautification project sa barangay, sa mga eskwilahan, naghahanap ka mo nina dekalidad na pintura sa inkamong maduman. Siyempre sa Tabaco Color Mix Paint Center, gabos na klase din pintura. Da, color na kurso na da, ipatimpla sa Tabaco Color Mix Paint Center. Makukuha, along National Road yan po sa barangay.

0: Fine Tobacco City. Marero, good morning kay Boss Nistor, asin Madam Helen Berwenga. Partner kan King King si Tobacco City Councilor Reader Burse. Iti una appropriation sa sangguni ang panlungsod kan siyudad din Tobacco. Dunay na amigo, kagawad sa pag-asenso.
1: Si Bueno sa King-King!
0: Diretso kita sa Litangalyas kan mga baretang King-King sa Lanulok. Pinag-abierno provincial kanalbay ang propuestong pagdagdag sa pinsyon kan mga pobreng tikoy na mga senior citizens para mas maasigurar na ini masusustiniran sa halawig na panahon. Sigon kay Gobernador Noel Rosal ang gobyerno provincial kasabay ang sangguni ang panlalawigan pinagkukonsiderar ang naunang bita ng lakdang party kan sa indang esporsos na mapakusog as asin pan mga katindugon o maging suisoy ang social protection program para sa mga seniors. Magigirumduman sa presente 500 pesos kada bulan ang ipinagtataokan probinsya kabanga sana sa ipinagtataokan gobyerno nasyonal na 1,000 pesos. Kung sain, igwaan probinsya nin maabot sa 16,660 seniors na pinagtatawanan na kan pensyon sa bilog na probinsya. Dakulang bagay sa mga seniors kung mari ang kabautan na mailang kaugikan sa 500 pesos maisabay na ini sa nasyonal na 1,000 pesos ang pensyon kada bulan.
1: Si Bueno sa
0: formal nang ipinag-turnover kasod ma ang 101 modular shelter units MSUs para sa mga binipisyaryo kana pambansang pabahay para sa Pilipino program 4PH sa Bayanihan Village Transition Housing duman sa Barangay Pakol, Naga City. Prioridad na matawanan kan paharong iyon mga residentes kan Naga, particularmente ang mga kasabay sa marginalized sectors, mga nasuluan, naka-stars, ang peligro asin waterway sa gobyerno lokal. 300 na housing units ang planong ipatugdok sa 2 ektaryang daga na ipinagtagama para sa proyekto. Mientras tanto, Calgilen, magkakaigwanin mga pasilidad sa komunidad, arogan playground, clinic, vegetable garden, as in iba pang common areas para sa mga residentes. Parte ang turnover ceremony kan pagsilibrar kan ika-78 charter anniversary kan syudad ni Naga.
1: Si Bueno sa
0: yan man sa Islam kan Tobacco City, mga katindugon, ang 5 barangay nakatalaan magkaigwaning signature campaign tangani sa naman na hagadon sa gobyerno na magtugdok ning community college sa lugar tangani na maging fasil sa mga kaakian, mga jóvenes na nagmamaot makapagtapos ning kolehiyo na dain ng mga katindugon ning dakulang gastuson. Kaya mahiling po niya to asin sa programang K na K sa tuya man na ipapaabot sa tuyang kongresista ang concern kan mga taga Isla San Miguel. Asin syempre mahapot niya to kung kumusta ang sa indang pagpasiris na kasuod ba para sa Tabak Festival mo na ang aktibidad ginimo dyan sa Isla San Miguel.
1: Si Bueno sa
0: mientras tanto sa mga taga Birak, oy! Kumusta? Nabulos ang tubig. Medyo ang kapigaliasin mga katindugo sa supply ng tubig dyan sa Binduanes.
1: Si Bueno sa
0: taon-taon ang iba pa.
2: Perpetual Health Paramedical College, Subdivision, Barangay Tagaas, Tobacco City, is now open for enrollment for first semester school year 2026-2027. Courses offered for tertiary education, Bachelor of Science in Hospitality Management, Bachelor of Science in Midwifery, Bachelor in Elementary Education, Certificate in Teaching. For incoming college students' requirements, 2 pieces, 2x2 photo picture, white background, PSA birth certificate, grade 12 senior high school card or form 138, good moral character certificate, 1 long white folder. We also offer senior high school. Introducing the 3-term semester for grade 11. Implementing the new curriculum, shortened and reduction of number of school hours and concentrated mode on assessment and evaluation for grade 12. Shall continue and complete the old curriculum for school year 2026-2027. Bring the following requirements. Certificate of grade 10 card. Completion certificate. 2 pieces photo picture. 2x2 white background. PSA birth certificate. Good moral certificate. 1 long white folder. Avail our scholarship for college. Tulong Dunong Program. Gen Priority Course. DSWD. Listahanan. OWA Scholarship. And Test the Scholarship. Enroll now and enjoy the privileges. With fine upon enrollment of grade 11 students.

0: Ngunit paang lang sa anga amoy sa malansang isda. Bako si Andres Bunibaya.
1: Si Bueno sa King.
0: Mauli na ako. Natiwan ko. Mga katindugo, mabalik po ang programang mabalik sa programang K na K. Crisel. Pakalipas dugunin na kaining samuyang wellness is happy nagiromdom. Ikataon, stay put ka sana dyan ha. Tibaan kun may bunay na.
2: Radio News FM. Best news and this is One Radio News FM. One mission. News FM. Tamang balita, tamang informasyon. The best. Natugtugan. All in one.
3: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Tungkol sa kalusugan ng katawan at kaisipapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-award doctor alternative medicine si Dr. M.
4: Hello po mga ka-wellness. Maligayang buhay po sa ating lahat. Programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe. Ha? Siyempre, Best Cafe na lagi nating ipinagmamalaki. Ha? Proud na proud tayo dahil ito po ay original Filipino product na umani ng maraming gawad, ng maraming award bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Kaya kapag ito ang kinakape mo ha, doon sa mga taong nagkakape, mahilig magkape, eh talagang masusulit ang iyong pagkakape kasi sa aroma pa lang, sa lasa pa lang, marerelax ka na, panalo ka na, tanggal na agad ang stress mo ha. Eh lalo na pagdating sa benepisyo ng mga sangkap, ano, yung tulong sa kalusugan. Eh pati yung presyo mga ka-wellness, panalong-panalo ka kasi kahit nagmahalan na po yung ibang mga herbal na kape, ano, eh ang Best Cafe na natili po sa dati niyang presyo, ano, napakaraming taon na po na hindi nagbago ang presyo ng Best Cafe, presyong makatao para sa lahat ng Pilipino, ha. Siyempre, ang Best Cafe, apat na variants po yan. Nandyan yung original blend natin na Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix na ito, ha, 12 taon mahigit na na nangunguna, namamayagpag minamahal ng ating mga kababayan sa dami ng natulungan, ano? Sa dami na nagkagusto po rito sa Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Eh may nilabas pa tayo na lalong matindi, mas lalong pinarami ang sangkap, mas lalong pinasarap, para mas lalo kang makinabang, yan naman ang Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, nandyan din yung paborito ng mga mag-asawa, ha? Maliban kasi sa napakasarap nito as black coffee, yung mga ingredients nito napakalaking tulong lalo sa mga taong nagkakaedad na, eh syempre tulong pa para magbigay ng ekstrang lakas, ekstrang gana, ha, ekstrang init. Alam nyo nang ibig ko sabihin, basta may black, may balak. Yan ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix. At syempre, yung paborito naman ng mga nagpapasexy, nagpapamacho, yung gustong tumunaw ng ekstrang taba sa katawan, ang Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Mix. Syempre, ang Best Cafe, ano po, yan ay aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office, Hi-Fi, available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe with Herbal Mix.
5: Gandang araw. Ako si Lola, certified Best Cafe user. Dati na ako at ilang araw lang naging okay na ako. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kaya, yung sa akin ang Herbal Cafe. Kaya araw, inom ng best. Ang masasabi ko, the best talaga. Ang best.
2: Dito na Best na Cafe. Mura na. Healthy pa. Best in one coffee with Herbal Mix. A best organic herbal coffee brand by the Ford Business Excellence and Organic Herbal Coffee Mix by the National Customers' Choice Annual.
4: Mga ka-wellness, sa puntong ito ay bibigyan ko mga karagdagan at updated na kaalaman kung gaano po kalaki pong epekto ng paggamit, ano, yung sobrang paggamit ng yung epekto sa isipan, ano, bata, matanda, mga ka-wellness, okay? Kaya huwag kayong lulubay, huwag kayong aalis sa program. Pero bago ko talakayin yan, mga ka-wellness, ha, bago nyo tutukan yung pagtalakay ko, syempre, isang negatibong effect lang na po natin ay sa mata. Ano po, mga ka-wellness, talagang magdudutibong epekto sa mata, lalo na kung masyadong bata pa ay nasa gadgets.

0: Meron tayong mga produkto na tulong para sa pag-aalaga po ng ating mga mata. Siyempre, doon sa mga medyo may edad na, no, yung hindi na po teenagers, uminom one capsule a day ng Best Caps supplement minerals nito, tulong sa ating kalusugan, ating mga mata, maalagaan ang magandang kalusugan at kondisyon ng mata, ha? Best Caps Minerals Food Supplement. At naman, malaking tulong ng Best Juice 10-in-1 Plus 1. Ang cup nito na purong katay at prutas, napakaganda sa kalusugan ng mga bata, actually mga matanda, no? Pero isang tulong, magandang resulta sa mata ng tao, okay? Kaya Juice Brand 10, pili ng boards bilang juice. Ipit ang isang litro pack na, pamilya 8 pesos lang, mga ka-wellness.
1: Ikaw ba ay sakitin? Malamang, ikaw ay may mineral deficiency. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o minsi ang pinarami daman. Paling sa sakit, kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Caps Supplement ng mga purong ng magnesium, manganese, iron, copper, chrome, silica, potassium, and zinc. Best Caps Mineral Foods under control at ng Food and Drug Administration. Kaya napakasay. Bibili sa mga butikas sa inyong lugara.
2: Heto, ang isang Best Juice 10-in-1 Plus Pouch ay isang masustansya at masarap para sa...
3: Ako po si Albert Catanyag, your agent. Every shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best break time upang kumain. Kumain ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit. Kaya sa mga gulay na ingredients, namus, masakatas, dalandan at guyabano. Ang ice stevia kay healthy nito.
2: 10-in-1 Plus, more than rewards for business excellence as the best herbal juice drink Philippines.
0: All right, eto na yung pagtalakay po natin. Ano, gano'n ba karami ang negatibong epekto ng sobrang paggamit ng cellphones man, computers or tablets, lalo na po sa mga masyadong bata pa ay nagsisimula din, ano, sa mga gadgets na yan. Una, banggit ko nga kanina yung vision problem. Dahil yung grabing pagtingin o pagtutok sa mga oras, nagdudulot po yan. Good. Puyo, ano, mata po natin, ano po. Tapos, later on, nearsighted na lang, malingin nila. Pero sa malayo, blurred na o malabo. Mga, and syempre, hindi kapag gumagamit ka ng gadget, medyo nakayuko ka, ano. Kumbaga, yung position mo ay hindi maganda, magkukos po nakit ng leeg, ng balikat, tsaka ng likod. Yung mga tao ngayon, lagi nagre-reklamo na ang sakit ng leeg, ang sakit ng balikod ko. Mga ka-wellness, halos lahat kasi noon, gumagadget. Kung natin alam, yan ang isa sa pangan ng pananakit ng leeg, balikat, at ng likod. Ano? Maging yung tiyatawag thumb, ano po, yung ating hinlalak. Mararamdaman nyo, lagi sumasak, namamanhid, ano, mga ka-wellness, akala nyo kung ano-ano lang, ayun pala, yung kapipindot po yan ng mga ka-wellness. At gaya ng lay kong binabanggit, yung pagtingin po sa gadget, sa cellphone, sa tablet, halimbawa po mga ka-wellness, yan po ay nag-i-interfere sa melatonin production. Kaya mas mahirap makatulong nakatutok sa cellphone, sa mga gadgets. Nakatulong si cellphone, gadgets nila, pero nagigising din silang paulit-ulit sa buong magdamag, mga ka-wellness. Yan ang pangunahing dahilan, yung grabing pagtutok, ano po, dyan sa mga cellphones, mga ka-wellness, ay kontrolin ang paggamit ng gadgets, lalo na sa mga masyadong bata kasi makakasanayan po nila eh. Hanggang bandang huli, addict na po sila dyan, hindi nyo na po basta-basta mapan, ano po, mga ka-wellness. O marami pang kaalaman na sa aking pagbabalik, mga ka-wellness.
4: Dati, ang ng skin ko, kaya siguwawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko nang sinubukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang magiging oily ng face ko, skin ko ang itsura ko. Ako nga po Fit Tutane, certified happy user ng Era Charcoal Soap.
5: Era Charcoal Soap, cleansing, flattening, enriched with activated charcoal. Era Charcoal Soap, revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: O kaya yung ibang nekto ng mga gadgets, na is kong muling inyo ang Dr. M's Amazing Tea. Nagsasangkap po ito ng luya, turmeric at stevia, ang isang tibag timplado na masarap na isasawsaw nyo na lang sa isang tasang mainit na tubig. Ang mga sangkap nito, mga ka-wellness, sa pag-alis, ano, pagpuksa ng mga pananakit, pamamaga ng katawan, na maari nga pong yung nagdudulot dyan ay sobrang paggamit ng gadgets. Tulong din ito para gumanda ang blood circulation. Ang tulog mo, makontra yung negatibong epekto ng sobrang paggamit ng gadgets. Ang Dr. MC, ha, napili ng Golden Globe Awards bilang the most trusted brand. Pinaka-pinagkakatiwala ang tatak pagdating sa herbal na tsaa.
6: here's the newest tea for everybody. It's

0: it's Dr. M's Amazing Tea.
1: Dr. M's Amazing Tea.
0: With the finest and healthiest tea drinks like ginger and stevia leaves, extract patchouli taste, high in nutrients.
1: Dr. M's Amazing Tea.
0: A health for Eska, mag Dr. M's Amazing. Masak relax Dr. M's Amazing Tea nuts, muscle fitness, and helps your cancer problems. And liberty leads to health benefit.
1: Dr. M's Tea.
0: Maka nationwide.
2: Tuloy po akin, ano, mga ka-wellness o yung pagkakaroon ng sobrang timbang, pagiging overweight at obese ay pwedeng magmula din yan sa gadgets. Mga bata, syempre, nakatutok na lamang sa gadgets, nakaupo na lang, masyadong physical activity. Kaya naman yung mga nagiging masakit, nakakapaglaro ng physical games, tutok na lamang sa mga ka-wellness. Maging sa mga matanchise, kasi yung panahon na po sa gadgets. Pero maliban dyan, yung mood disorders, yung pasyadong matagal po ang mga gawel, yun sa mga pagiging diet, pre-mood swings na tinatawag, yung pabago-bago na mood, lalo na po sa mga bata. Minsan masiyahin, minsan mainisin, minsan malulungkutin, ano, minsan nangihina at walang ganang kumilos. Ha? Tsaka syempre, yun and focus, ano, yung mga paro, mga gaming apps, yung mga reward loops sa social media, ay nagko-cause po yan ng hyper-aroused brain. Ibig sabihin na sa short spans na kinakailag-aaral sila, naiin gusto nila adong hyper-aroused nila dahil nasasana ang mga, ano po, mga ka-wellness. Masyadong ang taong na jets kukulong sa mga kwarto, kinakapo, kaya nag-release sa pakiramdam nila, lagi silang, so wala silang masyadong kaibigan, nadidecline yung social skills nila, naku, eh lalaki po silang, ano, yung lagi na lang pong malungkutin, ano, parang pakiramdam nila, mabalungkot, mabuhay, mga kawala silang masyadong kinakausap.
3: Ako, si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na, unti-unting naglalagas at aking buhok. Kaya noong sinagest sa akin ng aking kaibigan, itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga, unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
4: Era natural organic shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken, and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Ira Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: Okay, mga ka-wellness, ha? O ito pa, karagdagang mga negatibong epekto, yung developmental delays. Ayon sa mga pag-aaral, yung sobrang paggamit ng gadgets, lalo sa sobrang mga bata, ano, ay lumalaki sila na medyo mahina yung kanilang ano, memorya, yung kanilang talino ay humihina, yung paggamit ng mga language, mga ka-wellness, yung iba hindi na nga marunong eh, maging yung emotional development na di-delay. At yung mga issues, mga ano, minsan masyadong nagiging aggressive, minsan masyadong nagiging pikunin, magagalitin, kasi yun na po yung nagiging influence ng mga gadgets sa mga bata. Kaya mga ka-wellness, sa kontrolin ang paggamit ng gadgets, maging matanda, lalo na po magbitam ng sang oras ng tanggap. Salamat gayam ating lahat.
5: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Abangan ang mga susunod na programa ng Wellness is Happiness.
6: You're listening to One Radio
7: News FM.
8: Tindugo na sa buong Bicolandia.
9: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the city of Trullo. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. Present reservations, please contact 0907-637-6946. Or you can drop us a message at our Vince Hometel. Hurry, book now. We are excited to accommodate you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
10: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
12: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
11: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
12: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
11: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
12: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
10: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
13: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
14: Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang Power Committee.
15: Trade and Industry, angatan negosyo,

minutos na makalipas po ang alas 6. Diyos maray na aga sa sindugabos mga katindugon. Welcome digdi sa saro na naman na present programang K na K Crisel sa Kongreso. Sarong programang tuyong pinagdisenyo para po sa mga taga Premier Distrito sa serbisyong pinahim, serbisyong may puso. Kaya mga katindugon, magsabay, makiara, magpartisipa K na K, Crisel sa Kongreso. Alas ay sundo, alas 7 nin pagkaga, kada aldaw na Biyernes, digdi sana sa 91.3 News FM, tindugo na! Sa pangalan ni Manong Manny, sa pangalan po ni Dugabos na panagos nagtitiwala, digdi sa 91.3 News FM, tindugo na! Siyempre mga katindugon, kasabay niya to si Manong Manny ang sa indong regular na nakakaiba ng digdi si Congresswoman Crisel Burhan. Ako po si Bueno. Kamusta ang mga taga Banuaan in TV? Mga taga Malinaw, mga Dintabak, mga taga Malilipo, taga Bakakay, mga taga Santo Domingo, Isla Cagraray, Isla San Miguel, Marata. Mga katindugon niya tong opisyalis kan barangay. Sa mga igwaning birthday kay Gawad Larises dyan sa San Bernardo. Good morning! Sa mga katindugon niya tong ya unangon niyan, busy na mga katindugon mag-ipos-ipo sa pag-atindir kan sa indang kaipuhan na tapuson kunya na aldaw na Biyernes pet sa 19 na po kla na Hunyo device. Kumustaan sa tuya mga kababayan na yaon dyan sa mga bulod na parte. Padagos mga katindugon na naghihigos tangani na makapag-producer nin mga produktong agrikultural. Padagos na makapag-producer kan pigpapakaon sa satuya digdi sa mainland. Good morning! Out pa man lugod na dai maghiraan sa indong pagtubod na kapag ka naghigos sigurado mababawasan ang satuyang pagtiyos. Alagad ko na mauyam na kita asin kita maghinugak Manong Manny as Peter ang sigurado kita magkakatirigbak. Ay, kumusta ang mga yaon sa merkado publiko? Presyo kansira mga katindugon dahil nagbababa ano ha? Mala ka nakalihis na Martes. Naglangkaw na, na naman ngayon buwin sa produktong petrolyo. Kaya day nanggad ki magiginibo, iyo po, nasasabutan man ka na gabos, na kamurugtakan ngunyan, na talagang dakul po ang nakakamati nin kapigaduhan. And lalong-lalo na si mga pobring tiko, yaya ba, ana? Sabi ko na nga ni, kundi kita maghigos, iyuman sanaan pinakakapital niya to. Kunigwa dyan ki mga lugaris pa sa igudan, kasi tuya mga hasan, magtanom-tanom kita, tangani na, dahil na lamang, kaipuan pang magbakal din mga

Bagulayon. Dahil baling itong bagas, magbakal, basta itong mga gulayon na pwede nang patalubuon dyan sa mga igudan kan sa tuyang mga House of the Rising Sun. Gibuhon po niya. Kung bako, magdangog kita duman sa mga yaon dyan. Agriculture office na pwede man na urban gardening ang sa tuyang i-adaptar. Sa paso, mga nagkikitay-kitay dyan sa party kan sa tuyang mga House of the Rising Sun. Okay na iyan. Tante, igwa kita nin produkto. Bantang nagahalat kita sa satunyang partner kay Madam First District Congresswoman Crisel Borsilagman. Mga katindugo na i-acknowledge mo na niya to ang satunyang mga nakatutok na angon niya na pagkaaga kay Madam Crisanta Belenso. Pabati nin happy birthday kay Nicole Belenso. Kay Madam Edin Biron, Marina, good morning. Kong Crisilagman. Blessed Friday sa Gabosa. Josephine Bicky, Nora Calio, kay Manong Jean Abrera Christian, Kevin Binalya Buban, Jael Birano. Siyempre sa mga paraantabay niya itong senior citizens, kumusta? Ana sa tuyang probinsya na giipos-ipos man mga katindugo na baad lamang magkaigwa pa sindaning kuyan mapagkukuanan tangani na iparihas na ang pensyon kan mga nakukua kan gabos na mga senior citizen na kwalipikado taang binipisyaryo kan national 1,000 ang kada bulan sa probinsya 500 pasagkod sa mga oras na ini pero pigaadala na po iyan. And out, mapahit iyan kan sa tuyang mga opisyalis dyan sa probinsya Canalbaye. Sa Panginoon, siyempre kan sa tuyang gobernador. Yeah? And si mga nagre-receive kan social pension gikan sa DSW. Ang schedule dyan sa malilipot, kundi ako napapasala, tanagpasirin dyan si si Madam Tris Maria. Basta Sabado ito, dahil kulang aram ko next Saturday yata, 27 pa. Pay out, di 1,000, di 6,000 ito. Sa Indo, ano ha? So sa national po ito, so DSW ito. Sa probinsya 500 di times 6 that is 3,000 pesos yan. So sige out pamandugod na ang gabus na ini ma-appreciate kan sa tuyang mga senior citizen na ang gobyerno naghihingowa na matawan din ayuda although sadit po yan maski puro paano nakulang tabang naman na para manong mani sa maintenance. Ang maintenance binig din ni manong mani pag inom kan pig blend na kombinasyon kan apple green, ampalaya, celery, tapos cucumber. O iyo po yan ang samuyang pig. Pero siyempre, dahil may man nasusuy-suy mga katindugon ta, kulang man baya kami kikwarta. Kung iwasan sa kanakakabakal kikombinasyon, ano man ang mami. Gari ngayon buhay nagpapaherd ka. Malay mo man ang God. Malay ko, malay nyo. Igwa man ang God dyan ki regular magang nagsusupply sa muna ki green apple, ampasi, tapos cucumber. Dahil na lamang kami magproblema. Tapos urual daw kami pagkaaga. Manay Marian Borilla Vilches, good morning. Kay Rizal de Estrella, maray na agaman. Kay Alan Discalzota, sa mga taga puro 4 kan marirok. Kumusta man po ang sa indong kaagahon? Si Romnick Barbero 3 TV niya o naman si Christian Masinas. Kay Jason,

0: Baniko, maray na pagkaanga. Magayon po sana ang ipakuntis po ninda pag okasyon piyesta kan Tabaco. Kada harong dapat magpagayon kan sa Indang Garden pananom para mainganyar ang bawat kaharungan na magtanong buda maglinig kan kapalibutan. Maray man na suggestion ano ha? Na kada harong bako itong itong kada harong dapat igwang yaki limbawa ang pahit niya to sa urban gardening puro sa na nakabitin mga 200 na nakabitin na kunyan bote sa mga ganyan ginamit sa mga soft drinks di yun na iyan ang gamiton sanggatos niya kainis so sarong litro o kung bako 1.5 o di yun iyan ang tanuman o sige bahala na ka mo magdisenyo ang magana pero ngayon buhay nang itatao mo kung na ma-premium ka sangribo sa nabuhin sangribo pang palakpakan sa kay Kongs Diaz Canyon, kay Silver Mas Bornilla, asin sa iba pa. Di buin an mga marina bareta. Makumusta nga ni kita kay Madam Congressman. Siyempre, inutun ta so ipinagpaapod na special session kan Miyerkules, pizza disi- mga katindogon na maka-updates lamang kita. Sa Senado, nahiling na. Naginang 13 sa grupo ni Senador Win Gatalian, kaya naginaining presidente kan Senado. Sa House of Representatives, ano si mga tinutukan na lakdang na importante pigbubusol kan Palacio Malacanang para po sa pakinabang niya itong mga Filipino. Kaya, di saro yan. Pandua, aramon niya to kay Madam Congressman kasi nagpasiring siya duman sa isla eh. Si dati bagang La Isla de Amor sa pantab di ginibo ang aktibidad kaso udma dyan sa Isla San Miguel yaon dyan si nagkapirang mga departamento kana City Hall tangani na magtauning serbisyo sa saindo. Aya? Pero so iba man siyempre koleksyon man koleksyon man si iba. Maraming good morning kay Aliping sa gigilin. Perming nakatutok. Shout out sa parasilo kan na gamadya na perming out of duty ta na mamaransiwal na ana kinakban na mamarinsiwal na palandyan sa tinamputabi Aliping sa gigilin ang mga kinakban kan dugso. Adugso. Gamadya. Mga ayam, pagdagit, gamadya. Pagka ikos, kugakos. tapos na nagwawara irak dyan sa tinampo, itong kusmod, mga katindogon. Di sige, marina good morning kay Madam Abby Cabrilla Bien. Di siyempre, ang mga bagay-bagay, makakuha kita ki-update sa tuyang kongresista mga katindogon. So yaon na po ang sa tuyang mahigos asin mabuot. Siyempre panago sa naman tinido ang gayon si First District Congresswoman Criselle Borsilagman. Madam, good morning!
1: Manny, gari, belated happy birthday.
0: Po, ma'am, 70 years old na si Manong Manny.
1: Wow! 70.
0: Oy,
1: so, tapos po, sa bilog na primer tinaal daw po.
0: Di, mainot na po na kami duman sa special session nindo sa Kongreso. Ano man lamang, tabi, ma'am, ana pigtutukan nindo kan June 17, 2026.
1: Actually, para sa kuya po, the special session talaga na sarong paagi para mag-convene man ang Senado. Dahil sa samuyang rules baga po, and nasa Constitution, sa tuya po na duwang kamara, ang House of Representatives ay sinasatuya pong Senado, pag nag-adjourn siya at nagpa-apod ki special session

0: Sabay man po si Dapo kay Punghan, magkaigwaki session, as in sabay man po si Dapo na ma-adjoin.
1: I see.
0: Dahil po siya po pwede na separado na magkaigwaki, separate siya. Kasi kung, kung ano ang mga pigatutukoy naman sa special session, dapat both houses ang ma-act naman. Honestly, ako po dahil ko sa surat pag ni Presidente, tapos ikaw siyang mga pigahagad ng mga
1: measures.
0: Kada club ka mga measures na ito, pasado mina sa
1: tapos na sa Indo eh. Nahiling ko tapos na ito sa Indo eh.
0: Yes, Sir Buen. So, ang mahusad na duman ay so pag submit kang Commission on Appointments, tapos kang CA, kang sa edang approval sa promotion kang mga nagkapirang position, particularly po itong mga sa militar.
1: Sa militar.
0: Yes. So may pa po mag-convene as in matapos. So, Commission on Appointments, at magbalik ang mga delegado me for the CA to the CA to both houses para po ma-present sa camera sa in plenary so decision, which is alam na naman na to promotions.
1: And generally sa assessment po niya to naging produktibo man itong special session, ma'am.
0: Ang pinaka-produktibo duman is nakapag-convene ang Senado and they were able to elect their Senate President.
1: Ayan, naging legitimate ang pagiging presidente.
0: Hindi na makalegitimacy. Kasi para sa kuya, legitimate man sa nangyari na election yung that because of the quorum issue. Para sa kuya, enough to for a Senate President itong nangyari kang nainot pa
1: June 3
0: before we adjourn.
1: Apo, June 3.
0: But, yes, the fact that they re-elect kasi OIC capacity lang siya, di ba?
1: Apo,
0: OIC. Okay. So, ngunyan, nagkaigwa na talaga kitunay. With a vote of,
1: 13. Nagno.
0: So Sir Buen, sa ko, it is more of the action of the Senate na kaibuhan na manghaw.
1: And mahaputa ka lang nungod sa upgrading kan o institutionalization kan na ahiks. Anong gustong sabihin na masalangkaw ang tinaonindong pundo digdi o mas mahiwas na itong assistance to individual in crisis situation? Kasi saro ito sa mga nahiling kong dapat tinutukan doon sa special session, nagariginibo na nindo sa House of Representatives.
0: Tapos na kami doon. Dahil pasarmi na iyan na sa AX. Ang AX magasukat very loose. Nasisay talaga ang pwede mag-avail, how often pwede mag-avail, nasisay dapat ang ma-recommend, lalo-lalo na kung sa mga paano inagamitin as a guarantee, mga araw kayaan. So, pig-clarify sa na po, so, mas klarado na ngun yan kung paano inigagamitin.
1: Health workers.
0: Health workers. Tapos naman iyan sa Kongreso. So, kadaklan ka mga nahiling ta sa TV na doon sa Florado, mga pasado may na po iyan ang measures sa lower house.
1: And sa Rodig, di sa dati mo ng practice sa Ciudad Cantabaco, itong sa mga child development worker, di baga sa to, maski puro paano, grabe ang sa to yung pagtutok, nag-construct kita ki mga child development center, and then pigatawan ta niya to ning arman ang mga child development. Ngunyan na, igwana sinda ki sa proposal, igwana sindang ma-receive na talagang para sa inda. Tabi, Madam Congressman.
0: Ang sarong issue maski nasa LGU pa ako, grabe po ang training. Kasi tuya po ng mga health workers plus daycare workers. na pero

0: subject syempre ang appointment tinda sa gusto sir Bwed pag-appoint pag-irari pagkasinda kang ano kang barangay captain.
1: I see.
0: Oo. Ang gusto ta ma-professionalize na siya.
1: I see.
0: Dahil bako tapos siya political na marhay na posisyon. So may mga amendments kita na mangyayari sa local government code dahil sa pagpasar kang batas na magiging na nga ni Isinda na a source of funds na di makakayanan kang barangay ang pagpasweldo sa Inda.
1: So national na.
0: Professional. Actually, hindi si national. Yun ang sana natin gusto magawing national. Kasi ipapasa na naman siya sa mga local governments.
1: Sa LGU na.
0: Hindi naman lahat ng mga local governments ay
1: may capacity.
0: May capacity, no? Lalo-lalo na kung ang sweldo ninda would be
1: based duman sa minimum
0: so standard,
1: wage.
0: Standard.
1: Ay, kung ni standard, black na iyan.
0: Exactly. So, iyan po ang mga issues dyan. Pero po ang importansya niya. Ngunyan nga ni, baga kay pig-require na inaiguanasin ng NC national
1: certificate.
0: Oo. Ang TESDA nag-offer na kay mga courses for child development workers. So hindi na talaga siya bako na siya so arrogant dati maganda mas
1: so willing
0: tatao so magbasa buda magsurat pwedeng makaturo na sa daycare so iguan ng mga qualifications ID and may mga standards na kaipuhan ma-meet
1: so piga pa-professionalize naman palan ang child development workers po niya to pero ang pinakamagayon igwa na po kay mga laknang na aprobado na sa House of Representatives and then sinado naman lang ang ma-action. Pero nagtutubod kita na positibo ang magiging action in the tabi, Madam Congressman.
0: Yes, mga manggayon lang po yun yung mga bills na ini. O, kaya nga yun na ipasalta sa lower house.
1: Okay.
0: So, nasa Senado na po ngayon ang bola.
1: So, okay, digdi naman kita. Kumusta man ang pagpasiring mo sa La Isla de Amor Kasun ma, tabi, Madam Congressman?
0: Arabo, magayunan ang panahon. Magayunan si Mayon. Tanagbalyo kami pasiring sa San Miguel Island mga pasado alas 5. So mahiling mo talaga na very clear eyes and mahiling mo si Mayon. So activities full packed. So one whole day activity. Pero naka-attend lang po ako kay itong afternoon activities na. So pag-abot mi duman sa Port of Rawis, nagpuo na po sa tuyang duwang mini beauty pageants. Saro po para sa mga kababaihan, gariray na ng
1: isla.
0: Pero para sa babae, female beauty competition and para sa mga the LGBT, particularly mga gays.
1: Gay
0: pageant. So enjoy yun man, ta simplihon man sana po like pira sila silang kandidata, anum na kandidata, walong kandidata pageant. Mas pahili po talaga ang effort man. Ang nahiling kong value kaini po Sir Buen dahil nga ni cost cutting talaga. No? Aminado man ang LGU Tabaco na talagang dinesisyon na ninda not to scrap the festival altogether unlike in Magayon Festival they scrapped it, di ba?
1: Yes, po.
0: Sa Tabaco, let's make it simple. Let's make it more local. So local talents na itong sa indang mga pageant, dati baga pageant, invited regional, regional ang mga participants, ang mga kandidato. Ini kabos-kabos taga-isla sana.
1: Okay.
0: So it gave them a chance to also
1: to shine.
0: take center stage. So magayunan man sa nangyari. Actually, congratulations sa mga organizers, particularly sa tourism office, and of course, sa support ni Mayor Ray. Pero sa hiling ko ang talagang nag-maniobra kang gabos na ini. Syempre si Vice Mayor Glenda. Gamay na gamay niya. And aminado man si Mayor Ray sa message niya na talagang pinabuelo niya si Vice Mayor Glenda. Taaram niya iniman ang sa iyang
1: expertise.
0: Yes. So, magayon naman sa fire.

0: works to play. So ang nangyari po, may tulong kare opening kang tabak festival. Nagpuod ini kang nakaagi na 15
1: sa Upland.
0: No? So nakaigwaman naman na kimini gay competition, tapos nakaigwaki boodle fight. So community
1: fiesta sa barangay.
0: Ito, yes, ito ang nahiling ko naman. So community spirit, tapos so pride, so mga luto man plan, mga nilanggang, tapos luto man nila duman sa isla, puro mga seafood. So talagang nagkaigwaki chance na mga imported mga ideya ang malaog o imported na mga performers ang malaog. Kundi kita-kita.
1: Local talaga.
0: So luto ta, yes, na localized. So okay ako duman, okay yun ako duman. So mga performers, syempre sa mga homegrown man, okay? So mga taga-digdiman sa nasa to. So ma'am,
1: gari ugmahong ka mang kidiwata, de.
0: Matibayon man. Matibayon man talaga. And ako naman siya followers talaga. Daman sa Upland. So basically, ang hihiling ko, taiman ka ipuhan na maging magarbo o magasto. Ang pinaka-essential na ingredient is harong festival, So tawo. Na magkasararo sinda na magkaigwaki kaugmahan dahil nga ni sinda saro ang objective. No? Maibandila man so sa indang kultura, maipaasabot ang sa indang istorya, o bakit na magkakairiba. So, congratulations, LGU Tabaco.
1: Okay, so nagpasiring ka sa isla, saro sa mainit na pigahagad kan limang barangay dyan, maski na nga ni si Reverend Father Agustin Dato kan Saint Michael the Archangel Paris gari may ano signature campaign sinda manungod sa talagang magtugdok ning community college sa isla sa Indo tabi Madam Congressman kaiyan duman kanya ongka pero dati nagkaigwa na kita ki diskusyon kaiyan and ang sa imong plano diyan sa isla gari technical book school ang gusto. Anong kumusta ang sa tuyang consultation tabi Madam Congressman?
0: Bupo ng consultation. Yan nga ni ang kaipuhan talaga magkaigwa kay feasibility study dahil guhururo na siring kaini. Of course, magayon na may access ang isla. Na sabi ko nga ni Duman Kayob, Kasubanggi, iba kitang land banking dyan. Iba kitang mga lote dyan na nabakal na pwede mananggad na maging site para sa community college. Pero ang importanteng marhay, hilingo ng mga datos o saro na datos sa hiling ko is buya pa talaga ka mga estudyante. Takong magurang, ay gustuhon ka mga magurang.
1: Opo.
0: Diba? Nagyawon sa na dyan ng mga akid eh, na mamamasahe, haranina sa na siya, pwede mag-uli-ulian sa na, dahil na kayo pwede mag-dorm, mga araw ka yan. Ano mga courses ang i-offer ta? So kay Puhan, syempre, bisa di rin man na niche ang Tabaco City. So, kaponiningon man of the community colleges near Tabaco, okay? And iba pang colleges, yeah, what percentage ang taga-Tabaco? Like for instance, San Jose Community
1: San Jose,
0: College.
1: Apo.
0: Okay. Kumusta man? Because sabi po rapirmi sa kuya na more than 50%
1: taga-tabako.
0: Ng mga estudyante dyan ay taga-Tabaco. Of that number, pirado ang mga taga-isla.
1: Taga-isla, opo, tama.
0: Mga siring ka yan. So we need a strategic plan siyempre kayo magkasararo ang sangkunian. It's going to be initiated by the local government unit.
1: Yes po, madam.
0: Kaya na suporta kang sa kuyang office na the district representative pero sa hiling ko makutuman sa mga
1: siguro sa building station kan build
0: ganyan na lang ang sa akin
1: pero para sa mga operational expert may ang LG sabi madam
0: to be under the LGU going to be under CHED unlike if Polytechnic University siya okay Polytechnic University then that will be under the GAA may pondo iyan course through after CHED one of the schools, ng mga SOOCs, no? State universities

0: and colleges. Colleges.
1: Oo. Di ba dati nagkaigwa na kamong consultation, nagpasiring na kamo sa CHED? Manood dyan tabi, madam?
0: Consulting CHED, I mean.
1: I see.
0: But not consulting the people of kung talagang sa'yo nila gusto, ano mga gusto nila courses, pero ang mga prospective enrollees.
1: Oo. Kasi sasabay iyan duman sa feasibility study. Alibo, binuksan niya school year. Sa irisayan mga estudyante ta. Di ba?
0: Yes. Opo. Medyo na naudlot nga nilang sa Samuya na pagbisita community college. Nakaschedule po kami kanakaaging 17.
1: Pioneer graduate ako duman.
0: sa in.
1: Ligaw Community College. Pioneer graduate ako kan? Opo.
0: Alat ko na, Sir Buen. Kasuarin pa na-establish ang Ligaw Community College.
1: 1997 po, ma'am.
0: Tama,
1: 97.
0: Bago pa siya.
1: Dahil 1993 pala siya. 1993 po, ma'am.
0: Aloy na pala. Okay.
1: 93.
0: Okay. Ano kinuamod naman na course, Sir Buen?
1: Education.
0: Iyon man ang gadget, Buen.
1: Ito po. Education.
0: So, ini Sir Buen, may mabisita kami. Ta, sa CHED, naghagad kami ki mga schools, community colleges, na haranisan na digdi sa tuyang area, na pwede ming mabisita to benchmark.
1: Opo.
0: Okay. Actually, hindi naman benchmarking kasi wala pa naman kami talaga. Just to see kung ano ang sa indang operation. And the Ligaw Community College was the one highly recommended by CHED.
1: Kasi nga, kami po, nag-start kami sa Ligaw National High School. Pero this time, igwa na siyang separate na site na kulaon pati. Ang yaon dyan sa Santa Cruz. Ngunyan, tabi, Madam Congressman.
0: Okay. So, supposedly, we were going to be there 1 o'clock last Wednesday. Eh, nagpa-upload nga ni Book Special Session. Kaya, nagsabi ako na i-reset me na sa appointment. I'm glad that we are talking about this. Ta, ikaw palang graduate kang Ligaw Community College. And pioneer graduate pa to that.
1: Opo.
0: Okay. Sige. Ito ang mga pigihiriling mi po na posibilidad. Si Yob and I think Mikaeli ba siya? I'm not sure kung si Rainier sa Appropriations Committee. Para mahiling kung paano sila nagpuon. No? Ay puhan ba magpuon na may eskwelahan go na? Or po pwede na nadaitak? Pati mamagaan San Jose. San Jose Community College.
1: Sa San Jose man. San Jose National High School.
0: Ayun.
1: Opo. Parehas man kan Ligaw sa Ligaw National High School actually. Pero night shift kami. Nagpapuon kaming alas 5, sundo alas 8 ninbanggi kay ito. Pero ganyan dahil
0: na. Yan ang mga pag-aadalan po ng LGU Tabaco.
1: Iyo po. Tadyan sa isla, ikaw ang existing na high school dyan. O kung pwede mo nang gamito.
0: High school ta dyan. Hacienda, National High School, and Visita National High School.
1: Dahil kulang aram mo nyan kung requirements ka na Commission on Higher Education.
0: Maligtay National High School pala.
1: Opo. Medyo narakulang school man yan na siguro pwedeng mag-accommodate. Kuning kaso man, basta mapunan lang ang pinaka-importante dyan and ma-identify anong mga courses ang tutugutan kan CHED. Kasi ang kung may aro kayo ni Arani, ang Liga San Jose Community College, kung ano ang mga courses dyan, pwedeng din naman i-offer dyan sa plano tang itugdok sa isla. Tabi, madam.
0: Pero kadakalan, Sir Buen, kamangan kasubang kimans kasabang giginibo man Surokyao parangal, no?
1: Apa.
0: Sa mga nagkapasar sa mga board examinations and the bar examinations. And kadaklan ka mga passers naman na tinauan ki pagpaparangal sa isla, mga education graduates. So, mukhang masulong ang education na course.
1: Pero...
0: So, titingnan natin kung kung merong mga hindi makakapasok sabi tangali baga kay pa may niche man pero hiling mo tama syempre ang demand.
1: Pero kung ako sana dapat magkaigwa muna kay moratorium ang education courses digdi sa
0: kagrabi
1: ang applicants. Alimbawa digdi sa Albay sa natabi madali.

0: Ang itinauman sa nang allocation sa Muya, 200 plus. Ang applicants, sobra sa City Mail ng mga para Jesus. Tukdo.
1: Yan nga niya ang
0: grabe
1: problema.
0: Ang
1: tama
0: disparity.
1: Tama ka po, Sir Buen.
0: Opo.
1: O, day ng ano, kay Po Hansum, apot kay yan po, education and industry or education and may pagkururon. Ano daw sa nangyari sa EDCOM report?
0: No? Day kong update ka ito, tabi, madam.
1: Oo. Nakul sinampiga-adapt sa EDCOM.
0: Mm-hmm. Pero ang importante tabi, madam, yaon ang satunyang suporta duman sa pangapuda ninda, pero dapat mag-agi talaga sa hararom na pag-aadal ng aning maging establish kung sakaling makapagpuon man ang community college dyan po sa Isla San Miguel. Tabi, Madam Congressman.
1: Yes. Pupunan na po iyan ni Yob, mm-hmm. Councilor Yob, siya po ang in charge sa
0: education. Good morning,
1: education.
0: Councilor. Grabe, aktibuhon man ining lalaking ini.
1: Actually, baka umahon. Tapag nakahuron ko si Glenda, sabi niya, Mads, grabe kahigos ka sa kuyang mga pag-iriba sa konseho. Mm-hmm. Si Rinir, matibahay yun pag manihar kang, kang floor, takulo ng mga bills to be taken up. Mm-hmm. Talagang kabos active. No? Mm-hmm. And umahon man po ako dahil ang ibig sabihon, tama sa mga
0: pinili.
1: Yes, Sir Buet.
0: Okay.
1: So, naumaman ako na nagkairibahan ko na naman sa dati ko mga pag-iriba.
0: Mm-hmm.
1: Dahil mga update-update man kung ano mga nangyayari man digdi sa siyudad Cantapaco.
0: Mm-hmm.
1: And so far, kari nga, ang kaipuhan man sinasabi ko nga ni so water, sa isla, talking about the island, no?
0: Mm-hmm.
1: Sabi ko, ano, tutukan mo daw sa water desalination project na hasyenda. Diba? At pwedeng, iyan na ang mag-supply talaga kang potable water.
0: Mm-hmm.
1: No? Bottled water. Para. Tapos, igwa ka mong mga sinet aside na para slots para sa franchise kang motorized with sidecar.
0: Mm-hmm.
1: Kung makapahanda na magkaigwa kay jeep, no?
0: Uh-huh.
1: Ito na muna na kontrolado kang LGU dahil ang sidecar pagka dyan sa isla,
0: mm-hmm.
1: Sa LGU man sana iyan. So sana sabi ko magkaigwa na kay alternatibong lunadan.
0: Oh, bako na sana habal-habal.
1: Yes. Kasi mas makakamura kung mas maraming pasahero. Diba?
0: Okay.
1: Oo. So, yun ang mga pigano ko na kay Puhan minsan maparumdom na dako kita nagkabarayaan na sa hilig ko, dahil kita bago kita magpuon kibago, ilimutangon ako ano sa mga daidag katarapos.
0: Mm-hmm. Opo. Na willing man ipagpadagos kan administrasyon.
1: Yes. Ay, gusto na talaga ito. Sakit po ang mga concern. Sana may focus. Prioritize ko ano ang mga kaipuhan. Pagtutukan mo na kipansin. And mas facile tutukan kipansin sa mga napuunan na.
0: Mm-hmm.
1: Okay, po. Kesa mapuun ka na naman sa puun. Arukay ni community college, papuun ka sa puun. Pero, so sa tuyang sementeryo sa island, as in sa upland, ay naghihiro. Diba? Iba kita dyan ng mga projects na ang totoo nagpuon sa kuya pero di ko natapos.
0: Mm-hmm.
1: Kaya puyata na mapadagos.
0: Mm-hmm.
1: And very willing man si Ray, nahiling ko man po sa iyong pag-inugot na sa mga magagayon na mga proyekto dahil isa na mapabayaan. Nahiling ko man po na pagpapadagos niya.
0: So aram ko naglilibot-libot kanigdi sa Premier Distrito. Saro sa pinakabagungon niya na indako kung nakaabot ka na, ang sarong resort niya na pagsadiri ni dating gobernador ko kan Masbate. Nakaabot ka na po dyan, ma'am, tabi kong?
1: Kamako pa siya may kansadiri.
0: Kanbako pa siya?
1: Kamako pa siya may kansadiri. Nakadyan na po ako. And then eventually na bakal na iyan ni dating governor, now congressman ko.
0: Congressman, kasi dakol na mga nakakaabot sa ko, gari na bakal nagabos yung mga lugares dyan sa mataas, pati yata nga ni su school lahan, gari ililipat, and si mga harong duman sa lugar.
1: Nakahuro niya ako manood dyan, dahil na may pinagsasabi siya sa kuya na very ideal and

0: talagang magayuno na lugar for rock climbing.
1: Okay.
0: Uh-huh. And itong steep na na wall of rocks na ito, yun sa eskwelahan. So kung i-develop ito as a site, magiging kumbaga bakong idea sa eskwelahan. Ang ang side do is kumbaga na mag side by side mabuhay ang turismo, buda syempre ang edukasyon, tapos kung matugot na i-relocate o i-resettle pati sa mga harong, very willing siya na give a portion of his property para duman sa resettlement ng school and ano. Pero hindi ko pa nabibisita. Pero I think si Mayor Nuki and ang naguhuron manungod po din.
1: I see. So at least may initial info pa lang sa imong opisina na aro kayan na plano dyan na liwat mag-develop. Pero ang sa kuya duman is dapat dain na mautro na dahilan sa pag-develop perwisyo ang inabot kan mga tao. And syempre ang eskulahan dapat matawan ng protection, tabi Madam Congressman.
0: Yes. Tama Sir Buen. I think we have to learn from the lessons of the past. If we don't, then we it's another missed opportunity.
1: Opo, no?
0: And chances are we're going to be repeating our mistakes again. So thank you man po sa pagparumdom. I will touch base with Mayor Nuki. Let's see kung anong pa pwedeng may jointly gibuhon, no? Because magayon naman talaga na tourist destination ang isla kang Kagaray. Pero kay Puhan, may magayon na development plan na hindi sasagasaan ng mga tao.
1: Opo.
0: Arog kang nangyayari ba ka na nangyayari na may mga bagong mga infrastructure just sa island na dahil man nagagamit or dahil
1: man natapos tapos ika na ang mapatapos
0: distroso sa tao ang saro sa mga nag-report sa kuya kaya ni-report ko man tulong kay admin Nikki tugang ni Nuki na may mga harong na nag-aagrangay dyan sa miss na day na sindang nakakako aki tubig.
1: Iyo po. Ngunyan talaga, difícil ang tubig.
0: And gari, bakusan na dahil sa panahon ang sindang big sa site na reason, kundi dahil sa na mga infrastructure developments naman sa isla, gari may commercial establishment naman na kaya gari na naapektaran ang sa indang source kan tubig. I have to look into it, pero aram na familiar sila sa issue.
1: Ayaw po.
0: Na sa office ni Mayor.
1: Ma-update na lang ako tabi ma'am ko na nakakuyang ka.
0: Basically ang pinuhunan to Sir Buen is development. We are in favor of development, but at the core of development, human development.
1: Yeah.
0: So hindi po pwedeng sagasaan
1: development in protection. Yes. Human development in protection.
0: Yes. Safety first, no? And then so needs kang tao, kang publiko na amang ang manginginotan kaysa sa financial gains
1: key nagkapira sa iyo po. Saro man sa mga prinoblema ka nakaliis na daw ni Mayor Bungbanda kan Santo Domingo so tubig na maate. Pero sabi ko na nga ni, kung nakapag-procure na kuta na ang DPW, at sigwa kita nin pundo duman, tabi Madam Congressman na ibinugtak para sa rehabilitation, upgrading kan water system kan Santo Domingo. Ano?
0: Yeah, kaya lang igwaman baga ini po na bitid dahil itong lugar yata, so water system kang Santo Domingo quarry site man siya na may permit. Yes. Okay, ay, so si Sengon yan ang kaipuhan mag ano, ako nga na pinagsabi ko Sir Buen. Mm. Kung nasa tamang lugar sa nabaga, no, ang Gabos.
1: Gabos.
0: Ang quarry sa taho man sa naiyan kang salog.
1: Kuta na.
0: Ang sa iyang gustong kwaon ay graba ba quarry material. Mm. Tubig nasa tampi kang salog. Mm. Nasa sides lang kang salog. Okay? Ang pigko ko aya tubig. Mm. So pwede baga kuta sila mag

0: exist side by side. Pakinggan po, Kansaro ang pigi-importa, Taroman, bye-bye
1: Graba.
0: Okay. Mm. So, dahil man nagko-conflict sa indang ano, kaya lang, yun. Kailangan talaga ng mabuti, ng mahinahon. Kasi, at saka, Susaro, personal. Yes. Diba, sir? Halay ko ng pigpa-patch up na duwa. Kaya lang talagang masalimuot.
1: Masalimuot ang ano?
0: Masalimuot po talaga. Masalimuot dahil Susaro may personal syempre na gain. Susaro man political promise. You know? So, syempre may gain man siya. Diba? Dahil sa makusa na tawa ang mga gain, pati so sa iyang palabra di honor, nagigibuhon ko para sa tawa.
1: Opo.
0: Okay. So, pero para sa kuya talaga, it can work side by
1: Opo.
0: Side.
1: And sana sa mabuting usapan and si May Sadiri, mga opisyal mang kanbanwa, dapat. Inaubad talaga. Madam.
0: So, pero may pondo kita dyan and very willing po kita na ipadagos ang project na ini. And actually, wala naman po talaga na nag-limit sa tuya na ipadagos ini. The river belongs to
1: the government.
0: Yes, government. And kung may mga permits man dyan, walang permit na perpetual.
1: Yes, madam.
0: Okay? Uh-huh. And then may limitations and restrictions. Yung quarry cannot be 1 kilometer of a government project.
1: Infrastructure.
0: Or a road. Okay? And in this case, those things should matter.
1: Yeah. And ang mamatter dyan talaga, so... negotiating ability kan kongresista.
0: And the willingness of all parties to participate in the negotiation. Po, yan ang problema eh. Wala pa ako sa step one eh.
1: Makaabot kita dyan sa mga legal na aspeto pag araw kayan. Anyway, naging produktibo na naman ano.
0: I think na si Attorney Elmar Barreda ang nagre-represent po sa kay former Congressman Lagman, nahunyan ako na po ang sa iyang kasalida. Tumang sa petition sa Supreme
1: Magayunon
0: Court.
1: Magayunon sa resulta.
0: Yes. Mm-hmm. Sir Buen, favorable sa tuya. Pero pinahagadan po kita ki ebidensya na may mga programmed appropriations na nalipat sa unprogrammed funds. Mm-hmm. And itong unprogrammed funds na ito napondohan bago kang program funds. And ang nagkapira ang mga legislators na nagpalit, nag-shift from program to unprogrammed kasi mga pet projects. So, yan man ang sakuyang ayun ang side ko dahil kakahurunan ko man po so, sa tuyang mga sources of information para makakuha talaga ki factual data taang pigahagad kang Supreme Court. Not just statements but backed with evidence. Na talagang ikuwang shifting from program to unprogrammed and mga pet projects ini ka mga legislators and napondohan pa nga ni Sinda bago pa napondohan sa program funds.
1: I see. Ano, mabalik kita duman sa privilege speech no gada ng kongresista sa kamar ni sir.
0: Uy, pwede man ang gano.
1: Di ba?
0: Okay.
1: Mabalik ka naman, Ki.
0: Pero sa hiling ka, ang pinakamagay na ebidensya, so nasa GAA mismo.
1: Ay, iyo po. Kaya lang so sa GAA, dahil mo man na mahiling duman na naibalyo sa program, duman sa unprogram.
0: mahiling tapo duman sa ano sa BICAM report. Mahiling tapo duman sa HGAB.
1: I see.
0: Kaibahan kang HGAB at saka kang GAA.
1: Ayan. Di, paano lamang? Oras naman ito magpaaram kita. Ikaw ka ba dyan kay mga kaipuan na maipabot sa ito yung mga constituentes digdi sa Premier Distrito Canal. Bye, please go ahead po, Tabi, Madam Congressman.
0: Okay. Salamat, Sir Buen, sa pagkakataon na naman na kaduwa ako ngayon na simana. Lunes at Sinbiernes. Enot po sa Gabos, gusto ko talaga i-congratulate ang LGU Tabaco sa successful na tabak festival. Simple pero makabuluhan. So, congratulations po Mayor Ray, Vice Mayor Glenda, as in sa Gabos na nag-participate sa Satuyang Tabak Festival. Ang ngayon na maabot po na June 20

0: for pistakan tabako for the first time. May hiling tapo. So renovated church ng St. John the Baptist. And makaugmahon man po na mahiling talaga ang pagbaba ko. Sayang tadain na hiling ni Congressman Lagman, pero inyan sa iyang pigmimithi, no? Mm. Sir Brenda, kulon pa po bako pa po ini tapos, no? Bilog po na simbahan papanoon kiilaw ang kisame, mm-hmm. pero iyan po na artwork dyan na sinapuan talaga sa dome portion. Magkakaigwa po is i-restore to sa pulpit, tapos magkakaigwa kay choir loft, and gabos po na stained glass windows sa salidahan. I-upgrade siya into real stained glass windows. Maabot man po si Senator Risa Hontiveros sa 24 para po i-inaugurate ang Sambuyan Joint Project dyan po sa San Vicente, Hiraya Manawari, at sa tuya pong Senior Citizen Day Center. Mm-hmm. And this will be the first in Albay.
1: Mm-hmm.
0: The first in Albay. And sana sa pagbisita niya, mahiling niya ang karahayan kay ni, tibaan makahagad pa kita saro pa o duwa o tibaan tulo para sa iba pang mga handa na LGUs hindi po sa Primer Distrito. So, dito pa hiling tasan na po ang sa tuyong pagsuporta sa mga programa na nasa batas na, no? Iningaling pagtataoki mas kompletong servisyo para sa tuyong mga senior citizens.
1: Mm-hmm.
0: So, dyan ang na po, Sir Buen.
1: And ang gabos so, na yan, pigigibo.
0: Gabos na hindi po nahiling. As in, namamati man po na doon dahil sa tuya na pagpadaba sa tuyang kapwa. Kaya po, love more!
1: Mga katindugon, si First District Congresswoman Criselle Bursi Lagman sa saro na naman na produktibong inkwentro digdi sa K&K. Criselle sa Kongreso! Alas 6 sundo, alas 7 nin pagkaaga, kada aldaw na Biyernes, digdi sana sa 91.3 News FM. Tindugo na! Sa gabos na mga nakatutok, si mga nag-message digdi sa Messenger, thank you so much sa pangaran ni Manong Manny. Enjoy the rest of the day! Be with your family always. God bless. Ako po si Bueno. Tindugon pa!
2: One Race FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugon na. Bicolandia.
3: You're listening to One Radio
2: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
4: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
5: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Less Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and Unverified Maya account mo? Don't worry, may paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
6: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
7: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang baon, pang merienda, pasalubong. Zap Donuts, masiram pap donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
8: Alta presyon o isang karaniwang sa kapagtibsan hisan, kailangan ba pinagsama sa okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatili sa normal ang blood pressure. Labanan ang alta presyon, regular na ehersisyo, disiplina sa pagkain, sabayan ng Boss Capsule.
9: Naka-rider, tambara sa motorcycle parts and accessories, trail pro ankle parts and accessories, powered by arteries, sigurad ang bawat piyesa, at servisyong may puso, hanap bus, may oil mo, batteries at coolant, nandiyan ang Cycle Pro Trading para sa matibay na serbisyo at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Trading. Don Juan, Bangkok City.
2: One Radio News and Best Source, and this is One Radio News. One voice, one mission. Then one staff. Balita, tamang san. One. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na.
10: Looking for a school to start your master's?

0: an ID picture with white back, the first in line. Our website, u.drefi.com for online chat. Or visit the school Cories at Tomas Cabilas Tabak. Sit there, face Lanting Cash Tabak as examination. And notes achieve at Dr. Ruby Lanting Cash Inc.
1: Good news, mga kapitbahay! Kaya mo na yung dream appliances! Mula sa in-apply, efficient washing machine, leading air conditioners, home smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
2: Kining high to chain, nagan sa RS Marketing.
3: Sa budget na bar namin, nakuha ko rin sa...
1: Kahintay nyo, punta na sa RS Marketing Rick Sulian at abot kayang appliances sa inka pa. Siyempre, sa marketing nasa appliances sa RS. Yes!
4: Hi! Ako, ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nerda. Oh, 9 months na itong pamangkin. Bakunahan na ito. Oras, beke at German measles. IPV2 protection para sa polio. Kayo ha, bakuna para sigurang malustandaan. Wais pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
5: Isang patunay na magtuo sa katawan ang bigay ng mga sangkape. 8-in-1 coffee with herbal mix.
6: Ako po si Larry Lombez, jeepney driver, araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy ang best kafe. Bigay ng sapat na lakas sa aking katawan na aking pamamasakit pa sa lahat. Normal lang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng best kafe. The best talaga.
5: 8-in-1 coffee, best cafe, and best. So available. Befeeds, 12 pesos lang per sachet.
7: Di mga madli na mga parabayli. Mahilig mag-ballroom dahil yun ang palindig di sa Tabak Tan Studio. Yaon lang ini sa Tabaco Ses, sa Tabaco City at Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Ingawa na ang problema. Manama sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept pa lang sindag yung mga aid or dance instructor. Libre ang 3 mga in-house in ang studio bukes. Alas hanggang alas 10 din banggi. As in fully air conditioned. 200 pesos lang ang aid. Ingawa na ang problema. Manama sa Tabak Dance Studio.
8: Life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RLB. RLB. Ingaw mo na ang problema. Magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA, Baco City. Igosin na mga facial treatments, laser treatments, laser, Barbie arms, slimming service, pedicures, hair and makeup services. Asin ang napaka-relapanis, VIP head spa. Masindakunan pang iba. Hanapon sa RLB Baco Branch. Mag-text o mag-apod sa 092-100 Clinic Tabaco Branch. Beautiful.
9: Para umiinom ng Best Cafe Gold, 20-in-1 Herbal, mas pinakape, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level 8 ng 20 digits. Pull up for coffee time. Don't settle for anything. Best Cafe Gold, Herbal Coffee Mix.
5: Still available. Best Cafe, 8-in-1 Coffee. Best Cafe Available. Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee. 12 pesos lang per sachet.

0: Diyos maray na aga. Maray na pagkaaga, Bicolandia.
1: Good morning.
0: Sa gabos na Tabay. Lalong-lalo na sa syudad na paggamoy ang tabako. Kurang bising-bising unyan. Pagka nakalis na katakod kang Tabak Festival 2026. May parang pakapidan. Ay, meron na pagkahapon sa gabos tabi. Ano nakaantabay, nakatutok. Pinatabi ang serbisyo asin pro. Tabi ni sa indo kan lokal na gobyerno kan syudad ni tunay na pagkamo an syudad ni tabako si Erickson Bruta si Jan Spartman para si Sir Manny Almoguera kita ang mga kaganapan lalong lalo na tabi digdi sa satuyang syudad. Ay, kasubanggi ka, katapos pa sana dyan ka. Mga akes sa isla kan Miguel. Oh, nga ni kami dyan kasuod ma. Nalibot ang gabos na barangay. Yeah. Isa na kami nakaduman sa ano, sa barangay. Pero sa mga opisyalis ka, barangay Saguro, isla kan San Miguel. Yaon po duman sa barangay. Duman nagkaigwaki. Dolphine. As in, kadakol pang ibang kaganapan. Kaya, bising-bisit siya. Ang kadakol na celebration na Tabak Festival. So, mga natapos na kang June 15 yan sa mga upland barangays. Iyo tabi ito so naging opening man kan Tabak Festival. June 15, yan ang pagrumdo. Kadakol na mga kaganapan. Nagkaigwaki Mega Health Caravan. Mga serbisyo na inirani sa mga namamanwaan. Dahil ang magatabi mga katindugon ano, kan mga kung magigirumdo manindo, na ang Tabak Festival o ang celebration kan Tabak Festival ngunya na ginibo lang siyang simple alagad sabi nga ni kan sa tuya mga opisyales makabuluhan dahil kung kang inot ang celebration kan Tabak Festival so mga tao baga ano kita mga katindugan mapasiring nga kita sa Tabak Festival ngayon. Yaon nga duman sa mga aktibidad, yaon nga duman sa street dance presentation, sa mga pageant, asin kadakol pang ibang aktibidad. Ano? Alagad ngunyan, tingo na tabi ito mga katindugon. Ang ginibo kang lokal na gobyerno kang syudad ni Tabako. Inirani ang Tabak Festival sa mga namamanwaan, sa mga syudadano. Inirani sa tuya ang ano, ang celebration kang Tabak Festival. Kung sain, ipigrani ang mga serbisyo para sa gabos. O oh, enot na enot, so Mega Health Caravan. Na iyo nga ni so nahiling ming talagang inaprobitsyaran kan sa tuyang mga kahimanwa dahil taini nagtataonin libreng serbisyong pansalud kasuod man nga ni may nakaulay kami taga Sagurong San Miguel si Nanay Anita 80 anyos mga katindogon yung uyugon mo ay nagpasiring duman sa

0: Health Caravan kasudma. Tak sabi niya nagkukulugso sa iyang daghan. O tamang tama mga katindogon. Yaon duman ang sa tuya mga doktor, mga nurse na mga taga City Health. Si Dr. Lizelle nakaulay miman nga ni kasudma. Mega Health Caravan kinek apan si nanay na ipalaboratory sa iyang dugo asin ihi. Kaya grabe man ang sa iyang pasasalamat, grabe man ang sa iyang kaugmahan. Asin magayon daan na mga araw kay itong aktibidad. Ta syempre na irarani ang serbisyo sa mga tao. Ta syempre baga mga katindogon, lalong-lalo na ang mga taga isla kang San Miguel. Mabalyo pasinda, pasiring sa dikti sa ano kung mapacheck out. Buda sabi ni Dr. Lizelle, magayunda ang araw kay itong ano caravan dahil na naaraman kan sa tuya mga kahimanwa na igwapalan kay mga libreng serbisyo ang City Health kang syudad ning tabako, igwapalan kay mga libreng bulong, libreng check up, diba? So in sa kagayunan nagkakaigwa ki kaaraman an sa tuyang mga syudadano digdi sa tuyang syudad. Kadakol man na mga iba pa, lalong-lalo na sa social community caravan, tataod baka makauro na niya to si Mayor Ray o si Madam CA ng AMI. Manungod sa mga event na ini. O ni ngani mga katindogon ano? Speaking of makakahuron, no ni natabi kaiban niya na to. Makakahuron niya to via phone si Madam CA Ma'am Ami Bragais Ilagan. Kaputon niya to manungod digdi sa mga nangyari sa kadakulan ng kabisihan kang celebration kang Tabak Festival. Ma'am Ami, maray na pagkahapon tabi, Ma'am CA. Ay, maray, aga tabi, yes. Aga tabi pala, madam.
1: good morning.
0: Good morning po, Ma'am CA.
1: Apo, good morning. And sa mga nagudarangog.
0: Apo, good morning. Sa, kumusta man po, Ma'am? So, naging presyunta duman sa isla kang San Miguel. Garo, anong oras na tabi ka mo nakauli, madam? Ano?
1: Yes po. Before po yung San Miguel, kang opo. Monday po, so opening
0: So opening nga to sa upland.
1: Sa June 15.
0: Opo, madam.
1: Sa ano po?
0: Upland.
1: Opo. Pinunan po ito kang mahal na misa sa San Vicente, tapos nagkaigwa po kita ki Anduyog sa mga social services po opo. Na sinakata sa app. Magayunon po, so
0: magayunon talagang
1: participation ng mga taga-upland. Lalo na po duman sa PSA, SSS, saka PhilHealth po na hali pa po sa region na nakisumaro man po sa tuya. And then, pag alas 12 po, nagkaigwa man po ki Budel Fight po. Ay parang pangugto duman sa
0: So,
1: San Antonio Elementary School. Na nag-i-invite man po kita gabos kang mga taga-upland, mga barangay officials. And salamat po sa mga barangay officials na talagang grabing effort ninda na mapahiling lang po ninda ang sa indang participation sa Tabak Festival. Inot po na nagibon na isinakata sa upland. And then after that po, nag-igwa po ki parade from Kinastilyohan to Bantayan Covered Court. Duman po.
0: Pagkahapon na po ini, ma'am.
1: Programa. Opo, hapon na. Then, before naman po duman sa parade, habang nag-aharalat, nag-igwa po ki face painting. Okay.
0: Pintados.
1: Pintados. Tapos, pag-abot po sa Bantayan, yung programa po, pag tao-tap

0: recognition sa mga passers kang board and bar passers mm-hmm. po. Kang nagkigwal lang po kita naman na cut off kang April. Mm-hmm. So gapos na nakapasa before April pababa. Mm-hmm. Yung po ito tigtaawan tang recognition. Mm-hmm. And then after that po, yun na. So official opening Tatabak Festival mm-hmm. na binuksan ni Mayor Ray Bragais. Mm-hmm. Kasunod po, so magayunan na po ang fireworks mm-hmm. display.
1: Talagang magayunan po, madaman. Dakulo na,
0: yes po, magayunan na reaction. 10 minutes.
1: Magayunan da, so fireworks ano sa display na nagkahiling
0: man
1: ngayon.
0: First time man po ito na sinakat sa fireworks naman sa Upland. Tapos mm-hmm. po kita baka ito sa sentro. Mm-hmm. Then after that po, yun na po. So, concert kan Diwata. So mm-hmm. habang po may concert, nagko-concert si Diwata, inggihan na. Inihanda naman sa mga barangay officials, sa mga bisita na mm-hmm. tigsabayan man po kang fire dancers.
1: Mm-hmm.
0: Okay po. So kasuhapon naman, panduwang aldaw kang main event mm-hmm. ng Tabak Festival. Ito pong sa Upland, pagrumdong.
1: Mm-hmm. Sa, okay. Island. Tapos,
0: so, sa Island pag-rukyaw. Naman, pagrukyaw. Mm-hmm. Okay po. Duman naman po, pino naman po ng mga kimahal na misa mm-hmm. sa... bisita
1: mm-hmm.
0: Parish Church. Then after that, anduyog naman po sa bisita covered court mm-hmm. na pasalamat naman po kita sa dakulon po. Grabe, inabot tayo alas tres.
1: Mm-hmm.
0: Lalo na po sa mga senior citizen na
1: po, dakulon po talaga. So,
0: Opo. Then, iga po, ay, parehas po pala na Upland and Isla may mega caravan.
1: Opo, mega health caravan.
0: Opo. So, mm-hmm. sinakata as in ibinalyo sa Isla.
1: Mm-hmm.
0: So medical mission kang CHU na pinapa headed by Dr. Ralis.
1: Opo. Mm-hmm.
0: Okay, tapos then kang naabot na po kay alas tres itong Anduyog.
1: Mm-hmm.
0: And then may pa-boodle fight po mm-hmm. sa limang barangay. Magayunan po duman sa hasyenda.
1: Sir Eric, opo, diba? Opo, tabi madam.
0: Okay, maugmahon. Excited kita.
1: Wala ba si Rabon so preniparar?
0: Oo, nagayon na siya.
1: May nadakop nga ni kita duman na nagkuakibilog na manok.
0: Ay, ako ko takat sa kabanga. Nag-ako, pero natawan man ako gila yung kibilog na manok. Beloved. Yan po, tapos basta po, gabos po, nagkabarasog.
1: Mm-hmm. So, barasog po.
0: Barasogon. Then, after kay itong boodle fight na mm-hmm. hinahanda kang limang barangay, hasyenda, bisita, rawis, angas, sagurong.
1: Mm-hmm.
0: Oh, ito po, ano, igwa po kita duman ng mga prizes. Mm-hmm. So, best presentation.
1: Kisay po palang duman so mga winners ta, ma'am?
0: Gary po, hasyenda, sunanggana. Mm-hmm. So, tapos po si the winners.
1: Apo.
0: First prize, second prize, third prize, fourth prize.
1: Gabos pala. Mm.
0: Yes po. Actually po, dapat po, saro lang. Mm. Kaya lang, napag-aranuhan po kang creative team. Tapos po, na-approve man ni Mayor na gabos na po sa natauan ki prizes.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ikaw pong prize yung first, second, third, fourth, and fifth.
1: Mm-hmm.
0: Okay, then pagkahapon naman po, nagkaigwa ki parada from Visita Evacuation Center to... Duman na po sa Rawis, mm-hmm. duman po sa stage in the Sapier.
1: Mm-hmm.
0: Nakaigwa naman po kiprograma, recognize na naman duman sa so mga passers sa board and bar na mga taga-isla.
1: Mm-hmm.
0: Then, yan, maugmahon naman po duman, magayon naman po duman sa so mga Hawaiian dance.
1: Mm-hmm.
0: Opo. And then, after that, pinahiling man duman gila yung kang LGU tabako. So, fireworks display.
1: Mm-hmm.
0: Urugmahon, nagpuon, as in natapos so fireworks. Na grabe po, so real. Mm-hmm. So, grabe, mahiling mo po sa pandok ang mga aki mm-hmm. na pakahiling nila kang fireworks. Uh-huh. So, first time naman po ito na nag-igwa kay fireworks mm-hmm. sa
1: Isla
0: Can San mm-hmm. Miguel. Then, after that po, so concert na po ni Papa. Mm-hmm.
1: Si Papa
0: then,
1: mo.
0: Opo, tapos may igwa naman po sindang pamanggihan na hinanda sa mga bisita
1: mm-hmm.
0: habang po nagpa-fire dance.
1: Mm-hmm.
0: Natapos po yata alas 10.
1: Mm-hmm.
0: Pero sa naaraman ko po, tapakatapos kayo nag-uruli na kami, kampinundo na po Sir Eric. So, mm-hmm. sige pa na susuurog mga pa sa mga taga-isla.
1: Mm-hmm.
0: Ginibo po, nagpabaili po hanggang

0: AM.
1: Naging
0: grabe alam talaga. Sinulit
1: na rin na.
0: Salamat po sa mahal na Diyos, tinaong kita yung magayunan na
1: magayunan
0: panahon.
1: Sa panahon kasuod ma.
0: Opo, miski po kang sa, nasa upland. So next po, actually po sa mga creative team, kami pong grupo na Vice Mayor Glenda, na siya po ang namamahala sa creative team. May meeting po, nagme-meeting po kami after the event. Nagpo-post evaluation kami para maaraman mi kung ano sa mga dapat ming bagun, ano sa dapat
1: may mga kulang pa.
0: Opo. So, at yan po, magkakaigwagilayin kami yung meeting para naman po sa paghanda sa June 22.
1: Opo. Sa mainland naman
0: po ito. Sa mainland. Magkakaigwa po kimisa na alas 3 nin hapon sa St. John the Baptist. Tapos after that po, parada po sa sentro, magkaiga po kiparade, then program po sa plaza. And then pinuksan taman po so Agri-Fiesta.
1: Opo, so ano?
0: Opo, kang Tuesday yata. Tuesday po ito.
1: Opo, Tuesday po, Tuesday.
0: Opo, kasabay niya po so kasalan sa Zelda.
1: Opo,
0: kasalan
1: sa Tabaco City
0: GMP. Opo. Then kang, yun, kang ano pa ba? Ay, may mga green activities man po kita. So, mga nakisumaro man po mga private na ano-an, na grupo. Yes. Tapos, yan man po. So, cooperation kang LGU. Dakol po ito. Ang pinaka-importante po na isabay mi, na isingit mi po. So, si Midan Race na gigibuhon po sa Lunes, June 22. Then, Padja Chris naman po sa Sunday, June 21. Apo. So, Agri-Fair. Magkakaigwa man po. So, parang may singing contest po sindangon niya na banggit. Yan po sa plaza. Mga sa agriculture. Oo. So, pagkibitaran niyo po, Gabos. Mga turista, mga taga-tabako, sa luwas kang tabako. Bukas ng, ano yan, fiesta sa syudad, food bazaar. Diyan po sa gilid ng plaza at sing CCS. So yan po, punpong alas 4 hanggang alas 12. So sa covered ay sa basketball court, yan man po duman. So Agri-Fair, yan po makabakit kita yung mga gulayon hali sa ibabako. Yan po, sir.
1: Yan tabi, madam, ano, garo ba ko man tabi, ano, kumbaga, sa Indo, sa creatives, maski nga ni sabi ho na binawasan sa budget, garo, magayunan mang giraray, so nag-celebration kang Tabak Festival, ngunyan na
0: po,
1: taon.
0: Yes, pagtigiling ko siya, sir ko siya, gari po, at least ganyan, may participasyon ang mga taga-tabako.
1: Iyan nga ni po, so nga mga humidoman, na opo. Maray nga yan, na-irani nga yan, ngayon kami digdi mga taga-isla, naka-celebrate nga kang bal, naka-ibanan nga kami.
0: Iyan po, yun siya tigsabi po ni Vice Glenn, Kasubanggi, na bako so tao ang nagrani sa festival.
1: So festival ang pigrani.
0: Yes po. Tapos manduman man po sa message ni Vice and ni Mayor Ray, talaga pong tigtatrabaho ninda and tigaadala ninda na magkaigwaki kumits sa isla.
1: So, minsan baga po, ni so, Father.
0: Oo, so kahagadan ni Father sa kampagmisa kasuhapon. So, hopefully po, gabos po iyan, tigaadalan po and then talaga pong pig, lalakaw naman niya at pala nakahuro naman ninda sa mga official sa CHED. With si Lord Rainier Burse and si Councilor
1: Yan. Yan tabi, ma'am, no? Baka may iba pa po kamong updates o mga invitation para sa Padagos na Celebration kang Tabak Festival para sa satuyang mga syudadano, tabi, madam. Go ahead po, ma'am.
0: Yes po. Sa inat na inat po, pasalamat po kita sa mahal na Diyos. Tintawang kayo na mga Christmas. So, a night before tubahap. So, kasubang mayon, igwada po talagang kasabihan sa isla na pag nagpapahiling na bin, ibig sa bray, so bisita na nag-arabot sa isla. So, po kita, pasalamat po. Hey, Councilor Inset, na siya po ang coordinator duman sa isla. And then, si Canaria, siya po duman ang coordinator mo po kang creative teams na. So, iliting ko po, iniimbitaran po ang Gabos, hanggan po sa Tuigwa po 23 and then Tuigwa po 24. 24 po, Barailihan po.
1: Mm.
0: Kapit

0: tindahan, may barailihan po sa Plaza Pagtabang. Opo. And then kung mahiling po nindo sa sentro, igwa po kitang banderitas. So, ani ni Sir Edward Deyos, sa kahaluy-haluyan niya nadapo sa tabako, nadai nagkaigwa kay banderitas magpiesta. Kaya po, So kahagadan niya, tataram niya sa last year ng ayam Ma'am Amisa, nang iya sa fiesta, magkaigwa kita kay banderita sa sentro. Iyon po, tinupad po yun ni Mayor Ray.
1: Yung mga banderitas
0: po, siya dyan. Pumilagibo po siya kay banderita sa katabangan po ni Cap Archie Balyaran, Kansaihi, ang mga konseyo and mga tagtarabang po sina magkaigwa kay banderita. Then, miski late na po, at least napakabit na po ito kang Lunes. So, feel na feel ta po ang fiesta sa siyudad Cantabaco. Pagrukyaw.
1: Pasasalamat.
0: Pasasalamat. So, sa June 22 po, yan, salamat kang Tabakenyos, kang NGO Tabaco, as taga-Tabaco. Opo, sa mga biyaya, asin, at nararayo po kita sa mga piskigwa kita. Kita kidiit na linog. Pero buta po. Thank you po, Sir Eric.
1: Apo. Abi,
0: yes po. Thank you po, Sir Eric.
1: Thank you very much po.
0: Ayaw po li po sa 22, makasabay po ilay yung kita.
1: Apo, ma'am.
0: Thank you po.
1: Thank you very much, Tabi. Mga katindogon, si Ma'am Ami is ang city administrator kang siyudad ni Tabak. Grabe, fully loaded talaga mga katindogon ang celebration kang Tabak Festival. Yugyugon mo an. Naabot na alauna kasuod bago. Nag-request da so mga taga-isla kang San Miguel. Kampinundo ngaya so tugtog. Balik kang iya. Oh, di pinagpadagos na sana kang sa tuyang lokal na gobyerno. Nag-enjoy ang sa tuyang mga namamanwaan dyan sa isla kang San Miguel. Lalo na databi mga katindogon, so naging fireworks display na maski sa mga aki, urugmaho na marami. Magayon nun ito. So, sa gilid kang dagat. Tapos naghiling-hiling ka kang fireworks. Ay, abaan. Magayon nun. So, naging celebration dyan. And Tabak Festival sa Isla kang San Miguel. Ay, sabi ni Mama Ami, digdi man sa mainland. Sa petsa 22. Lunes. Sa Lunes, petsa 22 po iyan. So mga ginibuduman sa upland, sa mainland. Siring man, magkakaigwaman digdi sa mainland. Kaya kung kamutabi, maawot man, na ma-experiensyan sa mga nagka-experiensyan kan mga taga-upland, island, magayunon na selebrasyon ng Tabak Festival sa petsa 22, tabi. Aprovecharan nindo iyan. Taang balita ako, may flu vaccine na limited na dyan sa mainland. Alat kata, hanapin ko itong post na ito. Ayun niyo, flu vaccine, first 100 senior citizens only. Kung may tabi nito magpa-flu vaccine sa first 100 sa mainot sa natabing sanggatos iyan. Kaya amay-amayan ang pag-abot dyan sa City Plaza. Sa petsa 21 man nga, so Pajak Race na Tabak Festival. Kaya kanina mga events, day manggiraray

Labis-labis pa ang kaugmahan sa selebrasyon kang Tabak Festival. Ta magpaaram, agbati ang kinina good morning ining sa tuyang mga katindogon digdi na nakatutok sa Facebook Live. Kay Jacob Neil, good morning po. Pa-shoutout digdi sa Barangay Matalipni. Taga-Barangay Matalipni, malinaw. Maray na pagka-morning sa Indot Tabi dyan. Kay Cogs Diaz Canyon, good morning sir. Nakaantabay na po kami din. Kay Barry Bausa, kay Marvin Belva, kurang Bembenut, Crescio Leninta, Grace Mendoza. Salamat po, tindugo na. Kay Geraldine Candelsied, good morning po. Sir, from Pawa Malinaw. Oy, maray na pagkaaga, mga taga Pawa Malinaw. Ding po, sabi ni Jean Abrara Christian. Ma'am, Cherry Carbor, ha, good morning. Chris Santa Belanzo, good morning po, sir. Ako, Tabi, isa din rin tao pag pigkukulog ako. Eh, i-report mo, Tabi, sa ano, sa tuyang Tabaco City PNP, na si COP Virgil Bibat, makaskas Tabi iyan mag-action sa mga arog ka iyan na insidente. Magayon Tabi na i-report mo iyan duman para may record Tabi duman. Kasi ma-action ang Tabi. Kay Sir Romnick Bilaos, good morning. Sa mga nakaandabay man ngon yan, sa indang mga radio, sa indang mga haro, maray na pagkaagaman. Sa kabos man na nakaulay niya mo duman sa isla kang San Miguel na mga tindugo na pirmida ang nakatutok sa One Radio. Maray na pagkaaga Tabi sa inyo. Kay Ma'am Gwen Biron, good morning po. Madali lang, public service announcement lang po mga katindugon. May nako atabi digding Vivo na cellphone. Itinan over ni Docs Bunagwa ang Parada 13 motorized tricycle biyahing Panay. Kung sa Indo Tabi ini, naon Tabi digdi itinan over sa istasyon. CP number ni Sir Docs Bunagwa 0950-698-4047. Thank you Tabi kay Sir Docs Bunagwa.